0: ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sa approach so kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
1: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sa ultimate trial, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
3: Santhone Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The secret of health.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Balancing ang mga komentaryo.
6: Pwede,
5: yung nag-attrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
5: Ini ang Bullseye.
8: Balik din mga katropas, papakaragan natin sa aton parang tuturan ang ano ang aton winners ang aton nga Santhone o kung Santhone ng XFM libu-libong pa-premyo mga katropa. Ibantayan nyo because we will announce that sa pinakamang public affairs programs ang XFM. Ang sadya, kati kinamo sa managdala o gusto mong mga katropa sa aton nga pa-promo. So we just have to ano to announce that sooner. Para mahatag natin dugay-dugay sa inyong mga katropa. Pero keep on sending your entries, no, para dugay pa ni malabot pa natin ni ang damo nga promo, no, ang aton nga promo pwede makahatag sa inyong mga katropa sa cash prize, eh, no, halin sa 3,000 pesos weekly pagkadto sa grand prize naton nga maghatag sa inyo sang third prize naton is 20,000 pesos, ang second prize naton is 30,000 pesos, ang aton first prize naman for the grand draw is 50,000 pesos in cash. Kag sa grand draw naton matag man kita mga katropa sang 10 consolation prizes sa tag 5,000 pesos. Pero matabo pa na sa mga katropa within this year. So nga ito naman ang ginahabal sa mga abyenta, magpadala ka mo sa interest nyo as soon as possible, not today. Masulod na ta sa week 11 sa nga itong draw katropa. May ara na nagdalaog sa mga papremyo. May ara na nagdalaog sa aton nga mga kauturan nga nagbaton sa cash prizes, mga abyan. Diri sa ano sa aton nga istasyon, okay? Para mag-entra, ariyo pinakasimple lang gid, pabalo naton sa mga kuturan ta. Isa ka blister sa Santhone Plus Gold pwede na sa isa ka entry. Isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule pwede naman na isa ka entry. Isa man ka blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, isa ka blister, pero mas magkala ka mo ang isa ka blister da sa turbo, isa duwana na kabilog, no, nga blister. At the same time katropa, kun nagapulo pangapi ka mo da, just like for subong aga nagapangapi ka mo da sa kape ang aton nga Santhone Plus Gold Coffee Mix katropa, pwede ka mo katipon sang lima kabilog sachet sina. Tapos, i-drop nyo di sa aton nga istasyon. Pag-drop nyo sa aton istasyon, tipunon nyo anay ang lima ka mga sachets nga. Paano mag-intra sa aton nga draw? Ariel, simple lang gid. Paano maghimo sa isa ka entry? Siyempre, may ara kita sa legal size envelope. Pamatiin nyo palihog kay kadamo sa mga nag-drop di sa mga entries nila nga sala ang label bala. So, ginapabalik nato nina para ipakorek sa mga nagpadala sa mga entries nila, no, ang ilang ang envelope, kundi envelope nyo na isulatan nyo sang inyong sa ngalan ang Santhone and XFM libo-libong pa-premyo, ha?

0: Pagkatapos, sa tunga sina, sulatan nyo sa inyong alan. Or butangan nyo ano yung week number. Like for example, Santon and XFM Libo-Libong Papremyo, week 11 na ta. Ma-week 11 na ta. Pagkatapos ng isulatan nyo na no, sa inyong ngalan, address, signature, contact number. Alright? Muna, sa nabal ko, pirmahan nyo. Tapos, i-drop nyo sa mga radio stations malapit sa aton nga mga lugar katropa. Okay? Una is dire sa XFM Bacolod. Pwede ka mo ka-drop sa mga entries ninyo. Ari kita sa Earth Street, Puente Velho Subdivision, Barangay Tacuring, Bacolod City. Okay? So, drop your entries. Diri sa aton nga istasyon mga katropa. Sa Driman sa Kabankalan, pwede ka mo ka-drop mga katropa sa inyong mga entries. Diri sa JL Cross Point Building, Adela Street, Barangay 1, Kabankalan City. No, you can drop as much as damo nga entry. Kay kung sa ano, the more entries you send, the more chances of winning mo. Okay? Para sa pila ka mga kuturan ta sa aton nga mga lugar mga katropa, no? Diri sa Sudan sa Bacolod kag Bilog Negros Occidental. Sa Sagay, kung ato ka mo to, pwede mo ka mo ka-drop dito. Ara man to XFM Sagay. Ang San Carlos, may ara man to mga katropa, pwede niyo hulugan sa mga entries ninyo. And sa Canlaon, XFM Canlaon, pwede mo ka mo ka-drop dito. And may mga winner man sa mo, no? Every day dito mga katropa. Okay, so basically, amore aton promo, bilang pasalamat sa inyo sa pagbulig sa amon, pagpamati, kag pag-suporta sa XFM Network, mga abyan, no? Kag sa pagtangkilik man sa mga produkto sang XFM Philippines o kung sang Yes to Health Incorporated sa paggamit nyo sang Santon Gold Capsule, pag-inom nyo sang Premium D3, pagkatapos pag pangapi nyo gamit ang aton Santon Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa, mention ko lang niyo, hatag ko lang ni gamayang emphasis para sa kape because nga ti nakita nato ni dako nga bulig para sa bilang kamakuturan ta nga maka maluwas sila sa mga masakit kag pila pa ka mga makabig naton delikado nga mga sitwasyon na, no? Tungod sa may pre-existing conditions na high blood na taas ng kalamay, may mga sakit na sa tagipusoon, no, magpangapi, mataas ang palpitation, ang ilang kalamay mataas naman mga katropa. That's why na-create ini mga kape. Okay, may premium D3 kita, may Santon Plus Gold Coffee Mix. But ang Santon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa, amon yung ginatangkilik sa pinakamakuturan, tapos mong ginapangita. Because may ari niya isang collagen kag glutathione, no? Ang estudyante naton ng mga kuturan, pwede na kapangapis na di, no? Pwede na ka-enjoy sang kape. Nga, because nga ti nan caffeinated mga katropa, tapos gatuon-tuon kada pa rutay kato sang basa mo sa mga reviewers mo, tapos hindi ka comfortable, no? Ang iba nagapangapi, galing problema, ako magpangapi, bilog naman nga ihas na mag-aga, hindi kakatulog. So, decaffeinated mga katropa ang kape, no? So, ang aroma sa kape ara da, importante mga sa mga kape subong nga ang iya aroma mabatsagan mo, no? Gramong ginasimot-simot mo para gani, mabalsabok ka nami. Ka-suabe, no? Daw ka-agagit, no? So, ari, amunay nga ito nga kape mga katropa ma-offer, hindi ka mo magkabalaka. Because kung ano nga mga ingredients nga ara sa Santon Plus Gold, ara mo na sa Santon Plus Coffee Mix. The only thing is that may ara sang glutathione kag collagen. So mga diabetic persons na ito mga katropa, para man sa inyo. Because ang ginagamit naton nga sweetener is stevia. Kag natural sweetener. Why problema sa ginakabig naton na delikado para sa mga may ginabatsyag sa aton nga lawas. Okay? Oras naton 8:41 sa pagpaparag naton sa atong platuntunan diri sa programa Bullseye, okay? Balikan ta pila ka ba update naton sa mga sa mga basura di. Sometimes makita tani nga naghahaboy sa basura mga katropa. May mga establishment to nga naghahaboy sa basura nila sa kanal, dira sa mga creeks naton mga abyan. Until now ha, kadtuan nyo da. Kita ta ka mga responsable man kung kisa no muning disiplina kinanglan manaton mo ang insakto nga paghaboy sa mga basura nato da. But often na dat mga katropa ang pira ka mga problema naton is mismo ang koreksyon sa basura ta no. Damo sa mga nagreklamo nga mga barangay nga hindi na masudlan sa mga ano mo sa mga garbage truck mga katropa para magkolekta sa mga basura. Kag how frequent it is mga katropa nga makitaan kiti amo ringin pabugal sa aton nga ano sa aton syudad mga katropa sa una nga dapat fully monitored gid sa nabal-an pinakarilog ang nag-dispatch ng mga garbage collectors for that certain time, for that certain period, mabalaan, may automatic report, I don't know, ang digital aspect sa sining koleksyon sa basura na ito, na monitor sa ato nga syudad mga katropa, no? Kay amuring reklamo sa IPM, sa mo, no? Hindi masudlan, pero with all due respect, ha, para sa mga opisyal na ito, na, at least ang una, ang mga lugar masudlan, tagduwa, duwa ka hugnat sa isa ka adlaw, sa isa ka semana. Pero sa mga katropa sa ice swim tag isa na lang no anong gakatabos na da even ang mga subdivision hindi masudlan insakto no hindi ba korekta mga basura nagatiner mga basura naton as much as isa ka semana no ti duwa ka bagay kita ta may maara sa naga haboy sa basura siguro there's point always to check kung base may ara bala sang kakulangan kita bra mga katropa sa pagkolekta sa mga basura. Because base epekto barang ni sang uncollected garbage sa mga lugar, that's why gila dispose hibad sa higad sa dalan para hindi na mabudlay sa pila ka mga garbage collectors naton nga magkanto pa sa mga barangay para magkolekta sa masura nila, ibutan lang sa higad sa dalan para makuha mga byan. No? So epekto nga kung kisa makita natin kalaw ay disiplinahon ta hambal kung kisa makambal ta nga dawala ay disiplina ang tao pumuloy tas makulo daw gahaboy sa mga basura bisan din lang haw pero wala kita gre kabalo ang ini mga basura diri ni sa una sa mga eskeleta diri ni sa mga sityo diri ni sa mga purok sa una mga katropa nga hindi makatuhan sa aton nga garbage collector no sa mga lugar madugay na no nga problema tani sa so kinahanglan siguro i-medicate naton intervention sang aton nga Benroho no kumusta monitoring ta sang kolektas basura base may kulang ta no pagkatapos sa mga barangay naton siguro information drive down balik ta no sa mga panawagan sa mga kuturan ta nga hindi ta pagpinagusto sa basura ta haboy sa mga iskeleta may ara kita sang recovery areas sa aton barangay nga pwede haboyan sa mga basura dira kamo haboy sang basura dira kamo haboy sang basura kay dira ginakantuan sa mga garbage collector eventually ang koreksyon sa basura naton no nga hindi maglapta no pero ti pabaluman sa mga purok officials nga dapat hindi ta maghaboy sa mga basura to. Now, may certain penalty daw no sa ining hinabuyan sa basura naton diri sa Bacolod. Okay. Okay na sa no? The best na okay na ang mga pamaki. Pero ti sa nambal ta balikan ta na ang koleksyon sa basura ta kumusta yahan, no? So we can call the attention sang Ice Swim to double their effort. Lantaw ang mga oras nga ginakatuan mga katropa sang ano, sang Ice Swim para magkolekta sa mga basura para maklaro bla. Para hindi ang kita mag akomod kag maga sige na marang kita para buot sang aton sentimento sa aton syudad no tungod nga ti ang basura way makorekta sakto no nagatambay to nagabaho to ang health hazard nga matuga sa mga katropa amuni ang delikado para sa mga residente ta ariho no kadto adaydaya nyo ang circumferential road kag ang area sang aton nga economic highway kag dira pagido sa handumanan pagkatuson 12 ang hinabuyan is basura hindi waita kabalo kay sa tunga sang gab-e tungang gab-e dira sila naghaboy sa basura dira sila naga ano sa basura nila so disiplina man tani no so pinaka mga kuturan tabla Disiplina tuod, pero ti mga katropa, of course, we check man sa mga ginihimo sa ice cream. Na, kolekta mo na basura tayo, Chakto. Basi, amon yung mga basura to, nga gin pagwa na lang, kay ti di makolekta sa ice cream to. Oh, di ba no, oras na mga katropa, 8:46 na. Ma'am Juvi Amodente, good morning from New Zealand, Disa. Watching live at home, thank you. Kag sa kay Ma'am Lilia Lobrado, Happy Mother's Day to all mothers. Happy Mother's Day, Ma'am Lia. Mayong aga sa inyo. Salamat sa pagpamati. Kag sa mga nanay, Happy Mother's Day today. Alright? Oras na ton, 8:46 mga katropa. Ang saka sang gasolina, katropa, may mga indicators nga daw masaka sa 9 pesos. Mga abyan, no? Ang... latest pero mga katropa, ang aton di ginalantaw is may nubo pagnubo sa presyo sa petrolyo, sa diesel. Dako man sa mga katropa ko lang taon to. Ang implemented nga cap sa aton nga gasolina, posible may ara sang pagsaka, no, halin sa 2 to 3 pesos sa gasolina, katropa. Kaga may ara naman niya sang pagnubo sa presyo sang diesel, no. Ang ginalantaw di is probably daw 9 pesos ang pagnubo sa presyo sang fuel next Tuesday. All right, so bulo bantay lang kita, no, mga katropa. Angot sini kahit amo man lang ginabantayan ta permi mo, no. Lantaw naton every Tuesday nga may ara kita sa pila ka mga fuel adjustments diri sa bilog nga Negros o bilog ka Pilipinas, mga katropa. All right, lantaw ta man ang posibleng epektos ni in the next few weeks. 9 pesos to 12 pesos sa diesel, where ang ginalantaw naman di is expected nga increase sa gasolina is 2 to 3 pesos, no, sa pinaka okay, 160 to 2 pesos sa gasolina, mga katropa. So may mga pagsaka dira around ta, no, ang pinaka mga latest dira, mga katropa, no. Anyway, diyan mo na sa pinaka mga latest update, mga katropa. Lantaon ta because nga ti may ara sa pag withdraw ang lead council ba sang anay presidente sa ICC, nag-withdraw as lead counsel, no. Kung ano mga rason, wait ka ba, no? Kung ano ang iyang rason gid nga ma-withdraw sa, but well, depende naman sa pamilya Duterte kung sino pili o nila nga maging lead counsel nga magrepresentar sa atong presidente. Tungod nagapakatubang sa kaso to, crimes against humanity, iban pang mga kaso, mga katropa, ay sa idalom sang mga tulubanan, no, sang International Criminal Court. Pero contract record lang, mga katropa, terrible man is Kaufman, mo, no, ang track record sang abogado nga makita ta terrible man, no. Pinakamang lideres, mga katropa, sang kapungsuran, no, na apa-acquit jaman. Nag-eskwela, no, sa university, nag-eskwela sang law sa University of Cambridge, mga katropa. Kag nag-representar, mga katropa, sa presidente dito sa ICC. Siya man eh, ang pinaka, ang mga membro sang council, sa kay Jean Pierre, memba sa Congo, isa, no, mga abyan, no, prime minister, kag isa sa leader dito sang Revolutionary Army, katropa, nga ginakusahan man, mga abyan, sang kaso no? Pila pa ka ba address, no? Maxim Mukom, Charles, hindi ko di ka ano sang basa sa ngala, no? Pero mga tropa, there were four, no? Leaders nga ginuyatan sa idalom sang council abi, no? Ni Kaufman. Membro lang sa, okay? 2025, kung balik-balikan ta, 2025, ginapoint ni sa bilang defense council, no? Ni former President Rodrigo Duterte, mga katropa. Matapos, kinagdagdag to sa warrant of arrest, no? Ang International Criminal Court, no? Ang si Kaufman, ari ay ang iyang mga pagpakibato sa mga argumento niya sa korte, no? Una to is madumdumanta, no? Nga gina-question niya ang jurisdiction sang ICC sa pagpatigayon sang proseso sang hearing. Ikaduwa man mga katropa, gina-question niya nga ang statement during sang drug war mga katropa na misinterpretar lang sa mga pinakama prosecutor sang ICC, no? And there's no need to proceed to trial. Habalya, no? Kaga ginhambalya insufficient ang ebidensya sang prosecution sa pag-establish sang crimes against humanity. This happened during sang pre-trial sa pre-trial chamber mga katropa to establish sang kaso gid nga crimes against humanity mga byan, no? But eventually ang kaso nag-rule ang ICC nga may ara sang rason para magpadayon sa kaso sa crimes against humanity sa aton presidente mga katropa. Pero duman yo to nga wala man sa naghatag sang kunano pang mga statement, pero makita ta in several hearing nga dapat ara ang presensya sang anay presidente, nagpanindugan niya presidente ta nga hindi iya anay presidente ta nga hindi siya magtambong to, no? Hindi siya mapakita dito sa ICC court, no? Why ta kabalo kun amugid man sa, no? But humble niya sang ining lead counsel siya nag-apply ako o kun nag-motion siya to withdraw mga katropa, and depende ni Japan sa sa ICC kung batunon mga katropa ang iyang withdrawal pabalaan tenis Lunes boss. Pero ti hambal sang ni Kaufman siya kung maghalin kid man ko ara na butang sa insaktong kamot si aray presidente Rodrigo Roa Duterte. Why ta kabalo kung ano kid man gin-mean niya, no? Kag kuno ano mga rason mga katropa sa sining sa sining pag-withdraw sang lead counsel diri mga katropa, no? Istoryanta ini mga buwas mga katropa, mga konsultata sa pila ka mga abogado. Kay ti bala ang sa ICC sa mga kaso mga katropa, grabot ni sa tagpulo kabla ka tuig ya, no? Ang iban dira na nagakalamatay sa ICC, dira na nagakawadans kabuhi, nagamasakit mga biyan. No, tungod sa kaso ginapakatubang nila ang presidente ta lapit na sobra na 80 nga nag-ara subong na detain sa ICC mga katropa. Okay, oras naton 8:55 na sa pagpangaragad tawain ta oras buwas naman ha, no? Sa aton paratuntunan mga katropa, today Sunday, don't forget to go to church, not this to fund our things on matters to concerning sa aton nga pagpangabuhi mga katropa, sa aton nga pagtuluhan man, no, aton security and protection at this point of time. So we need it subong ang mga kusog nga at least makapadayon kita sa aton nga pagpangabuhi mga katropa despite sa mga challenges kita tubang nato, no? Sa ngalan sa aton technical partner mga katropa, katropang Judery Villegano, sa ngalan sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, ako naman sa katropang Win Salinas, sa ngalan sa aton nga CEO President Dr. Remily Tuoy, no? Buwas mga katropa, para sa Bullseye, God bless, happy weekend.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sunzone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sunzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sunzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sunzone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
10: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng rimbatya ngayon.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunzone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Mga katupa, excited!

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain. Mag-assisted pain.
8: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
8: Assisted
7: pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
9: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.

0: Sariwain musikang sariling atin. Sunday, Pinoy Classic.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nangyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
4: Dali lang ko hapuon kag maulanan lang ko gamay. Maubo ako dayon. Nagpasalamat ako sa Premium D3. Nga naayo nga akong balatian.
3: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nangyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako po si Junelli isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sunthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako po si Junelli isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa

0: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.
1: You wanted a station that played more than one song per artist? We deliver. Gold FM.
2: Suabe.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold.
4: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin.
9: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, nilandit ko kay My Glauta Pathology. Nagnami pamatiyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
18: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
18: Santon Gold Herbal Tea.
17: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
18: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
21: XFM Bacolod,
20: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
0: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.

0: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Aton pamation si Senator Ronald Bato de la Rosa, user sang Santhone Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santhone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santhone Plus Coffee Mix.
8: Santhone Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: The best ang Santhone Plus Coffee Mix.
11: You wanted a station that played more than one song per artist? We deliver. Gold FM.
12: Suabe.
13: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
16: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
17: Sumasa inyo on air and online.
18: XFM Network Philippines.
19: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
20: Sa Bacolod, 103.9 XFM.
0: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday, Pinoy Classic.

0: Sunday Pinoy Classic with the Mummy G sa XFM.
1: You wanted a station that played more than one song per artist? We deliver. Cool FM.
2: Suave.
3: This portion is brought to you by Clear Skin. Hydrate, brighten, and glow up naturally. Mabakal sa mga Mercury Drugstore Outlets, TGP at Generica Nationwide.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka bol. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthan kag vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Xanthan nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta.

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe, siya ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
5: XFM 103.9.
6: Ah, miss?
7: miss?
6: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay din Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
8: XFM Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
9: O si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Plantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Chronic pain.
6: Ang sakit.
3: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Sister pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sister pain. Bibili sa mga butika.

Marina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani nga atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagparamatisang programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka episode sa ato sa nga pagparagad para sa pag palinton sa inyo sa mga puslanon sa nga mga health tips and information. Ang ato sa nga tinutuyo sa nga programa, gudto nga mahatagan ka mo sang ideya sa mga dapat tahimuon para maamligan tang ato sa nga kayong lawas. Ikaduha ang mahatagan ka mo sang informasyon kung anong mga pagkaon nga dapat nato sini i-prioritize, ang dapat nato sini nga likawan or eat moderately. Kay kun kaysa din patong manamit gani nga pagkaon amo pa na kun kaysa may dala nga side effects ato sini nga lawas kun masubrahan kita mo. Ama pagkaon na bing masustansya. Kung hindi man kadamuan sini malaka abi ang availability pagkatapos may ara man niya very very available adaw-adaw. Hindi naman kita kauyon. Kung kaisa may ara man nga gusto tagid magkaon kagadlaw-adlaw gakaon kita. Ang problema sini kay hindi insakto nga to sini nga preparasyon. Ang tinutuyo sa nga programa, mahatagan ka mo sa nagkakaigo sa nga giya para ma-maximize ta, makuha ng mga nutrients sa ton nga maginakaon para makalikaw kita sa pamalatian. Amo nang pinaka-importante sa tanan, ang paglikaw nga maglala ang ato sa nga balatian kung may ara na gidman. Kag makalikaw kita nga magkabalatian it malala. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa bilog sini nga Negros Island region. Basi kun may mga palamakutanon ka mo dira, may gusto ka mo i-clarify, may gusto ka mo sini nga mahibaluan sa kutob sa masarangan sa ato sini nga consultant. Tinguan naton sini nga masabat ha, EPM lang ina sa ato sini nga live Facebook streaming or i-message ina sa ato sini nga live Facebook streaming labi na gid sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-text sa 0950975-6970. Amo na nga ito sa nga text hotline. Kag syempre nga ito sa nga pagparagad, upod ta sa gihapon nga ito sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa nga pagparagad.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod na naman sa aton sa mga suki, ng mga tagpalamati, nga nag-angan-angan naman, Sir Josil, ano? Kung ano naman ang aton sa share sa ilang topic ko sa edisyon sa aton nga pagpangalagad.
0: Sa aton sa nga pagparagad today, ano ini, damo ang makarelate. Labi na gid, subong iyang summer season or tawag na ito hot and dry season. Madamo sa mga okasyon, may family gathering, may aradira sang mag-classmates nga nag-kadtukon din ito nga lugar para mag-celebrate, may mga fiesta, and other occasions sa siniyang hot and dry season o kon summer time. Because we'll be talking about this paborito, actually, isang nagatinipon-tipon ni Doc Leo. Labi na gid ang mga okasyon bala. Kaya hindi kumplito ko ng okasyon kung why inom, Doc Leo.
1: Correct.
0: So sa inom, sana sila na naton, di tamalikawan ina, na makainom gig kita sa mga makauyon niya sang ilim nun. Pero ang pinakapunto lang da as always, nga why tagi na sa pack permi, ang dako nga label sa ilim nun, drink moderately, Doc Leo.
1: Gaumpisa mo na lang, Sir Josil, sa isa anay ka shot or isa anay ka bote.
0: Oo.
1: Hasta nga madarana na kamagsigisigi na.
0: Reality check ka. Parehas ni karon mahagaran ka lang. Ay pre, hapit anay. Mari, hapit anay. Siya ma one shot lang di ho ah. Pag one shot na gani, mahana na matindog niya. Ay mari, pare ano ganitong ano to ah. O mapungko naman ah. Kapin pa kon, it arouses sa iya sining attention. Pagkatapos niya, sige bla, istoryahan tari anay, second shot mo ah. Asa sa uli, tumbalay ng isang botilya, isa nakalapad or isa nakalungnik, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil, no? May nabalaan ganito sa unang umpisahan niya bang ka, isa lang ka junior mo? Isa lang ka junior lapad mo?
0: Oo.
1: Ate, ang iban, di man gusto mabitin.
0: Oo.
1: Ate, dugangan nila eh.
0: Nahimoy sa kakarton. Ang isa ka kalapad kon kaisa. Hindi tagid man naman ni Gar, mayara yung mga tao nga. Makachimpo gani kag dog ganahan. Sila nga daga matamat na serum. Sila nga maparumatay tanay ugat. Mm-hmm. Pampapatay ko nobla kapoy sa ugat. Mm-hmm. Siya ma one for the road kita.
1: Mm-hmm.
0: Problema o galing kung masimpunan na sang sunod. Ay, sila niya pre, ako naman isa ka round.
1: Mm-hmm.
0: May magsimpo naman nga isa. Niya pre, ako isa ka round. Tikon pulo kamuda karon kung beer ang inainom ninyo. Nahimo pulo butilyang imo sining mainom do kleo. Kiti kada isa may isa ka round mo.
1: Timunan Sir Josel nga siling mo nga one for the road, two for the canal. 3 for the Invernal.
0: Pero tiyang istoryahan ta subong parte sa pag-inom. Pero ma-focus kita sa epekto sang sobra nga pag-inom. Amo na ginatawag ta nga hangover, Doc Leo.
1: Yo, pagkatapos inom si ni Sir Josil, ang ibang daw nag-ihinulsol man.
0: Mm-hmm.
1: Kay kalain sa pamatsyag, nagamala ang tutunlan, nagamala ang baba, lingin ng ulo, sakit ang ulo.
0: Mm.
1: Kag hindi mapahamtang Sir Josil.
0: Oo.
1: May nabalaan ganit ko sining bago pa lang nagdoon-toon ni Noma.
0: Mm.
1: Panumpa sa mong hindi na sa mag-inom luwat.
0: Sama lang ka si Mana. Na pagsunod ni si Mana, siling gakadula ba lang natawag dato sini. Gakadulang gana mo actually mag-inom kung mataman kagid man. May hungover ka, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: O galing kay kung madula na ganing hangover ka makarecover ng imo sining ilawas niya, gamay-gamay ta na lang. Ah. Stang mahagara naman, ti damo-damo na yung gamay-gamay.
1: At mo na siling Sir Josil nga ang pagkahanas ko, darap na nag-umpisa sa practice-practice.
0: So makarelate ka mo sini, no? Babae kag lalaki, abin nyo, lalaki lang nagainom. Abin nyo, lalaki lang permi nagapatabuli botilya. Hindi, may mga babae man nga kung kaysa gani, tumba pa nilang kapasidad sa lalaki, Dok Leo.
1: Tama.
0: So, babae kag lalaki, may hangover. May ara lang o galing, hindi mag-admit ya publicly sa mga grupo. Nga lain na pamatsyag ya ka may hangover. So, actually, ang hangover nag-set in. Pagkatapos sa naton sinay inom ang pawa na kita the following day. Pero specifically, if we speak about hangover, Dok Leo, ano ining plastada kagkatabo sa ato sinay ngalawas sa Dok Leo?
1: Mag-inom, mabigitan Sir Josil, sang alcoholic drink. Gina-convert ni sang aton sering atay sa acetaldehyde.
0: Mm-hmm.
1: Toxic ni Sir Josil mo?
0: Naghambal ka acetaldehyde ang gwa isini. Ano na ni manghod sang formalin, Dok Leo?
1: Di man makadali-dali patay. Amo ni Sir Josil ang responsable ba lang makabatsyag ka sa mga symptoms kung sobra ang pag-inom mo, Sir Josil. Pero kinaklaro ito, Sir Josil, ha, depende niya sa threshold or sa tolerance ng isang katawo.
0: Mm.
1: Ganun may araya ako ng Sir Josil nga pala inom pero hindi pala hubog mo.
0: Hambal ya lang na.
1: Istorya lang gani.
0: Oo. Siya, nag-inom ko to, puli man ko sa balay. Siya, hindi kaya hubog ha. Mm-hmm. Kung hubog ko, tultulan ko pa balang balay. Hey, hindi, git.
1: Pero ginhulat siya balay ang mag-abot. Kaya nagatiyaw ko ng palibot. Ang punto sa rin, Sir Josel, kung masubrahan kita inom, tungkol siya ng acetaldehyde, no, ang gina-convert sa aton sa rin liver. Nag-abatsyag kita, Sir Josel, sang kasakit, sang ulo, kung too much ang alcohol na gininom na ton. Tuma nakakapoy, sulito nyo gamalang ba-ba, daw masuka, kag pangkabilugan, Sir Josel, balang kaluya sa aton sa rin pamatsyag.
0: Mm. Kaya ang pamangkot si Dok Leo, nga ah, amo nang mabatsyagan ta after kita nga matamaan sang inom ha, too much na to sining intake sang alcohol, Dok Leo.
1: Bangod ang alcohol, Sir Josil, nagapamala sang aton sininga lawas. Ginakuha man ni ko nagapagwa man ini sang importante nga mga mineral sa aton sininga lawas. Nagapanubo sa aton sininga energy pati blood sugar na ton affected gani sini. Kaya nag-irritate sa aton sa Sir Josil nga tiyan.
0: So kun namo nagapaluya sa aton is because of na depleted na ang aton sininga potassium sa lawas, Dok Leo.
1: Isa, Sir Josil.
0: Okay, so isa sa bad ako nga factors, no? Bangod sang depleted ang ato sininga potassium, amo ni nga nagaluya man kita. At the same time, dehydration, Dok Leo, pagkaagas na makainom ka, maka ano ka ba, may hangover ka. una nga sapon mo sina ice cold water gid laban-laban dok layo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Ang problema sini kay kun mag-inom ka sang ice cold water hamal mo do hindi ko ma-satisfy. May inom ka naman ininit. Maalabab mo tubig do hindi ka man gyapon satisfied. Amo nang iban sini ga taris dayon sa talamnanan dok layo. Hamal nila mangita ta tugbo sila yung sang gabi sini kaglagaon ho.
1: Mangita abalong.
0: Oo. Damoy nang kalabanan. But if we speak about potassium dok layo. Parang ang ano bala bulong sa hangover ti ang masami sini amo na ganing hambalta abalong gid ang ginapangita nila sini sang kalabanan sini may hangover pero abalong lang gid ang kinanglanon nato. If we speak about potassium dok layo, there are fruits and other vegetables nga maka-offer sa aton lawas ang potassium dok layo.
1: May isa Sir Josiel ka bunga nga ba pala pa solo sekreto lang gid Sir Josiel pero makabulig sa kwan sa hangover.
0: Kag wifi ni halos madiskubrihan sang kadamaan goro dok layo.
1: Hello Sir Josiel, kay ang ginapangita si Bani pasabaw mo. Kun ma hang over bala.
0: Oo.
1: Pero ang balsang kilala ko jam laglit nas malabag-labag.
0: Kay actually ginauna tap masami ang tawag nato sini available bala nga pwede naton matambal dayon sa ato sini nga kauhaw dok layo because of dehydration tubig dayon ang imnunta.
1: Correct.
0: Gali kay kinanglan sa lawas sa is potassium kag may prutas gali nga makabulig dok layo sina sa pagpabalik sa kapagsik sa lawas ta.
1: Correct Sir Josiel, kay kun mahangover kita sir, kung may hangover kita Sir Josiel, dehydrated kita. Ang potassium pag iban sa ning electrolytes na tonti dalaman dito sa pag pagwa Sir Josiel ano disturbo nga ton sa ning sugar glucose, that's why nagaluya kita. Ang ining prutas Sir Josiel may ara sang potassium para ang muscles na ton nagang nerves magpanumbalik function properly. May natural sugar para nga ang aton sininga kaluya maamat-amat balik sa kabaskog. May vitamin B6 nga makabulig para nga ma-reduce ang tuman na ton nga kakapoy. Lakip na sa aton sininga paminsaron kag may fiber Sir Josiel nga swabe lang sa aton sininga tiyan.
0: So kung ano nga bunga ini dali lang gid balaki pamangkot ka na kay Dok Leo kon nga importante ang potassium pagkatapos ang too much consumption sang alcohol Dok Leo.
1: Dumduman ko Sir Josiel may isa ka case nga nagnubo ang potassium as in tumbalay Sir Josiel. Waay pwersa. Hindi ka tindog. Amo ni Sir Josiel no kung magnubo ang aton sa ninyo potassium. Tungod na potassium nagabulig Sir Josiel para magcontrol sa aton sa ninyo muscles. Ma-reduce ang aton sa ninyo kaluyahon. Kag mabalance ang fluid sa aton sa ninyo lawas sa Sir Josiel. Ya kung nagainom kita sa makahulubog ng ilim no ng potassium naton Sir Josiel naga nubo. Kag ang ining pruta Sir Josiel amo ang mabulig ya batak pabalik matamat sa aton sa ninyo potassium.
0: Very very abundant ini. Especially subong sininga summertime. Tama ka damo. Ini even during rainy season. Daw amo ini yang prutas Dok Leo. Nga daw ay isang off season.
1: Tari ginatawag ni Sir Josiel nga kung may iban seasonal, area perennial. Magambag kita seasonal, tag-ilinit, kung tag-ilulan lang. Pero area mapaulan, mapainit. Magluwas na kung malukas ang bagyo Sir Josiel, mamunga, hagmamunga, ganda niya.
0: That's why nga kumo kay all season ini nga prutas. Actually pwede naton ini ma substitute ta. Bisan 1 meal lang no a day Dok Leo. Let's say for example we are having 3 meals. Either breakfast o kon ang imo sininga dinner, ma-convert nimo nga instead of eating yasang kanon, rice, pwede naton galini ma substitute Dok Leo.
1: Pwede Sir Josiel.
0: Oo. Pamangkot ka mo ano nga bunga ini, ano nga prutas pinaka abundant ini kay bisan din ka lang subong nga bangga kag talipa pa pwede ka bakal saging.
1: Correct Sir Josiel.
0: So maghambal kita ng saging boko damo sang variety abi sa saging. Ang pinaka available diri sa aton labi na gid sa Visayas area amoning Sab'a. Tawag naton Sab'a.
1: Correct.
0: Pagkatapos miara man ning mahal ano gani ning
1: miyara nga lagba.
0: Oo.
1: Nga humot. Lakatan.
0: Pagkatapos sa uma tawag naton sini birial or tundal. Damo pagid mayara pagid sang tawag na lady fingers mm-hmm. ukon daw kamot sang dalaga bla.
1: Ang tawag sang ibang sana senyorita ning gamay.
0: Senyorita pagkatapos may sa uma mga term ni sa uma brininas tawag ning granate or violet balang color ya dok leo. Mm-hmm. So amo ning mga available diri sa aton nga sahi ya sang saging tikon sa Mindanao katuya may mga stampil ko kato nga variety sa saging no. But ang balanda na karon kon ano nga saging ang pwede naton makaon para nga mahagan-hagan ang epekto sang hangover sa aton. Ang simptomay sini sang hangover dok leo moto headache, tiredness, dry mouth, nausea and palangnuya. Ano naman ang mahimo sang saging dok leo sa may hangover nga tawo.
1: So kung nagapalangluya ka Sir Josil, buligan niya nga matamat balik ang imo sining energy tungod siya sining natural sugar.
0: Mm-hmm.
1: Isa ni siya sang mahimo niya. Makabulig man siya para nga ma-replace ang potassium ni mo Sir Josil nga na-deplete o kung nag-nubo sa imo sining lawas tungod man sa dehydration. Makabulig man Sir Josil para sa aton sining stomach para magnami man ang aton sining digestion dira. Aton tinai para magnami aton sa ring absorption dira kati mahumok mala si Sir Josil mo kag easy to digest kag syempre ang eventual effect ni Sir Josil ang benefit makabulig dia para nga maumpawan kita sa gidatawag mga sintomas ang hangover tugod ginasuportahan niya sa ni ang matamad niya pagbalik sa aton lawas sa balanse Sir Josil.
0: So with the presence of potassium may sugar pagkatapos makabulig man rehydrate sa aton ang saging nukleo. Anong kinahimo iagid sini sa lawas naton after makabatsay ikaw bisim tumasang over. Magkaon ikaw sang saging. Anong ginahimo sang saging nukleo sa sulod sa aton sining lawas? Oh?
1: So nagapanghikot ni Sir Josil sa aton sining lawas ginabuligan niya ang nagkulang dito. Especially ang potassium, pati ang sugar na ton Sir Josil nga na-disturb tungod sa alcohol, nagaresulta sa pagpalangluya, pagkadula, pwersa na ton Sir Josil tuman sa nga kakapoy, ginaamat-amat balik, o kung ginabalikan, ginapunan ina sang saging kung aton siya kaunon Sir Josil.
0: Mm. Pero ano dokle yung classic saging, paano na ton intake? Parehas niya sa sabaa, most of us. Ginatanok naton. Ang ilaw lang din kao naton din pareos na sa senyorita abi no. Lakatan o kon hindi ganit tawag nato sining tundal o kon birial sa uma. So which is which among variety of bananas Doc Leo?
1: Pwede Sir Josil ang sabaa. Kasi bastante man sa saton mo. Pwede man ang tundal o kon ang birial. Pero kung maka-afford kita, gina-prefer mas humot, mas tamis, ining lakatan.
0: Tapos ini yung mga mailinom, kaya bal nila, ang kilo kalakatan ko, no, mas mahal pa sang sa junior lapad mo.
1: Eh, bakal ka na lakatan eh.
0: So, kung sa tun, kung sa ano, Bido Cleo, sa Saba, advisable man nga magkaon kita tinanok or dapat hilaw ang pagkaon ta?
1: Luto, Sir Josil, nga hindi gintanok.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang aton sa ni dapat niya kaunon.
0: Okay. Ti sa tanan nga may mga hangover da... natuloan ka mo kung paano bulgon yung hangover. Basi magpinagusto naman sila kainom bala, Dokleo, ma'am balo. Da mo to saging balas niya, bira-bira ti inom. Ah. Buwas siling niya, maudak naman ta saging bala.
1: Silutin niya lawas niya.
0: Kay basi hindi na masarangan... replenish ang saging, ang kinanglanon niya potassium sa lawas ta, hindi na masarangan sang pagkaon sa saging, nga ma-remove ang simptomas ang hangover bala Dok Leo kon halos adlaw-adlaw na lang, gabi-gabi na lang, may gainom kay mo kung may hangover ti mo pagkaaga.
1: Correct Sir Josil, no? Hagkapin pa kung sige-sige ang pag-inom naton Sir Josil, posible ni nga magpahamak sa aton sa nga atay.
0: Mm.
1: Like pwede kita sa nga magka-fatty liver, like alcoholic fatty liver disease. Pwede kita magka-alcoholic hepatitis. Pwede Sir Josil maghubag aton sa nga atay, magpalanig cirrhosis of the liver.
0: Hmm.
1: So hindi mo kita magkumpiyansa nga ang aton sa nga focus may saging kita or may abalong kita or anong dira ngayon nun aton for hangover abi Sir Josil. Mas pinsaron naton dapat kung ano ang eventual effect, kag result sang aton sini adlaw-adlaw nga pag-inom sa makahulubog nga ilim noon.
0: Ang aton, if we speak about hangover, na kung kaysa mapilitan ka bala because hambal nila may choices ka man.
1: Mm.
0: Pero nang mapilitan ka bala kung kaysa pagibagay, kung kaysa ti upod-upod sa grupo bala mahagaran na karon parehas ni lagaw ka mo, naupod ka man lang sa salakyan sa amigo mo, siya minom tanay. Pero do kahuluya man nga masakay ka lang sa salakyan niya. Pagkatapos siya pa madrive or hindi gani may driver man, hindi ka gini mo magkumplaser bala, Doc Leo?
1: May nabalaan ko na sa kuna, Sir Josil. Sige, updi lang ko bala.
0: Mm-hmm.
1: Basta minom ka lang, updi no. lang ko.
0: Kaya ara na kung kaysa, labi naging kong tagayay bala, nagabot na gani sa chimpo, medyo hubuy-hubuy ng tanan para hindi siya mahubog. Selling niya ako, selling niyang driver,
1: mm-hmm.
0: siyang manugtagay. Ti laban-laban siya ng manugtagay, may cheat na. Kung sabi niyo, computer.

0: River kun nanog tagay Sir Josil dumuon ang iya sa mga upod niya
1: ng laban
0: pagabot siya gamayon niya
1: duham lang nakabagay Dok Leo mo kun gamay ang ilim noon sigurado ang una ba tiyag driver hindi sila nga gamay ni birabirahan ko ah. Pero kun damong ilim noon una or ulihi mahubog driver o kun manog tagay kaya ti damo ilim noon siya bastante ito ilim noon hugbun tanay sila para sila nga nga may sustainer tapakaron niya tultulan tampuli
0: tapos uya anya pa mga upo niyang kalahubog
1: pero ti sa mga kauturan ta amo na ha hilaw luto pero waay kaagit tanok.
0: Correct.
1: Kung sab-a ang inyong sininga kaunon. Pero pwede ka mo kakaon, senyorita. Whatever nga sahi man sa saging kanon ninyo, basta wala lang kaagisang tanok. That's it.
0: Kagluto siya.
1: Oo, luto siya. Kiti kon hilaw na, actually, nagamit sa iba na labi na gid kon magka LBM bala. Ginakaon nila ng mga upload. Kaya mga ma-upload sometimes makabulig agud to nga hindi bala matamaan ikaw sang pagpamuhin, Dok Leo.
0: Correct.
1: Pero if we speak about this hangover, dari kita bisa point kung ano ang mga dapat na to sini i-take. Buta mo lang sini imnon if we speak about recovery sa hangover is concerned. Anong makabulig, Dok Leo? Siyempre, pulway ka na gid. Why man saging sbalay nyo? Kanto kas kusina, balik kas mayor, balik kas kwarto, tubig lang gid ang makuha ni mo, Dok Leo. Pero may mga sangkap sa balay that could help, Dok Leo, para makarecover kita sa epekto sa hangover.
0: Oo, kaging ban, Sir Joseph, balantin, di lang mapahamtang sa tubig lang mo. Amo gani nga nagalata si ban sa kabang liran, kag mga katalamnanan sa nakay pangita sa kundanong ilas niya. Maremedyo nga masabawan, Sir Joseph, ano? Ang problema, balaan, sa hangover, nagaka-dehydrate ang aton sa niya lawas. Nagaka-deplete kita o kung naganubo atong mga vitamins and minerals. Nagaka-irritate atong saringat yan. Nagaluya kita. So, okay nang lano na atong Sir Josil sininga amat-amat mapabalik ina tungkol nadula na sa balanse mo susulod sa atong lawas. Ang isa galing nga sangkap sa atong saringa kusina nga makita Sir Josil nga makabulig para masuportahan ng atong saringa liver para nga maprocess ining toxin bala nga ini. May antioxidant para mabuligan ang ginatuwag ma-reduce ang stress sa atong saringa lawas at ma-improve ang atong saringa blood circulation. Dragalis sa atong kusina, Sir Josil, amo ni ang sangkap nga ahos.
1: Ha? Ahos, Dok?
0: Correct, Sir Josil.
1: Pamangkot siniti, ano, usapon mong ahos para nga makarecover ka?
0: Usapon mo, Sir Josil. Usapon kasing mayo.
1: Damo naman mareklamo. Sinipaim na lang kung siya whiskey. Nila ko pagpusapa, bala ahos.
0: Kaya nga, ako, Sir Josil, tanagabulig, tani ni mo, ginabuligan niya nga itong siringalawas para matinluan pagkatapos, Sir Josil, sang alcohol stress. Though, hindi sa instant, Sir Josil, nga nagabulong o kunan magatap na sa mga symptoms ng hangover mo, pero makasupport yun si Sir Josil sa imo pagkaumpaw.
1: So, sa mga may hangover da, kung waigin man saging sa balay ninyo, ahos, usapon nyo lang ahos, that could help, ha? Galing kiti may apat siguro tatlo ka cloves bala ka binilog sa ahos nga mausap laban naman sila gabaga-baga dila mo Dok Leo kainit sila kakakahang
0: iban sila Sir Josel gahalhal na eh.
1: Masakit man lang sini kung may ara ikaw sang digestion problem.
0: Correct.
1: May ara kao sang tawag na to sini may pilas na blang imo sininga tiyan. Kaya laban na banhap di angid ang imo sininga tiyan, Dok Leo.
0: No, sa mga may hyper acidity or may GERD, kaliban pag yun nga stomach condition or sa intestine man, hindi kits advisable, Sir Josel, posible sa makaperitate.
1: Inang pagkaon ro, ha? Kay kalabanan ni sa mga palainom, yun man, hambalon ta na, Dok Leo. Siguro most of them may aragid sang stomach problem.
0: Tungod, Sir Josil, sa sige inom sa makahulubog ngayon nun.
1: Oo. Oh. Ti, iban sini, hamal ka sakit tiyan ko sa nga, wala lang kuguro kinanaan. Gali mo, may pilas na to ang unod sang tiyan, Dok Leo. Ang lining bala sa ato sa nga tiyan or tinai, may pilas na ano pa kung magkaon-kaos man bala. Sus, sininga. Hindi na ko magkaon-kaos. Mainom na lang ko. Mag-inom ko. Ay gasakit. Magkaon ko ahos. Gasakit.
0: May istorya sa na, Sir Josil mo. Kung gainom ko no. Kung libre. Nga ang daw ay mga batyagyat yan.
1: Oo.
0: Pero kung siya gabakal ko no, Sir Josil, do, kadali sa mahubog, kagalain matyagya.
1: Siguro kasing ka lang alkohol kung ikaw gabakal, Dok Leo, no?
0: Mm-hmm.
1: Paris na whiskey, 65 proof. Basigay mo.

0: siguro tag 95 proof kung ikaw ka bakal.
1: Hambal ko no sang manugbulong, Sir Josil. Mag-amo na nga sintomas. Nipis ko no ang hapian sa tina eh.
0: Oo.
1: Pero damo, limuguya.
0: Kung dali ka man ko no mahubog ka kung ikaw ka bakal siya, nipis siling yung hapian sa bulsaya, guro. Pero ti ahos ha, nakita nyo sa inyo sining dalapugan na nga kusina, rada. Ang isa dari ka ginahimo nila, abalong perming paliwan sa nangid, popular gid ni sa mga nakaagi blahang over, abalong gid na pangita nila, dahon sang abalong. Pero ti abalong lang gid, if we speak about sa utano na being nga aspeto, Dokleo, makabulig sina para makarecover kita sa hangover out.
1: Isa sa Josil nga makabulig sa utan, magluha sa balong, balonggay. Do kasugpon na Sir Josil, no? Abalong, balonggay.
0: Pero mangkot sini, paano mo naman ang usapo ng balonggay? Abi kay, kung pait ko ng whiskey, sobra pagkikapait ko ng balonggay mo.
1: Ari Sir Josil, no? Pwede nila ni actually sabaw-sabawan ng balonggay. Basta gusto lang ang pagluto, Sir Josil, ha?
0: No.
1: Hindi man nila lataon, pwede may gupo na sabaw sa Sir Josil mo. Kaya nga man, ang balonggay, nagaya ni Sir Josil sa nutrients like vitamin C, pro-vitamin A, may calcium, may iron, may antioxidant sini siya. Nga makabulig si Sir Josil, no? Para sa tuman niya pagpalangapoy. Paghina sa aton sa nipamatyag ay kita sing enerhiya tungkol dyan na dula ang balanse. Ang balunggay makabulig Sir Josil refill sang missing nutrients pagkatapos Sir Josil nagbatyag sang symptoms tungkol sa pag inom sa makahulubog ng limnon.
0: For example, Labidok Leo, ang ahos, no? Magluwas sa pagkaon na bisang hilaw. Ang himoon ta sinay papaon ta. Nagpapaamol aton mga 10 minutes para magawa ang alisin. And then ilunod bisag bukal nga tubig pagkatapos makabukal bisan mga kalabanan sini mga 5 to 10 minutes no, 10 minutes. Samtang gabukal lunod mo ang dahon bisang balunggay da pitkam nang gamay lang gid nga sina. Kay ti kalabanan sa aton nga pitik asin, pero kun way asin much better. Pagkatapos bakiton lang dayon na bidok layo kag amo na lang ng imo kanon dahon sa balunggay gin sampaw mo sa linaga mo sining ahos, Dok Leo, it could also help?
1: Makabulig, Sir Josil. Though, depende hong kaysa sa preparation na ton, posible, Sir Josil, ang yasa ng potency is maapektuhan. Tungod sa aton sa ding preparasyon, mahimo, sobrang anaga, sobrang init. Pero kung gusto nga pag-prepare, Sir Josil, makabulig, especially kung ang pag-consume tani sang garlic is in raw form. Pero sa punto, Sir Josil, nga gusto mo na lang man-neutralize ang yasin ng kakahang, sabor kon ka lang to, pwede mo sa actually, Sir Josil, makombine sa ginsabawan mo nga dahon sa balunggay.
0: Sabawan mo dahon sa balunggay, sumsumanan mo sang ahos, Dokleo.
1: Nala, guwanta ha.
0: Guwantahan mo ganin ng whiskey nga may hangover, inapaya nga makapayo sa imo sining hangover, Dokleo.
1: Gusto.
0: Pero kung gusto nyo gid mang shortcut, mambal nga ti, hindi nakon magkaon kaahos. Hindi man ako kuna magkaon kabalunggay. Inom ka dalang Santon plus Gold Capsule, Dok Leo. Pwede.
1: Correct, Sir Josil. Isa sa pinaka-conveniente nga mahimo na ton sa may mga hangover, pag inom sa Santon plus Gold Capsule. Kay ining mga sangkap, utan kag ining sangkap sa kusina naton like ahos kag moringa o balunggay, ara Sir Josil sa sangkap sa naton sa ringa Santhon plus Gold capsule.
0: Ang inahambal naton is recovery, ha? Makarecover kita. Especially kung, well, hindi magin man mapunggan kung kaysa from time to time makainom ikaw, pero kung daily ang imo sining pag-inom bala sa Santhon plus Gold capsule, ang gwa is ni Dok Leo, madasig ikaw nga makarecover or if not, hindi ka too much magbatsyag sa hangover, Dok Leo?
1: Posible, Sir Josil, no? Tungod nga ang depletion o kung ang pagkadula sa balanse sa tubig, minerales, electrolytes, dira, ang mapunaan ng adaan, Sir Josil, sang sining Santhon plus Gold Capsule, I mean, tungod sa mga sangkap niya sini. Kati akong lang ang problem natong Sir Josil, eh. Pag ang potasyo mo, iban mga electrolytes ni tubig sa imo sa lawas, iban mga vitamina sa sa lawas, once yung mga shout sa Sir Josil, kung maupo dito, pagwa, at tungod sa alcohol, maihi mo, nagaluya ka, Sir Josil. Tiyang ubra iya sang Santhon plus Gold Capsule, tungod siya mga sangkap, Sir Josil, nagadugang. Sang nagkulang ng mga sustansya kag nutrients aton sa ning lawas, lakip na Sir Josil, vitamin C, vitamin A, kag iban pa gyud Sir Josil nga mga minerals, lakip ang potassium.
0: No. Indi lang potassium nagkadeplita, Dok Leo, kon mag-inom kita. There are other vitamins and minerals nga because sako ihi ta. Most likely instead nga ma-process pa sa lawas ta upod lang sa ihi na ton, Dok Leo.
1: Oh, pati vitamin C mo wag tang man eh.
0: Oh. Sa mo nang galuya man ang lawas nimo because somehow kulang ra kaw sa vitamin C, Dok Leo.
1: Correct.
0: Okay. To ang makabulig sinadara, if you want nga why na kamo sang pait nga madamilan, why na kamo sang kahang kag mainit sa baba nga usapon na sang garlic, inom kamo sa Santon Plus Gold Capsule. Kay na may garlic, may balungay, plus mangosteen, may ampalaya, kag may spirulina. Almost daw complete meal man na Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Kay ginasiling gani na ton nga kunang isa ka super food o kunang ginamention lang na ton, Sir Josil, sa ton discussion na kaysa, di ba may mga single plant, herb, or fruit kita na ginadiscuss dere. Kung ina gani, beneficial sa ton sa ningalawas, mas dako pagid ang bintahan naton Sir Josil kag mas lapad ang mabenepisyuhan, mas damo ang sistema ang makabenepisyo susulod sa naton sa ning lawas kun kombinasyon pagid ang gamito naton Sir Josil.
0: Oh, kag isa pa ha, I've read an article nga ang balungay, it was already proven by scientists, the Department of Health, the Department of Science and Technology, nga may medicinal value.
1: Mm-hmm.
0: Soon i-release ini, Dok Leo, ang mga ang mga requirements in terms sa pagtakos bala milligrams, kung pila ka milligrams ang balungay, pero dapat ano, Dok Leo ha, air dry, specially processed sa mga laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration kag sang DOH. I-air dry, pamalahon mo, hindi pagbulad gid sa init.
1: Correct.
0: Pagkatapos bukbukon, and then ina siya, much better kon maupdan pagin sa iban sininga mga fruits and vegetables with medicinal value, which is my synergistic effect with that of malunggay, Dok Leo. It was already released partially ang information sa Department of Health and the Department of Science and Technology, Dok Leo.
1: Kag isa ni Sir Josil sa dako ang ginatawag tanaw naton nga bulig sa aton sa nga ikayong lawas, Sir Josil. Kati imaginable, dira pa lang sa balunggay, dira mismo sa aton sa nga tupad balay or mismo kita sa ni ang may tanong, malabot na naton, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung hindi man, di ara readily available ang mga capsule, Sir Josil, nga may ara man sang ikasang kolokon kapasidad nga magbulig sa aton sa nga ikayong lawas, both prevention kag support sa kung ano man nagdabatyag na ton.
0: Ang isa pagid nga araman sa sangkap sa Santon Plus Gold Capsule, under study right now, mga estimates ni mga 2 years from now or maximum 3 years nga makapagwa naman sang kompleto gid niya detalye sini sa ginatawag sini clinical study. A Department of Science and Technology and the Department of Health is this ampalaya, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So duha ini ginatutukan kaya mo nang pinaka-abundant dari sa aton malunggay kag ampalaya as far ang ila sininga medicinal value is concerned.
1: Correct.
0: Tiko makambal kita medicinal value buta malo sini bulong na Dok Leo.
1: Correct.
0: Indi la ni mahambal suplemento bulong na gid niya if we speak about the study conducted by the DOST, our scientists and the Department of Health.
1: Correct. Kati sa pagtuon nga ni Sir Josil, nakita niya ang ampalaya, it is may insulin-like effect para sa mga nagataas ang blood sugar tungod sa insulin resistance.
0: Kag hindi lang ko gid ka-memorize, pero at least napulo inisubong ha ang mga prutas and vegetables nga understudy. Ara na sa ikalima nga tuig, ang ibang pito na katuig, inog-release ng result. So, ang clinical study, nagalabot kong kaysa 7 to 10 years eh. Basta magagi sa proseso sa gobyerno. Pulo initanan ka mga sangkap, most of the sangkap, ara tanan sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, may iba na nga mga medicinal or ginatawag herbal medicine, Sir Josila, available na sabong sa market.
0: Mm-hmm.
1: Nga pwede na itong nabakala, sinaw-sinaw, isa na dira.
0: Oh.
1: Para sa may mga gouty arthritis. ang sambong isaman Sir Josil nga makabulig man sa aton sa nga problem sa lawas like makabulig sa aton sa nga kidneys sa iban pa nga mga health benefits.
0: Ang isa pag dire Doc Leo, dire kita sa recovery sa hangover ha? Now sa effect naman sang premium D3 soft gel capsule Doc Leo nga may virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3, anong ara sa premium D3 nga makabulig para sa madasig nga recovery ta sa hangover Doc Leo?
1: Mismo Sir Josil, ang vitamin D3 makabulig sa Sir Josil no para nga aton sa nga energy levels bala mamatamat naton pabalik. Especially yung nami niya sa premium D3 Sir Josil kay long term ang iya sa nga beneficyo sa aton sa nga lawas. Kung nagasigi-sigi bakit inom dra nato ni siya ma-appreciate. Especially Sir Josil kung nang over-irritated ka mo. Hindi ka mabugno kung kaysa mo. Ultimo gani abri partahan kay pagsira nga daw sumala lang Sir Josil sini ang paghaop. Daw ka sakit na sa dulunggan sini Sir Josil mo.
0: Kag kon istoryahon kabla masinsinan ga loading nga Dok Leo.
1: Teka isa man ka rason Sir Josil tamaran ka magkwanti tigilte ka mo. Ako kay isa bla kabin mo kon istoryahan ng ginubra mo bla. Resulta sa imo sa nga pagpahubog bla. Nagabulig Sir Josil sang mood balance ang vitamin D3 kag ang isa Sir Josil ha, sang eventual effects ni sa pag-inom sa makahulubog nga limnon nagaluya aton sa nga immune system. Which is buligan Sir Josil sang vitamin D3 amat-amat pabakod makapulo panimbang bala Sir Josil. Hindi sa siling na direkta nga may benepiso kung makabulong sa hangover Sir Josil kundi ang mga efekto sa sige-sige naton na pag-inom sa makahulubog nga limnon nagresulta sa hangover nga naging loop na bala Sir Josil, naging cycle na bala. Nagabalik-balik bala kita nga eventually dira kita sini magka problema nga amuni ang mabuligan sa vitamin D3 isa sini Sir Josil pulo panimbang nga hindi mag-down ng aton sini nga immune system.
0: In short sini dapat loaded kita Fermi Doc Leo.
1: Correct.
0: Maghamal kita nga loaded, may karga na kita antes magka-hangover. And sige, hunta karga, despite yung may hangover kita, inom sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
1: Pero mas namigin, Sir Josil, kung loaded lang kung tanik kita sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3, hindi lang sa alcohol eh.
0: No. Tani eh. Amo nang hambal ta nga, ang iban sini, gahambal nga, asil nga, samtang may unod ang tiyanggi, pero remember that, ladies and gentlemen, hindi nyo maubos ang produksyon ni Lusutan. Oo.
1: Yeah, kalipay ganit sa namo.
0: Kag damugi ka mo sa lalikwon nga balatian if in case masubrahan ka mo. Pero speaking of vitamin C, Abidok Leo, makabulig ang vitamin C sa recovery ta sa hangover. For example, ang Sanson vitamin C, Doc Leo.
1: Ariyan, Sir Josil, damo. Kagkala, doon na sa tao, Sir Josil, no? Kung nagbatsyag kita sa simptom, gusto na ton sa isa kapiso kung may mo palang madulay na. Pero ay naton ginahuna-huna na bago kita maghimo sang isa sa nikabuluhaton Sir Josil ano like tani ginuna-una na ton eh antes pa kita mag magano Sir Josil mag tagay sang una naton nga tagay eh kun maglabok sa una naton sa nga bote eh ginuna-una tani naton din na pero sa ilit nga ara na ina ang vitamin C Sir Josil tumanigali ka dako nga sa nga bulig gawan ang vitamin C is a strong antioxidant makabulig para ma-reduce ang stress sa aton sa nga lawas kaya kaka-stress lawas na Sir Josil kung nag-iinom ta eh ang over amo man nagasuporta sa aton sini nga liver kay makabulig Sir Josil sa aton lawas sa pag-recover faster nga man kaya nga aton sini nga lawas kinahanglan sa vitamin C para nga mag-repair sang damage faster.
0: So kinahanglanon ta ni vitamin C ha. Hindi ka mo magbulag sa vitamin C mahambal nga kasakit ang sulok-sulok ko base kon sa acid reflux nyo man ina bala. Pero bisan pa may acid reflux ka mo, sige yun yung take sa vitamin C. Pero piliin ninyo, katulad sa Santon Vitamin C, nga alkaline-based.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ang problema lang na sang may mga stomach issue, digestive system, kung mag-inom sang vitamin C, nga nagabatyag, piliin nila, Sir Josil, ang alkaline. Based nga vitamin C. Pero kung ay malang yung Sir Josil, alkaline man na siya or ascorbic man na siya, depende sa inyo. Kag kung anong available dra, okay lang. Ang ato lang sa ni, kung may issue ka sa tiyan, pagkatapos mo inom, may mabatsagan ka, alkaline na mas piliin mo. Pero kung gusto kaya nga mas panatag, kapag ibig sanay ka sa ginabatsag, at least alkaline gapon, mas okay gin, Sir Josel.
0: Okay. Kung sa mga pizza pa, Dok Leo, may looded kag fully looded. Maghambal ka nga looded. Ang tanan halos nga available nga sangkap nila sa pizza, ara da tanan. Maghambal ka fully loaded, pati ang iya sini nga crust may feeling. So mag fully loaded ikaw Santhon Plus Gold Capsule, Premium Dutris of Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Taken all at the same time. Antes mag-inom, and even nga nagabatsyag na kamuhang over, what would be the effect? Dasigid man ang recovery sini Dok Leo sa hangover?
1: Madasig, Sir Jose, yung recovery, no? Kaya kung naliba, timbo, no, bala ining aton sa nga ultimate trio, bala Sir Jose, di ang garlic nag-support sa detox process. Ang moringa nag-restore sa nutrients. Ang vitamin C nag-fight sa oxidative stress. Ang premium D3 na to nag-support sa overall energy and health. So resulta, Sir Josel, ang isa sinisang mangin efekto sa lawas, mapahagan-hagan, Sir Josel, ang mga symptoms sa hangover. Kag madali magkita maumpawan sini kung halimbawa ara na kita nag-experience sa sining mga sintomas, Sir Josel.
0: Okay, so kinanglanon naton ini sa gihapon sa nagainom kag saway nagainom, ha? Especially sa mga nagainom. Hindi lang kamo mag-inom Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C. Inang may hangover na kamo, much better nga sige-sigihon ninyo inom so that kung mapilitan gid man kamo mag-inom, ang simptomas ang hangover, hindi tama kasakit sa inyo sininga ulo kag pamatyagan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag tagon ta lang, away kita nag-advise diri, Sir Josel, ha? Nga tungod niya may Santhon Plus Gold kamo, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C, magsige-sige na kamo inom.
0: Amo na gani, bisan sa butilya sa ilim nun ta, dako gina na pagkit da, drink moderately.
1: Di na kanchindi sa na, Sir Josel, kung medyo galingin-lingin na ulo mo.
0: Kagway gid na ginabasa, Dok Leo. Kaya kakakonsensya kung isa ko mabasahan mo bala. Kapin pa ko kada tagay, sinabaw, nagatuban naman sa ako ng drink moderately. Sa sunod sinaman og tagay, patalikuro niya na si imo ang butang bala sa label, nga drink moderately.
1: Hindi mo na makita.
0: Oo, para nga daw hindi kakonsensya hon. Ang isa pag Dok Leo, ang iban sini, nagapangapi. Saling niya, mainom kita sang upper. Kiti ang kapi, ang epekto ya upper mo. Tuli ang ilim no ni ang alcohol, downer ni siya. Ginapakapuya ka, ginapaluyaya ka. Santos, ginapatuyo pa ka. Tawag siya na effect is downer. Ang kape is upper. Now, if we speak about kape, Dok Leo, Santhon Plus Santhon Gold Coffee mixed ta with coffee beans. Pero may sweetener ng stevia. Plus, yung ingredient ya, Dok Leo. Ang premium D3 naton came from real coffee beans, gidiya. Plus, ang sweetener is also stevia. Plus, may add-on pag-inisa ng mga ingrediente. This could also help, Dok Leo.
1: Makabulig si Sir Josel, no? Pero hindi kita ma-expect nga kwaon ni Sir Josel ang alcohol. Or, kumbaga, i-wipe out ya dayon ang mga symptoms nga nabatsagan na ton, Sir Josel. Pero at least mo lang, kung mag-inom kita sang coffee, may mga sangkap ini nga makakomplement, Sir Josel, makabulig sa aton sini mga kakulangan sa lawas.
0: No.
1: Like, for example, ang isa nga makabulig sa aton suning mudo vitamin D3, Sir Josel, eh. Di ko nagapangapi ka kag premium D3 yung imo suning ginagamit, di ko may bulubintaha ka compare, Sir Josel, iya sa plain mong coffee. Kapin pa bala ako ng imo suning kinaugalian panginom sang cafe, Sir Josel, tunga sa kutsarita ng coffee powder or granules.
0: No.
1: Tapos apat ka kutsarita ng kalamay.
0: Nag-inom ka ano kalamay, ginsimbugan kape. Hindi kayo nangapi, ah.
1: Nangalamay, eh. Kagang isa pagin sa ni Sir Josel, ang dapat man aton sa ni Talupang Don, nga ang coffee actually, why na nagapadasig sa aton sa ni liver process para nga madula ang mga symptoms or ang mga nabatsaga na aton dayon nga ma-shorten sa Sir Josel. Same ang gyapon na mag-process sa aton sa ni liver. At least man lang, kati mga pika na gin man lang, arin ang kape nga may binipiso sa lawas bisan paano, Sir Josel.
0: Oh.
1: Makadugang tulutimbang kagbulo-balanse sa makakulangan sa lawas. Like for example, ang aton sa ni nga Santhon Gold Coffee Mix, May garlic man na Sir Josil.
0: Mm.
1: May ara man na sang moringa. Ah, may ara man sang ampalaya. May superfood pa yun na spirulina. May santhon pa yun na Sir Josil. Halin sa nisa mangustin. Nga nagabinuligay na sila Sir Josil sa kung anong kakulangan sa lawas mapunaan nila kay mabulobalan si Sir Josil.
0: Mm.
1: At least ang punto na ito nagapangapin na gimanan ka mo, at least may sustansya sa lawas. Pero ang isa pa gid kabintahan Sir Josil kung Santhon plus Gold ang imo sa naginainom, Santhon plus Gold coffee mix, may edge kayo Sir Josil. Kay may ara sa sang duha ka beauty ingredient.
0: No.
1: Amo ini ang glutathione kag collagen Sir Josil.
0: Mm.
1: Ang isa ba lang sang epekto kung sige kinom Sir Josil ga bagtik panit mo ga malamo.
0: Mm-hmm.
1: At isa nga mabuligan sa ni Sir Josil ano sang glutathione ug collagen naga panami ni sang aton sa ni Sir Josil nga kutis. Nagabulig sa pahinay sang ginatawag timprano o nagabulig Sir Josil palikaw sa timprano ng pagkurinot sa aton sa nga panit kaya nagabulig man Sir Josil para nga magtrabaho sang maayong aton sa nga atay sa pag-detox.
0: Oh. Why na ton dirigin simpo ng Santhon Plus Coffee Mix? Kay niya waya caffeine, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay niya specifically intended para sa whole family nga kape.
1: Correct.
0: Kay pating bata sini pwede makainom. Kay when niya coffee beans sa Santhon Plus ha, nga coffee mix, mangustin powder, moringa powder, kag soya powder ang unod ya sini. Pero amo ning ina siling naton nga nakakape ka na, nakabulong ka pa Doklayo. Kun Santhon Plus coffee mix ang imo sini nga imnon.
1: Correct Sir Josil. Kapin pa ako nang problema mo sa Sir Josil medyo pagka malipaton bala.
0: Mhm.
1: Mabuligan na Sir Josil mo nga mahinay-hinayan bulong Sir Josil mo. Sa mga estudyante, sa mga may edad-edad na Sir Josil, parang magdasig bala ang ginatawag cognitive decline o ng memory, bala bisan paano Sir Josil, hindi magdasig bala ang pagkamalipaton.
0: Mm.
1: Listen, thinning isa nga makabulig sa na eh. Sa may mga problem Sir Josil, sa hormonal imbalances, isoflavon man ang makabulig sa na. Kag samtang nag-edad Sir Josil, especially kinanglan gid Sir Josil ang protein.
0: Mm.
1: Pero kung di kita kabalo magpili sa protein Sir Josil, kung kay isang protein nga may upod man nga uric acid Sir Josil, nagabatsak makita sang aton sa mga joints.
0: Hmm.
1: Sa makabataan Sir Josil kinanglan nun man ang protein para magbuild sang muscles. So kinanglan ini Sir Josil no nga ma-provide naton sa aton sa lawas nga bisan sa pagpangapyo lang gali pwede naton nini makuha kun Santhon Plus coffee mix ang aton gina gamit Sir Josil.
0: May nagapamangkot diri Doc Leo siling nga katropan Josil Doc Leo tama kasakit ang ulo ko kun magka-hangover ako. Tisiling niya, in kaso, pwede ko na maimnan sang sisda pain.
1: Te, mangita agad sa ni tubi, mangita agad sa ni sabaw. Te, padalundon mo sisda pain eh.
0: Pero it could help, Doc Leon.
1: Makabulig, Sir Josil.
0: Oo, para makuha ba lang right there and then, on the spot, sining inabatsyag mo sining kasakit sang imo sining ulo dala sa hangover.
1: Correct, Sir Josil. Kaya hindi lang hangover, Sir Josil, ha? Dog na suot ka sa tarangkaso, clog nose, tumarado, imo ilong. Mabuligan kung mag-inom ka sa sisda pain, magluwas ng makuha pang sakit sa imong ulo.
0: So, initanan mga quality products ng Yes Health Incorporated. Damo pagkikita sa mga produkto sina Santhon Plus sa Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and our ultimate trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. Ito ang mga quality products of Yes Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Di ka mo pwede kabakal. Sa mga branches bala sa Mercury Drug Store available na Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's pwede. Pwede ka mo ka-order na sa Shopee kag sa TikTok Shop. Sa Bacolod City, available ini sa Yes to Health Store. Ara na napahamtang ang Yes to Health Store. Ngalan niya sina is Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang niya sina is Marayo Bank. Di ka mo magtalang, ha? Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center. May libre nga konsultasyon na sa clinic kaya may consultant kita dira. Arada si Dr. Raim Pinado. Kanto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center. Ang location, A. Young Building, Yulo Street, sa city proper. Atubang ina sang hotel. Dako dang hotel. Sa Yulo Street. Kanto lang ang modera, arat na ang ato sininga Yes to Health Wellness Center. Libre dira ang konsultasyon. Sa iban sa nga mga lugar, probinsya kon banwa, nga wala sang Yes to Health store kag Yes to Health clinic, sa suki nyo mga butika, pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Na, ang isa dari Dok Leo, sa nga kada tapos ko inom, sila yung natingala ko nga nagapalamalang akong sininga panit. Siya mabuligan ahiyan ako sinikon mang habon ako gamit ang habon sang Yes to Health, ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap, Dok Leo.
1: Ang pagmalasang panit, Sir Josil, ti kung habon niya mo gamiton, superficial lang na, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Isa sang dapat ni mo sa nahimuon, inom mo agad sang damo, sinibastante ng fluid.
0: Oh.
1: Kagang isa sang pamagi na ton, para bisang paano ma-retain fluid sa ton sa ring alawa, Sir Josil, pitkan mo gamay asin.
0: No.
1: Kung nag-inom ka sang tubig.
0: Mm.
1: Para nga mabalaan mo, Sir Josil, mga daw halos why blan nag-retain lawas mo sa tubi.
0: Mm.
1: Ni blan kung ano kadamo sa ginainom mo daw mo makadamo blan balik-balik mo sa CR bla.
0: Oh.
1: So pag-ihi kay suppose, Sir Josil, hindi amuna mo.
0: Mm.
1: Kung nag-retain kasang fluid sa lawas na magamit sa aton sa nga cellula, lain naman na ya kung may fluid retention kang nagahubag ni mo mga bati, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kag imo sa nga mga tiil, mga buko-buko, dre, lain naman na ya may problema pag diya nga separado. Ina. Pero ang punto lang sa ni, inom kasang damo nga tubi, bastante nga tubi, o kung may mga fruit juices kabi panalagsa, pagkatapos ang sabon na gamiton, may isang sabon bala, Sir Josil, nga maka-moisturize pagid sa panit.
0: Oh.
1: Like Santon Plus Gold, Santon Herbal Soap. Kami ara, Sir Josil, sa mga sangkap nga natural ina mo, may balunggay, may bayabas, may kapayas, kag iban pagid sini nga mga sangkap, Sir Josil, sa aton sa ningalawas.
0: Oh.
1: Pag-abot naman sa guya, siyempre, dapat tinasahi ang aton sa nagamiton, o kung separado ang gamiton naton sa ni Sir Josil nga sabon. Nambal ganit ni Sir Josil nga ti dapat kung magsabon ka mo sini, hindi nyo pag-direkta lughod sa inyo sa nga guyabla o kung panit bilang sabon.
0: Mm.
1: Kundi diri anay sa inyo sa nga palad, ilather ninyo, pag-abukal gani, amo pag-apply sa inyo sa nga guya, kagbintaha kung gamiton, Sir Josil, is Clear Skin Herbal Soap.
0: Mm.
1: Kaya nga man, magluwas nga nagapahumok sa panit, nagamoisturize kami VCO, naka makabulik ba si Sir Josil nga bisan paano magpulupugi sa ton panit kami may glutathione and collagen.
0: Ini daw mablubod lain ni Sabton Nucleo, pero ipamangkot ko lang ni silinya. Anong ipikto sila niya sa akon, sila niya mata, ang pag-inom? Sila kaya tiga, inom ako, permi-permi man sila niya ako nag-inom. Pero ga-maintain ako sila niya, ga-inom ako sa Visionix Plus.
1: Ako nag-inom sa Visionix Plus, tapos nag-inom sa makahulubog na ilimnon?
0: Oo.
1: May benepisyo lang gyapon, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya kung nalimbawa, nag-blur na nga dani mo sila nga panulok, tapos ay ka pa nag-tumara sa Visionix Plus of gel capsule, Sir Josil, nakulangan ka sa vitamin A, kulang ka sa vitamin C, kulangan dyan pagid sinin sa potassium, kulangan dyan pagid sa beta-carotene, lutein, zeaxanthin, vitamin E pagid mismo, Sir Josil. Labi nga nagtemprano pagkawagtang sa mata mo eh.
0: Mm-hmm.
1: At least alam bisan paano may pulupanimbang ka. Pero ang punto mo, Sir Josil, ang mentality na to nung kaisa nga daw nagasalig bala kita, Sir Josil, tungod may ginatumar o kung may ginainom kita.
0: Mm-hmm.
1: Bisan paano may benefit gyapon, Sir Josil, pero ang full nga benefit kung tani isla na ton sang maayo ang mga hindi maayo nga habit na ton, Sir Josil, para full ang beneficio na ton.
0: Mm-hmm.
1: Like kung nagtumar ka sa Visionix Plus Soft Gel Capsule, magluwas ko may problema ka nang adaan sa mata, ya, Sir Josil.
0: Mm.
1: Magluwas ko nalimbo, may katarak ka nang adaan. Hindi na basta-basta madalaya sa Visionix Plus of gel capsule, Sir Josil mo.
0: Mm.
1: Pero, mabuligan, Sir Josil, nga medyo mapahinay ang madasig na pagburonsang aton sa nga mata.
0: Okay. Ang isa dari, Dok Leo, sila niya, kung mag-inom bala ko, dasig ako, ya, sila niya mag... mamubod pa to ni Dok Leo, ni Kula Pagkas. Mamubod pa to, gahana sa akong paginawa. Pero siling niya, kagi ako, siling niya, singutan ko lang ang Santon Plus Herbal Oil siling niya. Nagdami pa matyagan ko.
1: Tungod, Sir Josil, ang isa sinano nga nagabulig sa aton, ang mga sangkap.
0: Mm.
1: Sang Santon Plus Herbal Oil. Ang peppermint oil nga dan, Sir Josil, nagap... Ang nami sa peppermint oil, Sir Josil, nagapa-relax, kaya nagapanami man sa focus.
0: Mm-hmm.
1: Kung kinanglan nun. Kung kinanglan mo nga may tutukan ka, nagabulig man sa pa nami sa nga ton sa nga memorya. Kung gusto ka mag-relax, makabulig mo sa Sir Josil. Kagang isa pagit siya na is may, ano pagit sa Sir Josil, may VCO, kag may moringa oil.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi man talaga silin, Sir Josil, na samtang nagainom ka kontra sa limnan balon, kasang Santon Herbal Oil, Santon Plus Herbal Oil,
0: mm-hmm.
1: Okay, magkita nag-advise na. Pero kung nalimbawa, kung daan mo na imo masawaan, depende sa imo, balon kasang Santon Plus Herbal Oil, kaya kung kaysa, Sir Josil, kung nagainom ka, hindi ka kabatsyag, kutot lamok mo. Aray, connectable lang. Para makalikaw ka ba, Sir Josil? Halimbawa, Sir Josil, gainom ka sang makaulubog yung limnon.
0: Mm.
1: Amatamat mo ginadamage sa tayo mo.
0: Mm.
1: Makagtan ka pa sa lumbog, nakadengue infection ka pa. Tito sa nublay na. Pero kung para sa imo, nag-relax kaya ako makasimot ka sa Santon Plus Herbal Oil, maproteksyonan ka pa batok sa nisa infection ka dalas ang lumbog ka dengue infection, Sir Josil.
0: Nagkiblanan ka kung na makainom ka kay kung kaysa ginagurinat ka na ni misis mo, hindi ka kabatsyag, huwag kagaragoy mo.
1: Tige, naganam pa matsyag mo.
0: Pero ang isa dari Doc Leo, silinya kon mag-inom, silinya tiga palang luyang lawas. Tay silinya nakainom ako pagkatapos niya mapuli ko sa balay niya kon kuhiton ko silinya imnan ko sang turbo makarecover ay han ako.
1: Ara, Sir Josil, case by case na niya, Sir Josil. Hindi ka tayo makagarantiya sina.
0: Mm.
1: Pero may ara ko Sir Josil, kilala nga nakainom, nga nag-inom sina, nga nagtumar sang turbo, ha?
0: Oo.
1: Sige, bisan pa, natong kang luhakbot gapon, ha? Kati may ara, Sir Josil, yung nakainom nga, ti, waigit mo. Bisan ano mo kauyog-uyog, bisan ano mo kakuwit, Sir Josil, waigit response. Pero ito yan, makahulakbot ng gapon ko na, Sir Josil. So, hiulog ta na, Sir Josil, sa case by case. Depende sa tao. Pero pinakamanami, kid, kung nalimbawa, especially kung nagplano ka mo, like, gusto ka mo sang healthy, balang sexual activity, Sir Josil. Especially kung nagplano nga mag-busong. By the way, may mga nabuliga, nagkailan, Sir Josil, ha, nga nakabuo sila, ha, nga nagamit sang turbo dietary supplement. Tungod nga siyempre ang pwersa, ang gana, gagang kondisyon, ara. Untatan, anay ang pag-inom sa makahulubog ng linon, Sir Josil. Kung plano, bala nga magbuos ang bata, bala, Sir Josil. Kag more sa fruits and vegetables ang aton sa ninga, pagkaon, pagkatapos inom sang turbo dietary food supplement for men. Pero pag-abot niya, Sir Josil, sa hubog, matumar sang turbo para dira, hindi tanan magarantiya. Pero ang masaling lang naton, may nagamit sina nga mayugya po ng efekto sa iya.
0: Okay. May pagunta ni Dugangan ini kag may mga clarifications pakita kay Dok Leo pero lang alam na tas tiyempo abi. So again, sa mga nagapamangkot, dara sila niya ti, ano abi, nakainom ako sila niya pagkatapos may gahulat sa control, sila niya pwede makaturbo. Ang aton sinidari sa testingin ninyo. Depende sa ginatawag sini pagkahiyang.
1: Medya-medya halang inom mo. Wala mo galing may gahulat.
0: Oo, pagkatapos. Basi bala kon hambal nila, kabugtaw ko nung kamaturan, pero tulog ang katawan.
1: O, kung hindi ganyan, Sir Josil, basi balibad mo na lang hubog ka.
0: Oo, kay why na ganyan, hindi naging kaya. Salamat kita sa inyo, sa rin nga pagpagigupon, si sana man gadison sa ato sa rin nga programa The Secrets of Health. O, anta na lang, lastly, sa rin nga parting words, sa ato sa rin nga certified naturopath practitioner and consultant si Doc Leo Amos, Doc.
1: Sa normal nga pagpangabuhi, Sir Josil, nagimalikawan ng kaysa makatagay-tagay, makahuluhit-hit, kaysa tungod sa influences, kung kaysa tungod sa circle of friends naton. Pero tandaan lang naton nga hagan-haganon na gid naton, kung hindi magid malikawan. Pero, para mabuligan nga bisan paano, may defensa nga aton sa nikalawasan ang pagtumar sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C, kita sining mabuligan nga ma-defensahan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunupas sa gadisiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtob sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Ha? Para naman sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Mars FM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil, mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
6: Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Samphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinanakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Sister

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Kung si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, kurong-kurong.

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi o

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus collagen and glutathione.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Exciting!
8: Exciting!

para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR Our permit number 0098, series of 2026.
3: Hala! Ka-exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Live. Testimony.
2: Juanita Badaho. Taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Waga.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

Alright, maayong hapon, Negros Occidental. Kag maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse. Kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo sang XFM 96.7 Bacolod News and Public Service Authority. Welcome sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse.

kag magdala sang payong kag magbalon sang tubig para masigurado nga hydrated kag agud malikawan ang malain nga epekto sang tuman kainit sang tiempo.

0: nagapahanundom sa aton nga ang ginatawag nga nourishment hindi lamang sustento sa pagkaon, kundi sustento sa aton panghunahuna kagwas damdag. Ang edukasyon sa madamo nga pamaagi, isa sa pinakaimportante na mahatag naton sa aton mga kabataan. Ini nga Educational Assistance Distribution Program, isa ka pamatuod sa aton ginapatihan nga wala sang estudyante nga hindi maka-eskwela tungod sa kapigatuhon o kon anuman nga rason. Nga ang talento, determinasyon, kag ambisyon nagakinahanglan sang insakto nga suporta agud makabulig sa taksa ka pamilya kag sa bukos nga komunidad. Sa ato mga beneficiaries, ini nga programa hindi lamang bulig pinansyal, kundi suporta kag pagsalig sa inyo potensyal. Isa man ini ka panumdum sa inyo nga importante kamo kag may mga tao kag mga institusyon nga nagapati nga malabot ninyo ang inyo mga handong. Nagapati man ako na ang suporta ginaubdan sang responsibilidad. Magtingwa kamo nga makatapos sa pag-eskwela paagi sa kahigayunan nga ginahatag sa inyo. Inyo man pa panumdumon nga ang bulig nga mabaton ninyo subo, mabulig ninyo man sa iban sa palaabuton. Sa Catholic Minwan College, kag aton mga partners, madamo gid nga salamat sa inyo pagbukas sa inyo eskwelahan kag tagipusoon para sa aton programa sa edukasyon. Ang inyo katutom magahatag sang oportunidad sa madamo pagid nga mga kabataan. Bilang isa ka probinsya, misyon naton ang kauswagan sang tanan, ilabi na sang mga Negrosanon. Nagapati kita masanag nga buwas damlag yara sa mga kamot sa mga kabataan nga may insakto nga edukasyon kag paglaom. Paagi sini masiguro naton ang kauswagan para sa tanan. Padayon kita sa pagbuligay agud ang taksa ka Negrosanon mahatagan sang tsansa hindi lamang sa paghandom kundi sa pagtuman sang ila mga handom. Thank you and may God continue to bless all our endeavors. Abanse Migrense.
1: So today, the invitation to you young students, regardless of what you hear, see around you, politically, economically, with all the crisis, the challenges us, dream big, Gyapon. The dreams are free. So dream as high and as big and as exorbitant as you can. When we did work on encouraging the students, you know, 4 years later, may ara na kami graduates who already are working in Malacañang. We have a doctor, we have a lawyer, we have an engineer. So it did not stop them from dreaming. And nakuha nila ilang handong. So the encouragement is, one, do not waste the scholarship you are given. Treasure it because education is something that you can always go back to and can never be taken away from you. The second is share. The way our society is structured is we are recipients, gabaton kita, we receive. Seldom are we taught to give and to share. So one of the most important things you can give back as a student or as a recipient of the scholarship is to study hard and to graduate, to finish. The second part of sharing is, and paying it forward, is you will land a good job and then help family, second, help community. So now our own scholars are giving back to community. May tag-isa man sila ka scholar because it pays it forward. And when you pay it forward, it creates a balance where you also, when you are not only recipients of abundance, you share by keeping a balance na you also share the abundance. Lastly, thank you, Father, for the community you've built here. I gather it was 20 years ago when you started this. We are more than grateful and appreciative. And in return, we also support whatever the education mission that you have here in Negros. We hope you can grow it wider in the Philippines. God

Congratulations, Holy Family Home, Bacolod Foundation Incorporated, kag sa tanan nga mga nag-participate sa 3rd Inter-Foundation Sports Fest. Kag sa bahin sang sports, nagbukas kag nagsugod na ang National Private Schools Athletic Association o Konprisa Ag Games Negros 2026 kahapon sa Panad Park and Stadium. Kag para sa mga updates sang Prisa A, bisitahi ang official Facebook page sang Negros Occidental Provincial Government.

Amuyad to ang Sunday Devotion halin sa opisina sa pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas. Kaginaaglagid kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini sa pagsugod sang sini nga semana. Sa pagtapos ng aton programa, amon ginapasalamatan ang mga suki nga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Avance Negrense program. Sa pamilya Callejas, Dungues, Chungson, Regla, kag Kanday Army, Jonard kag Elena Angay. Salamat sa mga OJT sang PIO. Kag happy birthday kay board member Rita Gatoslao kag kay Teresa May Dulman. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplaska kag sa Creative Coverage and Documentation Team sa PIO under sa Office of the Governor sa mga graphics kag sa videos para sa Avance Negrense program. Kag thank you so much Attorney Ray Frando Diaz, our Provincial Administrator, kag kay Miss Charina Magallanistan, our PIO Head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga puno sang update sang Priority Development Agenda ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras sa pagpamati kag paglantaw sang live via XFM Facebook page. Kag para sa Avance Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense!

0: Exciting! Couple Plus
1: Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mark.

0: ang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen ka glutathione. Makapahubin pa siyang namo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa!

0: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropa mo! Education and Information Advocacy!
1: Sa tanan nga pamati sa XFM Bacolod, sumuman sa galantaw sa Facebook Live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaga sa Facebook page sa Negros Occidental PNP. Sa ngalan sa amon Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga sa amon Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kaga sa amon nga Chief sa Provincial Community Affairs and Development Unit, kaya gini naman ginapumunuan ni Police Major Binuman. Kaga sa amon nga Snapping nga Chief sa nga Public Information Office, Police Captain Judicis Catalogo. Mayang hapon mga katropa, kagkaupod ko subong adlaw si Police Staff Sergeant Jane Talatala. Classmate, kumusta man?
2: Yes, no, mayong hapon sa... Yes, no, mayong hapon sa ton mga tagpalamati, no? Welcome naman sa isa naman ka edisyon sa ato na programa, Nokpo Katropa Mo. Classmate mayong hapon, Simon, no? Happy
1: yes.
2: Mother's Day.
1: Happy Mother's Day, man, yes, classmate. And also sa ato ni Kadua, nga Iloy, sa ato nga Negros Occidental Police Provincial Office, yes. Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ma'am, yes. Happy Mother's Day. Kaga, syempre, man, no, sa Chief of Police man sa Himamay, ila no si yes. Ma'am Pico, Ma'am, Happy Mother's Day kag sa tanan nga mga officers no sa nga Negros Occidental Police Provincial Office no, Happy Mother's Day man
2: yes,
1: gihapon
2: no.
1: Ay naging Iloy man sila no sang ilang nga mga area of responsibility so
2: yes,
1: far
2: so.
1: si Ma'am Pico kag si Ma'am Cabuena ang mga babae nga mga chief of police
2: kag si Ma'am Onyo
1: yes, sa Valladolid. Happy Mother's Day man kay Ma'am Onyo. Ma'am, dira sa Valladolid Municipal Police Station.
2: Yes. Kag syempre no sa tanan naton nga katropa dira nga nagapamati no atong mga Iloy. Happy Mother's Day sa inyo tanan no.
1: Yes.
2: Especially syempre sa akon nga Iloy dira no gina greet to greet no si Alia Mendoza. Happy Mother's Day kay sa akon mga tiyaan. Kag sa akon lola syempre si Phoebe Andujar. Happy Mother's Day. Enjoy lang kamo dira no sa inyong celebration.
1: Yes, Happy Mother's Day man sa akon nga Iloy no. Nga ara sa subong sa balay gapamati kag sa akon mga tita no. Sen mama ninet sila ni Tita Totong kag sa akon nga mga cousin si Michelle Marpa kag sa akon tita Benita kag sa mga kaparintihan da na mo no, Happy Mother's Day kag Happy Mother's Day man sa akon tita Marites no nga naging Iloy man na mo naling sang gadmay kami nga wish siya naga support man sa amon nga buli kay mama sa amon
2: yes,
1: nga finances especially sa pag-eskwela kag syempre man sa tanan nga mga teachers no mga maestra nga naging Iloy man no sang ilang nga mga estudyante Happy Mother's Day
2: yes,
1: sa inyo
2: sa tanan nga Iloy kag sa tanan nga mother figure bisan pa sa aton nga mga single mom kag mga single dad no Happy Mother's Day ila yung responsibilidad ya classmate duwa gina ya Iloy kag amay sang ila panimalay basta sa tanan-tanan nga katropa naton dira nga nagapamati Happy Mother's Day sa inyo tanan
1: yes kag Happy Mother's Day man gali no sa kay Mamolas no nagapamati man sa subong hapon kag syempre sa akon nga mga nanay-nanayan man no sa sa PCR community na mo no madam ginada sila ni Ma'am Barquilla sila ni Ma'am Redoblo man Happy Mother's Day sa inyo man kag hindi ko ginaya makalimtan ang ilang mga guidance no sa mga ulo brown naton sa PCR kag syempre man no ang akon nga mother si Ma'am Biasa
2: yes,
1: yes. Yes,
2: kagya sa Happy Mother's Day.
1: Yes, kagya syempre mano sa aton nga chief clerk mano sa PCR. Oo, si Ma'am Nancy. Kaga syempre mano ang ako mother man si Ma'am Ma'am Ginalon no, si Ma'am Tilihin kag sa tanan-tanan dang ang mga mothers no. Sa akon nga buddy si Sachel Okana di Jose. Syempre mano sa akon man nga buddy mano si PSSG Vanessa Marie Awakay.
2: Yes, kasi PSSG mo.
1: Oh, si Pabalinas. Yes, Ma'am Emmy. Basta sa tanan-tanan, no, kakapoy na isa-isahon. Malawagon tanan sa rooster na pero, Happy Mother's Day. Gidya sa tanan. This is amuni ang day nga ginaselebra nato nga bilang isa kita ka Iloy. Hindi yes. Ang sa ibanda, no, nga naging Iloy man nga. Although, hindi halin sa ila mismo, no, ang mga kabataan. Pero ginkabig nila ng mga kabataan na ang ina ng mga bata na mo nagapos gasugod na sila bilang isa ka Iloy.
2: Yes, no? Hindi ginasilibrar na ito no, ang sakripisyo, pagpalangga, kaga pag-amuma sa aton mga Iloy mo no, sa aton nga family.
1: Kaga bilang isa ka Iloy, no, dako gid nga isa ka Iloy, isa ka pa ka pulis, no, dako gid nga responsibilidad, no, especially sa mga chief of police na ito, no, nga sila ang Iloy no sa nga seguridad sa ilang mga lugar at the same time no sila man ang Iloy sa pamilya naman ang ginatawag no kag Iloy man sila sa mismo sa estasyon no. Yes. Congratulations ma'am no sa inyong mga achievements no dira sa inyong mga narisari nga police station kag syempre no ang nag-iisang provincial director no sa Police Regional Office Negros Island Region nga the Rose Among Thorns gani ko mo. Siya ang babaying provincial director sa Sikihor Police Provincial Office. Police Colonel Emily Santos. Ma'am, Happy Mother's Day. Yes. Mas mayara ka pa'y dugang ano da na to na classmate Jane, no?
2: Oo, no? Sa okay na no, katanan na, nag-greet na naman tanan, no?
1: Mm-hmm.
2: Ato, no, pasalamatan ang pagbisita ni Sir Okobo sa
1: yes.
2: Friday.
1: Sa Friday.
2: No? Isa, gidyak, maswerte ang Negros Island Region nga ginbisita kita ni Sir, no? Makamusta niya man ng ato, mga tropa dira sa region.
1: Uh-oh.
2: Pag syempre gina-inspire niya man ang aton mga kapulisan dira no damo siya ginhatag sa aton nga mga advices mga informations kag syempre naghatag sina sa inspiration sa aton mga kapulisan nga ara dira naga-duty no thank you kid sir no kag classmate mira kapag ano no aton subong regional director bago naman no
1: Yes.
2: Welcome, good sir.
1: Bag-o na aton nga regional director yes. Sa Police Regional Office Negros Island Region. Kagati, syempre, ang ini naman nga activity na ito, no, nga aton na gina-welcome ang aton nga regional director, no, ang aton nga acting regional director sa Police Regional Office Negros Island Region, Police Brigadier General Romano Villano Cardenio. Yes, no. Kaga syempre no, gapasalamat gid kami sa service ni Sir Iba. Yes, no.
2: Chakto gini ya kasbit ang ginhambal the phenomenal general.
1: Yes, the phenomenal general.
2: Kay siya gid ang first nga regional director sa Negros Island Region. Wherein nga ang Negros Island Region is the youngest regional office.
1: Youngest kita gid ya 1 year yes. old. Imagine 1 year old pa lang ta but we are aiming for the top, no? Yes. Yes. We are rising. Yeah. Yes. Kay di siya pagdating uha gid ang ato na regional director.
2: Yes. Very competitive si Sir Ibay. Yes. Kaga very gid si Sir Ibay. Sa community kaya once nga mag-conduct yung activity ara gadyang yung presensya classmate no amo nang isa ka dako nga pasalamatan naton diri sa Negros Island Region no nga at least no bag-o ang aton nga regional office pero ang serbisyo sa tao is sobra-sobra gid sa
1: yes kag sa aton nga mga katropa dira no hindi ka mo masubuan kay amo ginaya ang transition yes. Sang ang ginatawag namin nga pinulis no may ara ginaya mga assignment, designations nga ang mga officers naton ang pag-assign na nila. Flexible na sila no sa mga assignment nga kadtuan nila. Kagati syempre no, though memorable gid ang experience ta kay Sir Ibay kay siya ang first na part of the history gid yes. Si Sir Ibay no nga naging provincial director sa nga Negros Island region. Yes. Though miara kita sa una region 18 ano yes. Lain naman tong history, but then this one naman is a history naman sa Police Regional Office Negros Island region that yes. Sa pagka ano ko kay Sir Ibay is namian ko kay Sir kay ka approachable kid kay yes. Sir so, yes.
2: Kaga syempre no aton man niya kina-welcome no kabay pa no nga ang aton nga bag-ong regional director buligan man na kung ano ang suporta nga ginhatag naton tanan sa kay Sir Ibay aton inaigahatag kay Sir Cardinio
1: yes no? kaya siya ang father naton yes, sa security so, naton diri kagakabaluman kita no ang iyang serbisyo diri sa Negros Island region magahatag man sa aton sa nga serbisyo nga para gid sa pumuluyong yes, Negrosanon so, kag syempre sa whole Negros Island region no ang suportara naton ang bag-o naton nga regional director sa mga katropa ta dira sa mga kapulisan ta dira kag sa pumuluyong Negrosanon no aton pagasuport tan ang bagong at aton nga regional director yes
2: kaya kabalo man kita kasmit no ang aton nga magasulod nga provincial director or magasulod man kay syempre wala pa gid man siya naka-assume sa iya gid niya duty no kay wala pa siya buwas pa ang iya kabay pa nung mangin blissful ang Negros Island Red Zone, mangin peaceful, kag ang unity ara Japon. Kay para nga ang aton nga regional office is masaka pagyed. Kaya kita man nato no, bisan bago kita ang pinakayang guest, wala Japon kita yung nagapabilin sa aton nga serbisyo publiko sa mga pumuluyo nga nasakop sa Negros Island Red Zone. Kasi syempre ang Negros Island Red Zone, hindi lang na yung kaydiri lang sa Negros Occidental, no? Ang aton nga sakop sa aton nga region is ang Sikihor, ang Bacolod City kag ang Negros Oriental, no? Amo na saya ang apat ka province nga nasakop sa under sa regional office ang Negros Island region.
1: Kag madugang pagid nato no kay ate syempre madamo pagid kita sa mga plans and programs and activities to kag pagdayon noon man gyapon sa aton regional director kag sa tanan nga mga dira nga gapamati sa subungapon kag lantaw sa aton Facebook Live let's continue to support the Police yes. Regional Office in Negros Island Region. Kaga classmate no balik kita no sa aton nga ginaisuryan ang Mother's Day celebration yes. Naton sa subong hapon no. Bilang isa ka babayi miara man ikaw karapatan, di ba la? No, hindi lang tungod nga Mother's Day celebration subong-subong lang nga mag-stand ikaw no bilang isa ka Iloy. No, every dapat day. Every day gid na iya. Yeah, no, yes. Hindi ka magpasugot nga maging membro ka sang RA ano gani 9262 yes. Na so hindi no bilang isa ka Iloy ikaw ang ilaw ng tahanan ikaw yes. Gahatag sang kasanag sa susulod ninyo panimalay hindi nga ikaw ang gub-an bumbilya sa nga padre di pamilya o kung sino yes. Man dira nga tawo kaga ang WCPD naton and women children protection desk naton open sila 24/7 to cater your problems no sa bisan diin ka man nga station diri sa Negros Occidental no open sila magabukas sila kag pamatian ang inyong mga sentimiento sang kaboy so for your classmate Jane bilang isa sa una ka WCPD no sa Morsha ano ang pinakabudlay so far na madumduman mo lang ang pinakabudlay mo nga ng experience dito sa Morsha
2: yes ang pinakabudlay hindi mo sila nga pinagid kabudlay no kay ang amol ng dire ang experience is kabalo kita no sa mag-asawa gainaway no normal na siya sa mag-asawa ang gainaway pero dapat maging chitihanay may ara dito cases yung ang tsura sang asawa ano na gid sa as in bugbog sarado na gid sa may mga pilas na kuya pagkadto sa office ma-file gid siya kaso sa yabana istoryahon sa namon, sige, ma-file ka kaso. Istoryahanay ka mo, isang bana mo. Hindi sa kayo ma-file sa kaso. Istoryahon, guys, istoryahanay kami. Pagkaaga, hamba ko, balik din sa akin, pagkaaga, kayo tapusan, tingin mo nga
1: kaso.
2: Papiles. Pagkaaga, pag-abot ko sa station, nakita ko sa ara na sa prisuhan, liha ko sako sa yabana.
1: Ay, napasensya.
2: Yes, yes. Amo na siya pinakabudlay nga ng obligasyon sa isa ka WCP.
1: So, dapat
2: buligan mo ang client nga muna. But then, tungod nga ang kaso is 9262, maistoryahan na yung na-Japon ang bana kagang asawa. Dira ginaya makadto, ginadira ya, nga bisan do patsyo na sa sang iya nga bana.
1: Patawaray.
2: Ang pagpalangga ara Japon.
1: Pero dapat no sa aton nga mga kababaihan dira no. Once na ka-decide ka na, pamisaron mo man diba ang effort sa aton nga mga kapulisan nga gapulaw inabugta magubrasin mo IR, di ba? Kagati syempre no kay hindi taman na siling kay tungod sa kainit naton makadesisyon kita dayon sang hindi man nami. Paminsaron tagid no kag sa aton nga mga kabataan. Gusto mo ba lang maging ikaw isa ka ehemplo sa imo mga kabataan nga ginasakit ikaw sa imo nga
2: bana
1: o kuna partner dira no hindi no dapat makita ikaw sa imong mga kabataan nga ikaw isa ka strong no maging inspirasyon sa imong hindi lang dapat basta-basta nga ginasakit ang akong nga iloy. Yes, kag sa aton man dira nga mga kabataan no sa mga ginikana no nga sa mga nanay nga ginaabuso ang inyong nga mga kabataan, kamo ang mas stand sa inyong nga mga kabataan kay kun vulnerable gini sila no, weak gid ni sila when it comes sa ilang mga decision, pero hindi man halos tanan, pero once nga may experience sa hindi mo, dapat ang parents, ang mother, ara gid permi nga maghatag guidance, no?
2: Yes,
1: amo na ka-importante, no? Oo, ang rules ng isa ka nanay.
2: Yes.
1: Kita ang mga superheroes sa aton nga mga kabataan.
2: Yes.
1: Siyempre, ang ilaman tatay, ginakabig pa ng heroes, pero kita ang dulungan, no?
2: Yes.
1: Dulungan sa aton nga mga kabataan.
2: Kita dyan dalang pigan sa atong kabataan, especially ng mga babae nga kabataan. Amo na balak is a classmate, no? Kasi pinagagi ko sa WCPD. May mga cases, kita ba lang E353 na ang nanay naman naliwat. Then, ang bata, biktima sa E353, ang nanay hindi magpati siya bata. Isama na siya kadako ng problema bala sa ato, no, sa WCPD. No. Kaya, imbes nga buligan niyang iya bata nga ginabuso, kinbuligan niya pa ya ang suspect nga nag-abuso sa iya bata. Kay tungod nga abi niya ang bata iya gaminutig na. Ang aton kabataan hindi na magbinutig. Especially nga ang stepfather or ang ano dat. Ang iya nga gina-complain. Amo na sa aton nga ginikanan na bala nga gapamati subong. Kamu ang number one nga ma-protect sa inyo kabataan, especially ang kababaihan. Especially kung may mga stepfather.
1: Yes. Ina-shout out tagalin naman ang classmate naman nga sa Ireland subong, no. Si classmate Morden, no, gapamati gid sa subong din, hapon. Hello manda kay nang ami kag sa inyo nga bata nga si Amara, mayong hapon landa sa inyo. Amira, Amara.
2: No, happy Mother's Day.
1: Yes, happy Mother's Day ng ami. Ari isa pag inisa ka strong woman niya. Kay nga aman, no, ara siya sa abroad, no, nag-nurse siya, nag-sacrifice sa para lang sa future sa niya family. Grabe, ginibilib ako sa tanan nga mga OFW nga mga Iloy,
2: yes,
1: no. Amo ini pinakamasakit nga layo ikaw sa imo nga mga kabataan, pero ang guidance, no, ara gidjaya gyapon, no. Isa na sa mga example ko, classmate Jay, no, ang mga asawa sa aton nga mga classmate nga gapa abroad, no, grabe. At video call 24/7, grabe gadya, nami isa gid ang social media, no, nga gabulig nga may gabi gid ang ties, no, family ties. Kaya mga Pinoy, grabe ganiya when it comes sa family, no.
2: Grabe,
1: close gid kita ya sa aton nga mga family. Amo na nga nami gid ang social media nga gahatag sa aton nga may family ties gid kita.
2: Yes,
1: gyapon, so, nga napadako nila sa nga ano kaga syempre, no, police imo ba na ikaw isa ka OFW sa Guwa, ano bala ka budlay, pero napadako ang mga kabataan no, nga mga mayo nga mga kabataan. Mm. Yes. So saludo gigo sa mga OFW da naton, yes. Wala gid chocolate na. Na mi wala chocolate na.
2: Amo nang dako-dako nga sakripisyo
1: sa. Oo. Abi ko gani igaw man ba dako da okay na dako-dako nga Toblerone. Okay, no. So grabe.
2: Dako ginang sakripisyo kasi.
1: Yes. Oo. Imagine
2: mo nga pila ka tuig layo ka sa pamilya.
1: Oo.
2: Okay, tuod nga may social media kita, may contact kita, pulain gig nga makos mong imo kabataan, imo nga bana.
1: Kada gabi.
2: Oo, magpuli ka. Mo nang lain gid sa dako-dako, gid nga sakripisyo mo nang chak to si classmate Jolino. Salute gid kami sa mga FW nga nagasakripisyo para sa pamilya nila.
1: Yes, kagati syempre. Imagine no, pila ka years aga OFW tapos sa puli ka di tag 1 month lang. Bila ka lang ka month ka stay no, ang kilala na ta naman liwat ang aton mga kabataan. So ano bala ka budlay no bilang isa ka OFW. So sa natanan nga mga kabataan tira be appreciate maging appreciative ka mo no sa inyo nga mga Iloy nga ara sa Guwa. Grabe gidyaya ang sakripisyo nila sa inyo as isa ni sila no sa mga tao nga gabulig no sa aton nga country. Yes. So saludo gid kami sa mga OFW dira naton. Kag syempre OFW naman subong sinong morde no. Yeah. Salute gid no ang kagahalong gid kamo da kag syempre
2: diri. Sakripisyo man sa kasmit.
1: Oo.
2: Para nga mabuong ila.
1: Oo, diba? Subong noong party, hindi ka init sa Philippines, hindi ka dito na magpuli. Kaya maitom kagid. Pero no, sa tanan nga mga kabataan dira, no? Nami gani kay ti, pero no, ang mga kabataan hindi madala sa mga materialist nga bagay, pero kanami sa mga efforts sa mga parents nga OFW, no? Kanami gidyagang sa mga ginikanan nga take chance gid nga makapuli. Bala, hindi ka puli Christmas in year, basta makapuli during graduation. Diba? Isa ina, sa pinakamanami nga ano, sa isa kabataan, mag-ibot na lang siya ara iyang mama kaga papa sa likod. So, congratulations sa talan nga mga OFW nato, no? Nga napadako sa ngin siyaktong aton nga mga kabataan. Yes.

0: Occidental PNP Facebook page. Pwede ka mo ka-message sa amon sa inyong mga problema. Nga kung sa diin no, mabuligan ka mo naman. Kung sa diin ka mo, insakto nga tao ang makapamati sa inyo. Actually, damo na nadaga reklamo, gina-refer namon na sa insak. Yes, sa insakto nga tawo. Kagati syempre mabasila, "Ma'am, hindi lang ko bisa police station kay nahuya gid ko." So mi ara kita WCPD no nga makaistorya sa inyo through phone, no? Or pwede man may istorya na sila kadto kamo sa opisina. Or kung gusto niyo naman no guidance no makaistorya kami para may medyo mag-anay nyo balatsyagon, mi ara kita Facebook page no mga pamatisin. At subong nanggang kanami gid sa alin sa una sa subong no ga-reply kita sa mga kagang no sa aton nga page kadamo pagidgapon sa mga na-scams na bala biktima sa scam no ga-message gapon na ginapapangita sa certain na mo ni no hindi na naman basta sa kadamo-damo san tawo diri no hindi na pagkabuhas ang buwas o kun karon sa hapon makita ang tawo nga ginapangita mo kay nga kis hindi ina amo ang tuod nga pangalan nga ginasugid kag sa tanan manda bala nga hindi nga man kilala nga mabakal ka mo si items kilala no nyo dan eh pa-legit check ka mo diba
1: kaya ito od ng kasmit na mo kita dan na-receive ng mga complaints so, kaya sa aton bala nga mga katropa dira nga mag-ano ka mo mag-complain ka mo ibutang ninyo ang address kaga municipal ang complete address kay kis ang ginaang nabato naton nga address is barangay lang o isa ka balo kung ano nga city ano nga municipality. Example ang barangay naton poblasyon do halos kalabanan nga Banwa kag syudad sa Negros Occidental is may barangay poblasyon. Ang nalaki sa ang problema kay wala na banan naton kung ano ang city or municipality. Dapat kung mag-ano ka mo, hatag ka mo sa address, at least mahatag ka mo namon sa insakto nga tao nga maka nga mag-guidean ka mo namon sa insakto nga tao nga makasolve sa sinang problema ninyo.
0: Yes. No. Kagafi Mother's Day, mandragali kay Ma'am Faith Deli, ma'am, ang isa sa pinaka-idol ko nga senior, no, na sunsuring sangga, Madog Scout pa lang kita, no, ara na siya, no, kag, siya ginipermi akong ka-story, ako may mga reklamo ko. So, ma'am, happy Mother's Day kay Ma'am Kumpra, ma'am, happy Mother's Day, no, ikaduwa mo na nga, baby. Happy Mother's Day sa tanan naman yung mga classmate, no, sa mga katropa dira, no, nga pamati sa samo subong hapon, kag, nung morde, no, ano, gijaya, gina, force, kagid na mo ni Jane, no, masalubong, gid kami. Kag, sa mga katropa nato, no, wala na kita time, pero kita ay kita liwat sa madason nga Domingo, gapasalamat kami kay Doc Remilito Oyser sa imo paghatag sa amon sang tsansa nga mabatian kami sa kahanginan. I-like at i-follow ang Facebook page ang XFM Bacolod News and Public Service Authority kag ang Facebook page ang Negros Occidental PNP. Kita ay kita liwat mga katropa sa dason naman nga Domingo, alas 3 tubtob alas 3 imedya sang hapon. Kag inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office magaservisyo sa inyo sang tampada kag matuod-tuod mayang hapon kag madamo gid nga salamat mga kasimanwa.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: Bacolod City College, nagdaog sa sports competitions at tunga sa mga city kag local colleges. Napilian man ang Bacolod bilang host ang sining isa kadako nga sports event. Nakuha sa Bacolod City College akong BCC ang first runner-up sa bago lang natapos ng Association of Local Colleges of Region 6 and Region 18, Alcor Games 2026 sa Pasig. 25 tanan ka medals ang nakuha sa mga athletes ang BCC. 3 ka gold, 15 ka silver, kag 7 ka bronze. Pangaduwa sa Pasig ang champion kag host ang competition. Sa flag raising ceremony kaina, ginanunsyo ni Mayor Greg Gasataya nga napilian ang Bacolod nga manginsunod nga host ang Alcor Games sa 2027. Ini ang nagapakita nga ginakilala ang Bacolod bilang sentro sa mga dako ng sporting events. Samtang, nag-preparar man ang Bacolod sa pila ka dako ng kompetisyon lakip ang National Prisa Games sa May 10, Tubtub May 15. Hindi magnumbo sa 12,000 ka mga atleta kag delegado ang mag-aabot sa syudad. Mag-host man ang Bacolod sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup SIBA Qualifiers sa June 2, Tubtub June 6. Kagbatang Pinoy 2026 sa December 12, Tubtub December 18.
1: We would like to congratulate also Bacolod City College kay nag-first na up sila sa Alcor Games dito sa Pasig. And I was texted by the regional director of CHED that I think they unanimously voted Bacolod to host next year's Alcor Games. Isang wala din the problem. Fourth, we will start the National Prisa ini nga semana. Kahapon may nakabot ng teams coming from Region 3, I think. So we're expecting a lot of athletes and delegates to come to Bacolod.
0: Dugang pa sang alkalde, ang pagdagsa sa nagkalain-lain ng mga delegasyon ang magadala sang benepisyo sa ekonomiya kag turismo sang syudad.
1: Ang benepisyo sini sa aton portigit ka dako in terms ng pag-giho sa aton sini nga ekonomiya. That is why we continue to support all these activities na ginahiwat din sa aton sa Bacolod.
0: Ang alkalde nagapanawagan sa tanan ng mga ahensya sang gobyerno kag magpaninguha gid nga masiguro ang seguridad kag maayo ang eksperyensya sang tanan nga bisita kag atleta sa syudad. Padayon na ginapakita sa Bacolod ang kapasidad sa pag-host ng national kag international nga mga kompetisyon samtang ginapaligo ng sports development para sa kabataan. Gerald Aragon, Servicio Patrol.
2: Tatlo ka mga children at risk ang na-rescue sa Ate Mendigan si Task Force sa palibot sa isang commercial establishment sa Lunan Avenue, Barangay 39, kahapon sang hapon. Ang mga pamatan-o nag-edad 11, 13, kag 17. Base sa report sa aton social worker, sila ang mga out-of-school youth gikan sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport. Sunod sa Department of Social Services and Development, sila ang nagkinahanglan sang intervensyon. Bugod na tukibanya, sila ang nagagamit sang inhalants, pareho sang rugby. Sa subong DSSD, kaupod ang BCPO Station 1 Women and Children Protection Desk upon WCPD, kag ang Barangay Singkang Airport VAUCI Officer ang nagpakigangot na sa mga pamilya sa sining mga kabataan. Sila ang ginpatawag agud pati sila ang mapaidalo man sa counseling. Si Mayor Greg Gasataya ang nagapasalamat sa aton mga pumuluyo nga nagbulig report sini sa aton nga opisina. Siya ang nagapanawagan sang padayon nga pagbuligay agud maulikdan kag mapalayo sa risgo ang aton mga kabataan. Kagamuyag to ang balita sa sining oras. Ako si Ali Benedicto, Servicio Patrol.
0: Si Mayor Greg Gasataya kag ang Aboitiz Foundation naglunsar sang programa nga Elevate IDA. Ini ang magabulig sa mga kababayenan sang Bacolod nga makaangkon sang palangabuyan kag obra agot ng pabakot ng nila economic empowerment. Sa idalom sang pag-eskwela o pagtrabaho o kon P2P initiative sang alkalde, 20 ka mga kababayenan ang atagan sang 20 ka adlaw nga libre nga training sa virtual assistants, artificial intelligence kag data annotation. 4 ka oras kada adlaw ang training. Ang mga partisipante makabaton man sang 5,000 nga allowance. Ang gobyerno lokal kag Aboitiz Foundation nagpasalig nga madasig makakita sang obra paagi sa pag-eskwela o pagtrabaho o kon P2P program.
3: And pareho sa akon nga single mom kag may duwa ko kabilog nga kabataan nga kinang nako gid mapaeskwela, dako gid nga bulig para sa akon. Ako ipasalamat ko kay Mayor Greg Gasataya sa niya gin offer nga Elevate IDA program. Kagang Aboitiz Foundation.
0: Ini nga partnership ang isa lang sa madamong mga proyekto agud mabuligan ang aton mga kababayenan sa syudad sang Bacolod. Gerald Aragon, Servicio Patrol.
2: Bak- Bacolod handa na sa pag-abot sang 12,000 ka mga delegado para sa PRISA 2026. City DRMO nagtakod sang dugang ang mga water tanks sa 5 ka mga billeting areas. Nagsugod na ang pagdagsa sa masobra 12,000 ka mga delegado halin sa 17 ka rehiyon sa Pungsod para sa National PRISA Games 2026 nga paghihwaton subong nga Mayo 9 tubtub 16. Halin sang Lunes Mayo 4 masinadyaho naging sugata sa City Tourism Office ang mga naginabot na mga atleta ka opisyales paagi sa pagpasundayag sang masker dancers. Agud masiguro nga komportable ang aton mga bisita, madasig ang nagiho ang aton DRMO para sa pagtakod sang dugang ang mga water tanks sa 5 ka mga billeting areas sa nagkalaindain niya PRISA Avenues. Antes ang pagsugod sang kompetisyon, ang City Engineering Office ang nagamat-amat na sa pagpatching, kag-repainting sa mga dalan pagkadto sa mga venues parihas ang Mises Gym sa Vista Alegre. Natapos naman nila ang pagpreparar sang baseball field sa CHMSU Alihis kasubong man sa Miguel kag Jaime Elementary Schools. Sila ang nag-deliver man sang dugang ang mga generator set sa mga venues. Ang City Government sa pagpamuno ni Mayor Gagasataya nag-alokar sang 1 million pesos na financial assistance, kaupod ang logistical support para sa transportasyon, playing venues kag traffic management. Nakaposisyon naman ang BTTMD kag ang aton nga kapulisan agud masiguro ang peace and order sa sulod sang 8 ka adlaw nga kompetisyon. Sunod sa alkalde ning dako nga sports event hindi lang pagpakita sang talento sa mga atleta, kundi sa man kada kung abulig sa aton lokal na ekonomiya ilabi na sa mga vendors, transport sector kag magagmay nga mga negosyo sa tunga sang sigisiging kapagsaka sang presyo sang petrolyo. Iningat ikang ang kabahin sang commitment sang syudad nga himuon ang Bacolod bilang premier center for sports development kag sentro sang sports tourism sa bilog na Pilipinas. Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol. Disiplina sa pag-aboy sang basura, pag-ahugton, reorientation sa katungdadan sang 61 ka mga barangay sa pagtapna sang illegal dump sites kapag paghaboy sa mga suba kag sapa, ginsugura na. 25 anyos na ang RA 9003 o kunang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Apang padayon sa gihapon ang problema sa pagmintinas ng katindo sa aton nga syudad. Bangon sini nagisa ang Bacolod Environment and Natural Resources Office sa Convenro sa pagpamuno ni Atty. Aline Lovdig na dise kalang DENR, EMBNIR agud mapaidalom sugod kahapon sa duha ka adlaw nga refresher course ang 61 ka mga barangay sa Bacolod. Tuyo sang sining orientation nga pahanumdum liwat sa mga opisyales nga dako ang ilang responsibilidad sa eksakto nga pagdumala sang basura. Obligasyon sang barangay ang pag-segregate o kung pagpain sa mga mapuslan kag hindi mapuslan nga basura, samtang ang LGU naman ang magakolekta sini. Ginpangabay man ang tagsa ka barangay nga magpatindog sang ilako galingon nga Materials Recovery Facility o kung MRF. Sa ikaduha subong nga adlaw sang seminar, gintalakay ang deputization sang environmental officers sa barangay level. Gintudluan man ng mga partisipante tuhoy sa husto nga pag-monitor, pag-report, kagang mga do's and don'ts sa pagdakop sa mga individual nga padayon nagahaboy sang basura sa mga ilegal nga mini-dump sites. Gindugang pa ni Mayor Greg nga importante ang pagbantay sa barangay sila tagsa ka mga lugar agud hindi maglinapta ang mga basura sa mga sapakag suba. Iniindi lang trabaho sang LGU kundi obligasyon man sang tagsa ka mga barangay nga siguruhon ang katinlo sang ilang mga nasakupan. Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol.
0: Mawa para sa Batang Pinoy 2026 Kintermahan. Bacolod, padayon niya ginapabaskog ang sports tourism. Si Mayor Greg Gasataya ang naglagda sang Memorandum of Agreement kaupod ang Philippine Sports Commission para sa hosting sang Batang Pinoy 2026 sa Bacolod City. Ginpasidunggan sang PSC ang liderato ni Mayor Greg Gasataya bangod sa padayon nga pagpabaskog sang sports tourism sa syudad. Suno ay PSC Chairman John Patrick Gregorio ang kombinasyon sang sports kag tourism sa Bacolod. Isa ka dako nga bintaha ilabi na nga manamit ang mga pagkaon dire sa Bacolod kag mainit magamuma sa bisita. Kapin 15,000 kadelegado nga magapartisipar sa Batang Pinoy 2026 nga pagahiwaton sa Disyembre 12 tubtub 18. Pagati lilipon ang mga kabataan nga atleta halin sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Ginpayag man sang PSC nga dako ang kontribusyon sang sports tourism sa ekonomiya bangod kaupod sang mga atleta ang ila pamilya kag supporters. Ini ang nagabenepisyo sa turismo kag manegosyo sa syudad. Sa iya bahin, ginpasalamatan ni Mayor Greg Gasataya ang PSC sa liwat kapagsalik sa Bacolod bilang host city. Iyang ginduga nga target sang syudad ang makaproduce sang masunod nga Olympian pinaagi sa padayon nga suporta sa mga atleta. Sa padayon nga pag-uswag sang sports tourism program sa syudad, sini nga hapon pag-aiwaton man ang opening ceremony sang PRISA A National Games sa Panahad Stadium. Kagamay atong pinakauling ang balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Dragon, Servicio Patrol.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalaga, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Sanzone Plus Herbal Oil,
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Namamayang pa, namamayang pa, sa anong sulok ng mundo.
12: Luzon,
11: Visayas,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM,
11: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. XFM. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Strong pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa Kadichar. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: SFM Kid.
1: Yung nga niyang music ah.
0: Nga, SFM Kid.
1: Ay, wala ka lang yung music magkatapos mag-talk up lang. May harap yung mga balita. Lansong namin bigit sa mga DJs na lakad.
2: Wala sang kongkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-ex. Ka-ex. Simply,
0: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
0: Nga, SFM Kid how?
3: Tiyo!
2: XFM 103.9.

0: Down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunod sa lawad na mapagbiyahe ang Cessna Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Cessna Pain.
1: Cessna Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cessna Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix.

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos magkakablam. May anak-alis mga balita. Lapsun, namin bigit sa mga DJs na lalakad.
2: Wala isang konkreto nga sa
3: lahat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: System pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga putas.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: ng music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang music pagkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Plans nung aming mga DJs nila.
2: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
3: Tingin mo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-mentorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung ako mula isa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mag-isa na butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod, sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa tinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa akong siyan, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix Kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Si Daddy, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Nagtumaro kasi, matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang talan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: dami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
4: Uh-huh.
3: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
5: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: the pain. Ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Sa kadichir. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mga tapos magtawa pala, mayarap ka sa mga balita. Wala, sun, amin, bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sa konkretong asa.
3: Kag wala sa katumbas nga rason kung naka-X ka. X, naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
4: Imo!
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Secrets of
2: Hell. Na dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang ato siya nga pagtulog.
3: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo pala ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel and then mahigda dayon kita nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kag especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
2: Sa mga nabulay magtulog mas maayo maginom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal before sleep and before bedtime.
3: Nagabuli-gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung maginom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep ang sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kan nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit gin upod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
0: The secret of health.
3: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay ka ng ila sining tulog.
1: Yes!
3: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid na ito Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sari nga mangustin kagiban pagid ng mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalansis ang kolesterol, balansis ang blood pressure. Makuha na ito Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog, kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The secrets of health.
2: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
3: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The secret of health.
2: Kon wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, sweetener stevia para masuplementuhan kamo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The secret of health.
2: And then namo ning Santon Gold coffee mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione.
3: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kun ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas. Lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold coffee mix.
1: Yes!
2: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
0: The Secret of Health.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: X XFM
6: FM
7: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book, awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
8: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod, sa XFM
8: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Visionex Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: kalalaki, magturo o dietary foods supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
1: Ako bali si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng rimbatyan.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Pigs.
3: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Tagkape ka.

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita. Wala sa nari, bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
3: Timo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang gabi ka.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
2: X.

para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
2: Santol Plus Gold.
3: Ito nga pala, Sydney. Nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Gold. 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santol Plus Gold.
4: Mas pinanakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Santol Plus Gold.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang cold seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: people of the world, mabuhay!
1: Hello, universe!
0: Happy Mother's Day!
1: Yes!
0: Happy Mother's Day! Hambal sang inyo nga mga umanggad nga inyo kontra-kontra.
1: Nabasaan ko to.
0: Di ba?
1: Yes!
0: Hindi tanan perfect ang pagsinalayo sang isa ka pamilya, no? Happy Mother's Day in the sense nga may mga kabataan kid man nga nagaulikid sa ilang ginikanan, ila binagid kung maayo ang ila pagtratar sa ila kabataan. May ara man wala ginpalad ang ginikanan tungod kay ang nagakatabo may jealousy nga nagaganap between umagad kag sa ira bata.
2: Ugang.
0: Anong utod man?
1: Gangan.
0: Gang. Tugpon ka na sa lapa.
1: Ikaw to yan gamba.
0: Oh. So, amo nang nagkakatabo. Pero, Happy Mother's Day pa rin po.
1: Correct, yeah.
0: Kay may araman kung kaisa ginikanan, kung wala ka na may ihatag, nga nakadawa-dawa ka man lang, isa ka kasalbahe nga bata. May araman ginikanan, kung hindi mapagbigyan, sungak-sungak nga bata kasi o na ang nagpadako si Moman.
1: Masunggod na nata yun.
0: Na. Amo lang na yung may sugpon, la na?
1: Wala na eh. Nambal mo naman tanan.
0: Ay, ambot, ado, ako lang ginya permiya, nag-open up sang topic pagkatapos. Mano na lang ginsaya, masugpon-sugpon na lang ginsaya.
1: Nambal mo naman tanan.
0: Ay, ambot, maumpisa na ang phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na luy-luy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Pero nakaturbo, dietary food supplement for men.
1: Da.
0: Sugpon ni man.
1: Tig-a-tig-ana, tindog-tindog pa.
0: Bo, ginatudloan pa sa nga sugpunan man.
1: Ay, why? Kuman.
0: Diga, anan, din yung kakanto ang iyang utok. Doon kakadagdag, bala kong kaisa.
1: Ha?
0: Kakadagdag, amat kung sa diin na siya gaano, ha? Galupad. So, welcome tanang tanan nga XFM Radio Station sa Bugos nga NIR, Kagpanay Island. Unahon ta mga taga-Bacolod, nakakonek na, ha? Via satellite. Upod na subong sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
1: Alex
0: Bacolod
1: Jun Ray.
0: Ha?
1: Jun Ray. Chris!
0: Ha?
1: Chris!
0: Sa din kita si Jun Ray o kung si Chris?
1: Chris!
0: Ha?
1: Chris!
0: Ah, si Chief Junel ang duty subong.
1: Eh, ama ko muna.
0: Magula siya nag-message, oh. Sa Kabankalan, mabatian kita XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Oh, mula.
0: Kanlaon 101.7 XFM with katropang
1: Baby Ron
0: Shooty Boy. May tarpaulin sa mga products ng Yes to Health. Di ba bang-bang? Nakatarp ng ilang mga muaks. Ato na yan, san opa? Gusto mo man ipatarp yung may tsura?
1: Oo, oh, dapat lang.
0: Pero may RIP. Deal or no deal?
1: Deal!
0: May RIP?
1: Dapat lang.
0: Ano na, nabutang ang ano, born date?
1: No.
0: Ano?
1: Ritubado ining paloy.
0: Sa kayo, batian kita loud and clear from Northern Negros Occidental 87.5 XFM Sagay and XFM Sagay Teleradyo via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 halin sa Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadis Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatian kita XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 upod ta si Katropang
1: Alex.
0: Correct! Balaan niya ba? Sa Kalibo, mabatian kita XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: James Dean
0: Noel. Kaya ano pa? Sa Rojas, mabatian kita XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Jen Ray
0: Jason. Sa Antique, mabatian kita XFM Antique 93.3 with katropang
1: Shemaine.
0: Ha?
1: Shemaine?
0: Antique.
1: Antique gani, ah? si ano si Noel.
0: James Dean. Yeah, ma- taga din tong imo na balaan. Ang imo chakto taga din to. Iloilo lang yun, no?
1: Iloilo lang kid. Yeah.
0: Sige, paluya pa maayo. Panopso pa maayo duga. Sasige mo kapag
1: panopso. Ay, wae, kumanya kayo nagkakambyo-kambyo sila.
0: Sasige mo kapag panopso sang duga. Ano? Gamango ka na dugay. Ba? Siyempre kay galaban na protina imulawas, mabuhinan ang ano,
1: ang imo calcium.
0: Hindi, mabuhinan imo brain cells.
1: Oh?
0: Oh? Wala cells ang brain?
1: Hindi, ah, namin ko tingin protein na gayon, buhinan pa.
0: Mabuhinan gani imo protein. Ang imo galing nga brain cells kay sobrahan ka sa protein.
1: Ay, amo na gali.
0: Pili ka protein o tin?
1: O tin eh.
0: Dasig si Sabat, diba? Ang oras, alas 9 o... Ang oras, alas 9 o...
1: O 10.
0: Pabalik pa ang phone, palupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Filangka.
0: Ang oras, 9:23, nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Testing libido. Kaya, subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 41 minutes after 9 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
2: Patas, ha?
0: Patas man. Akong pinakauli na gambal ko. Ikaw una, bugto ginawa. Mapatas ka pa.
2: Balala ka na.
0: 1-0. Mayong gabi sa liwat, mag-aumpisa ng phone pal. Ginadulong sa inyo na sang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga pinakanamit sa tanan nga kape. May glutathione kag collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, parihos ko.
2: Wow! Talaga lang, ha?
0: Inom ka mo, adlaw-adlaw sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Araman ang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rems, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag sa inyo paborito, kag suki nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Sarang kita makitaan subong sa akon nga TikTok Live. Ngitaan nyo lang ang Troy Tisoy Official kag sa Facebook, Troy Tisoy 2.0.
2: Yahoo! O, pwede na ka makapanawag diri sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kabalo ko nag-celebrate yun sila subong sang
2: Mother's Day.
0: Kag timing gid nga subong ang Mother's Day, Domingo.
2: Domingo nang actually ang Mother's Day diri sa Philippines lang niya. Gina-held na siya every second Sunday of May.
0: Ti anong connect?
2: Amo na eh.
0: Kasi
2: siling mo natupak siya sa Domingo. Amo na gani nga ano.
0: What I mean, natupak sa Domingo, it's family day. Wala mo ginapatapos akong istorya. Gasugpon ka na dayon. Ang imo isugpon mo man na Japon every 2 weeks ang Sunday kada May.
2: Ti ano lang isugpon. Oh, kay mo.
0: Dalom-dalom ang latibay. Kasunod bala?
2: Ano?
0: Hindi ka nalang gid magpuli alang-alang sa Baddo. Domingo gid yang imo tigbalik dere.
2: Correct.
0: Kaya ang imo nga panguna-una nabilin pa sa bakulod.
2: Correct. Kita mo gin patay ko gani ang transmitter.
0: Pero ang imo nga mga pagidaron mo adult, mga Amerika kabala kag sa iban nga mga pungsod. Advisable pa na Japan nga ano nga fit to work siya.
2: Oo.
0: Pero galing kay sa klima goro, deteriorate ang imo utok sa klima.
2: Spell deteriorate me.
0: Ay, so dambal ko na nga ipa-spell mo sa ako now. Ano 'di ba? Gamatter man guro ang climate.
2: Ano gani meaning sang detour?
0: Ha?
2: Detour?
0: Balik.
2: Yan.
0: Oo.
2: Nagbalik ang una.

0: nuts ang deteriorate.
1: Ang deteriorate yan, nagkakaagnas yung mga panguna-una.
0: Kasi mo, detour.
1: Pilosopo ang latibayo. May caller to sa line number one. May gabi.
2: Hello, good evening.
0: May gabi.
1: May gabi. Doon naka-intra ka naman.
0: Hello?
1: Hello?
2: Wipa, wipa.
1: Ah, wipa. First time mo?
2: Yes, first time.
1: Hmm. Yeah, matyagan mo doon first time niya?
0: Ang besin, sinungalan mo?
2: Ian.
1: Ah, nang naka-intra na ni?
0: Taga diin.
1: Antike.
0: Antike?
2: Nagalibo.
0: Nagalibo ka naman, ha?
1: Nagulpi, lumbat.
0: Fronting, huwag mo bala daw amu-amu lang.
1: Anong spelling sang Ian mo? Amo ng Ian? I-A-N?
2: Yes, to Ian.
1: Oh, pilan na edad mo, Ian?
2: 22.
1: Ga-work?
2: Yes, Troy.
1: Amo naman isa ga-obra sa swimming pool, Dol?
0: Oo, man.
1: Sakto?
2: Hindi
1: sa 7-Eleven.
0: Sa 7-Eleven ka naman sa pong. Nga, wala pa tubi ang swimming pool.
1: Yung 7-Eleven naman sa pong. Ah, ano nga branch abi? 7-Eleven sa Kalibo.
2: Na may naman siya branch.
1: Oh, so malayo na iya sa Kalibo proper. Ano man siya? Banwa it naman siya na nga 7-Eleven, correct?
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay. 22 years old. Oh, ano man ang tuyo mo? Hindi ka mag-greet sa imo nanay. Happy Mother's Day.
2: Nanay.
1: Hindi ang imo nanay, ya, ang nanay naton subong upod mo. Si nanay.
2: Mother. Nanay Dolphy.
0: Thank you, thank you.
1: Naka-intra na ni Sana, dumduman ko na ya, the way siya magambal na daan.
0: Okay, huwag ya ka,
1: familiar ka tama.
0: Oh, ka, the way he speaks.
1: Pero diba? Sige na lang, acknowledge siya, siya kay ti guwapo mo ni sa guwapo ka, Ian.
2: Oo, Sir Joy.
1: Amayo kay ginako mo na yun. Be, ano ngalan mo sa Facebook?
0: Oo.
2: Ian Videa.
1: Ano, ano, ano?
0: Ian.
2: Ian Videa.
1: Anong, anong spelling sa imong last name? Letter B na?
2: V na Victory, E-D-E-J-A.
0: Videa.
1: Videha? Videha?
2: Oo.
1: Bali kumbaga, Ian Vidija daw mo na. Tama?
2: Yes, sir.
1: Okay, sige.
2: Yes, sir.
1: 22 years old. Amo ni ang sa may taytay?
2: Oo, sir. Tayo.
1: Ati, taga-antiki ni siya. Nagpakalibo-kalibo lang. Tsakto, Ian?
2: Oo, yo.
1: Ah, taga-antiki siya. Wala akong nagsala, Dolphy. Kabalo ka man gali, Dormang Stock, Dolph. Nakita mo dahil, Dolph,
0: eh.
1: No?
0: Ah, ano
1: naman
0: ni
1: Adjo? Ano naman ni Adjo? Damo-damo na sa friend. Gusto mo ang may burangos?
0: Ha?
1: Gusto mo may burangos?
0: Sa dalom?
1: Ha?
0: Sa dalom?
1: Hindi, ha? Ang burangos siya dabal siya picture sa dalom na,
0: ha?
1: Sa dughan kang sa iya nga, ano?
0: Sa dughan lang, ah.
1: Gusto mo na ang may balbon-balbon sa
0: may
1: dughan?
0: May balbon-balbon.
1: Ba? Ti mag-inawayay ng imong burangos kang sa iya nga burangos?
0: Kalami.
1: Inami sa ngunin yung makalami. 22 ka pala, do hindi mo ni patihan 22.
0: Do hindi mo ni 22.
1: Mo man?
2: 22 na sir, 1982.
1: Ano kasi man ka before?
2: Hindi sir, hindi.
1: Ah, si man na lang sweldo.
2: Oo, si man na lang.
1: Ah, si man na. Pila ka nakatuig, nag-work sa 7-Eleven?
2: Mga 3 years and a half.
1: Ah, malawig na. Ano, ikaw ga cashier da? O kung ano da ang imong posisyon sa store?
2: Dali may management trainee.
1: Ba? So, after sina, most probably may promotion gid as managerial sa ano eh, sa store eh. Correct, Ian?
2: After sir, na mga 3 years and 6 months after, kalo ipromote ako as manager.
1: Na, ang balko.
0: Wow, grabe.
1: Basta gani, may management training.
0: Mm-hmm.
1: So, meaning, ikaw na ang kandidato para ibulos bilang mamanage sa sina nga store. kay sa kalawig mo bala sa 3 years and 6 months. So pwede na na kay masa ulo mo na ang pasikot-sikot kung anong encoding, anong gagawa gasulod sa mga stocks. Pero kauti sina amigo Ian.
2: Yes sir. Sakto,
1: sir. Tapos kung may ano, may short na charge gid sa imo o kun sa below gid nga grupo nga on duty sa sinaka time kung isang naka-short ka mo.
2: Kung naka-short, I charge ka na natin, sir.
1: O sige, madilargo na lang kita para
0: para hindi ka
1: hindi short. Tama short.
0: Tinga nga may picture ka din nga sa barko.
1: Do hindi mo naguro barko, do pulungkuan man. Oh, may ara siya no.
0: May ara.
1: Oh. Naka inter island kami go.
2: Ah, that time Sir Troy nagbakasyon ako Sir Troy.
1: Ah, bakasyon tapos imo service amo ni ang international ship.
2: Ah, nakasakay na ako Sir Troy, bali nag-vacation ako sa may Vietnam.
0: Sosyalan.
1: Te ano experience mo sa Vietnam, mayad man?
2: Mayan okay to, and then mga tao dito very approachable, and for example may mga ano dito, may mga occasion, so for example may mga ano gina-invite man nila ako sir Troy.
1: Hindi kali basta-basta nga ito ng mga corridor.
0: Correct. O mga sosyalan.
1: Pero mas sense mo man ang hinabalans ng isa ka tao kung may pinanilagan o kung wala. Amo na ko nga akong
2: yes,
1: kais. Oh, so amo na sa subong sa edad mga 22 do hindi ba kami magpati nga 22 na nimo. Do ka mature naman sa imo. Sigurado ka 22 ka gid man migo?
2: Yes sir, to yes opo.
1: Pila na kabilog imo nga nanobya?
2: Sara, isa lang sir Troy.
1: Pila ka mo ka tuig?
2: 1 year.
1: 1 year. Di nga wala nagdugay haw.
2: Kay nagsagap siya sa ibang brother Troy, kay gusto niya mag-abroad.
1: Te, na ano niya gid, nadayon niya gid iya ang pag-abroad?
2: Nadayon Sir Troy ang pag-abroad niya Sir Troy.
1: Te, wala iya ka gin-recruit para mag-upod ka mo to sa ginobrahan niya abroad?
2: Kay that time Sir Troy, kinakontak ko, hindi na makontak ka ng communication.
1: Ang iya guro ano, ang iyang account, no? So nautod yes, inyo sir. Communication nga duwa?
2: Mm-hmm.
1: So pero ang inyo relationship wala man sing tawag sinigani, wala man sing formal break up o kung anong pagplastar o kung closure o
2: wala man sir kay that time nagambala sana ka natin niya ano tama proceed na sana another work na.
1: So para kagid kay Dolphy sa bunga gabi.
0: Pero
1: hindi para sa imong babae, para ka kay Dolphy.
0: Hindi amo nagadi pa mangkot kuman siya mo. Pero do you think nga if ever magbalik siya may chance pa nga maging kamuliwat?
2: Siguro sa kadya hindi siguro makontak ang ano nga CP number kay Dolphy.
0: Ah okay.
2: Siguro sana.
1: Pero someday bala kung magsumalangay ang inyo banas nga duwa, magkit-anay ka mo tapos single man lang siya dayon, single ka man, may chance guro mo magbalik kay Kitty. Wala pa man bala closure ang inyo nga relationship.
2: May possibility sir Troy, may possibility.
1: So hindi ka na lang mangita sa mong nobya guro, hulaton mo na lang siya ano. Ito na budlayan ko yung ngita color sa mo. Ma-plug ka sa number mo. So mga taga-diin, gusto mo nga mga girls nga ma-text o kung ma-contact sa imo after mo mag-plug diri sa amon program.
2: Panay Island and Negros Island, Digil.
1: Okay, gida. Way problema. As long mag-intindihan, na yung man lang kamo nga. Ang punggan tagid abin nyo utog. Utog! Ang inyo nga pagpalanggaanay, di ba?
2: Yes, correct.
1: Pero ang akon gid ma-recommend, mas manami gid mga taga Negros nga uyab ang imo gid seryosohon dol. Kay nga adol, ano gani taga Negros dol?
0: Ha?
1: Ano gani mga taga Negros nga uyab kung iya seryosohon?
0: Mga tikalo niya. Ano ba be?
1: Tampo ha, gini wala si dol. Abi ko ang isabat niya ka mga sweet sa mga girls kay nalikop kita diri sing
0: sing ano eh, santubo kag kalamay.
1: Nan. So, mga matam is magpalangga ang mga uyab. Pero may part man kung kaisa, amigo Ian, nga may ara man na, ano, maulo aslom kag parat man kung kaisa. Wala mo pa na may experience, amigo Ian? Ang maulo aslom kag maulo asin-asin?
2: Ang mulo aso mo gahan ako sa mga mangga, kami ano.
1: Hindi ang mga girls na min kuya hindi ang mga fruits.
2: Ang white pa sir, kuya, white pa.
1: Hawaii pa. Dolp ipatilaw gani si Adolf.
3: Sige, berarti lawan tanga dua.
1: Tilawan mo ni aslom-aslom ni Dolphy. Pangitaon mo gini. Biskan arakan na sa kalibo. Madto gini ka diri sa bakulod kung matilawan mo si Dolphy. Gakaman.
0: Gakaon ko man iba.
1: Iba akong sambag.
0: Kasi iba lang tanay.
1: Kasi iba lang tanay. Hmm. Sige. Sige, Migo. Ano na tong number mo? Kagpilang edad sa babae na pangita mo sa bunga gabi?
2: 23 to 25 years old. Mhm. 0927.
1: Okay.
2: 0874. 0927 0874. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
1: Hindi ka na magano magsulit flag liwat kay daw kadasig sa imo nga pagambal.
0: Inay na yan ang paliog.
1: Oo.
2: 0927 0874.
1: Isa pa, sir?
2: Sige pa, isa pa. 927 0874.
1: Laila ang ngalan, hindi mo pag i-entertain, ha?
0: Laila ako, Lailay.
1: Salamat, Migo Ian. Regards sa mga taga-Kalibo kag Antique, ha?
2: Thank you.
1: Okay.
0: Sige, mga sosyalan.
1: Naka-intra na to sa kay ka-familiar sa iyang voice.
0: Ang tingog yan, ang the way he speaks gan.
1: Correcto. Ang iyang tono niya bala. Kay Zach Dailan, Rica Plaza, mayong gabi, Mark John De Los Reyes Aguado, Lee Fardigno, good evening. And hi kay Mark Lorenzo, mayong gabi man sa kay Crystal Maria Joy Librado. Shout out ang mga taga Roas Capiz, especially sa beautiful mother ko nga si Maria Librado. Happy Mother's Day. I love you.
0: Hello, kag mayong gabi sa kay Asmi Esporton, sa kay Jenny Tanyales, and kay Angeline Cabil.
1: Mayong gabi man kay Ben Pasagi Cadorna, sang La Castellana Negros Occidental. Mayong gabi pagid kay Valdez Febrero, and tulits lugatiman kayayan hay sa Katalbas family mayong gabi kay Toto Val Escalada, Nonoy Kuyagbo, and Sweet Dalen mayong gabi. Ang mga wala pa nabasaan sa pagbalik namo ni Dolphy, ubuso namo na amat-amaton lang. Jason Gabayeron, hi Gabayeron family, good evening. Nagapamati ka mo sa phone, pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
1: Inang XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Kanina ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
0: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
0: tanggal agad ang kabag.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
2: na all-in-one.
0: Sa presyong
2: magaan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Naugot tugot. Balik na sa phone pal, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumar sang pinaka the best herbal food supplement. Combine nyo lang ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
1: Ara man ang premium D3 coffee mix ang kape para sa mga diabetes.
0: Laanangin ba?
1: Ano?
0: Damapatay ka na, Dol. Ang tanang ASL product sa Rang Mabakal sa tanang Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sige, Apon Troy Tisoy, kaupod nyo sa bunga gabi sa phone pal.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Sa mga gusto mag-intra, i-dial nyo lang ang XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Mayang gabi, anay sa mga naglantaw sa TikTok kay Tan Nix, kay Janelle Jantumaob, Boss Choi, kay Caceres Melo Jane, and Heart Join. May caller ta sa line number 2. May gabi.
2: Good evening.
0: Sino ni?
2: Si Raymond Troy.
0: Ah, naka-intra naman si Raymond. Wala pa man isang kabulan. Intra ka naman, liwat.
2: May mangkot ng call dahil sa Nemo Troy.
0: Ah, sige.
1: Ano mo pa mangkot?
0: Parte sa ano, anay? Kaya basi kung hindi kami kasabat, i-prepare naman. Parte sa ano pa mangkot mo?
2: Parte sa phone pal, Troy.
0: Anong parte sa phone pal?
2: Hindi ba Troy ang nagatawag? Ano, nag-theater ka mo sa nagatawag sa nag-intra ka phone pal?
0: Pagkatapos, imo naman dayon i-bat-in nga hindi mo ko pag-intertain na ron kaya katawag mo ko sa imo nga program. Amo na pamangkot mo?
2: Hindi, Troy. Kaya siyempre, abid listener de ko, Troy. Kung din ito nga percentage, Troy, nauna nga pamati ko na imo sa YouTube.
0: Ay, ambot, nag-ipangmit lang. Muna mo nag-ibang nga istasyon. Ginakat ko na iyang nga pamit lang. Amo ni ho, mapa-avid listener ka man o kung hindi. Basta nga ito ninistoryahan. Nga naka-plug ka naman. Pag-intra mo din, naka-plug ka sa number mo. Wala.
2: Ay, Troy.
0: Wabaw! Ara na naman. Manginanes lang bala kita. Kay fair man ka. Fair bala kami mag-entertain sa mga naka-intra na. At the same time, nadumduman ka man namon nga may ara ka na to naka-istorya nga uyab.
2: Subukan lang po ng intra, Troy.
0: Sigurado ka?
2: Troy?
0: Pamangkoton ko, anay, akong hurado nga upod. Hurado, Dolphy?
1: Yes?
0: Mapati ka man sa ginapanghambal niya?
1: Hindi.
0: Gindag na ngayon. Dali lang bala. Kay Dolphy, panitay, mulat ka na. Kay, mangkotang lang namon.
1: Dali lang, kay ginahukman ka.
0: Nga, makambal ka nga hindi mo sa pagpaintrahon. Hurado, Dolphy.
1: Dosang saan umalan ni sa nag-ano? Dosang na may ginistorya man to sa ganit nga bayi.
0: Na. Tapos ang babae ito, nung nagtawag diwat sa aton, nga wala ko klaro yung istorya.
1: Nante.
0: Diba? Ano, sino giman ang toyo mo bala? Si Dolphy giman? O kung iban pa?
2: Kung trao, tani sa punpalo mo, Troy. Pero kung hindi kayo dito, back out naman ko, Troy.
0: O sige, back out na kayo. Hindi kayo pwede. Bye-bye.
1: Ay, so, tagaan taman chance ang iban?
0: Hindi, kuya! Hindi, kuya.
1: Amo na kayo sa lingkod tagaan taman
0: chance. Pasulit-sulit, aton cooler na karoon magwa.
1: Amo na kayo sa lingkod tagaan taman chance ang iban.
0: Awa, abi ko ka na gaan mo sa chance. Mayang gabi.
2: Mayang gabi, Troy.
0: Ari, bago ni. Feeling mo, bago ni, naka-intra na.
1: Dali lang.
0: Ah, sige. Makoto na lang ngalan.
1: Oh, sino ni Paliog?
3: Si Dave Troy.
1: Si?
3: Dave,
1: taga diin?
3: Taga ano siya ang ticket, Troy?
0: Bago pa ni? Basi, bago mo lang na batian ang San Jose.
1: Ha?
0: Ang ticket lang, pero...
1: Araw-araw na. Ito mga kwan pa, araw-araw team mo.
0: So, din ka sa San Jose ang ticket, Migo Dave?
3: Taga San Jose, Troy.
0: Sa proper, Ged?
3: Oo.
0: Pila na edad mo?
3: 28, Troy.
0: Pila-pila?
3: 28.
0: I-mute, Anay, mo radyo.
1: Oo.
0: Oh, rikta lang sa cellphone. I-mute lang.
3: 28, Troy.
0: 28. Naga-obra ikaw?
3: Troy.
0: Ano work mo?
3: Mekaniko, Troy.
0: Favorite na bala ni Dolphy.
1: Wow, mekaniko.
0: Narang ginakuti, pero may iyang ano, Boulevard of Broken Dreams.
1: Be, pa, pika, pa, kumisang imo, nga kambiyada.
0: Hala.
3: Ano, kaya siya kambiyada, Troy? Manual o kung...
0: automatic?
3: Matic.
0: Ano yung model? Manual, automatic?
1: Mas nami ang manual, eh.
0: Habi ko gani, mas nami ang utog-matic.
1: Correct.
0: Wala naman niya sense of humor. Wala
1: yeah.
0: Why na?
3: Masami kid man, Troy, ang manual, Troy. Kay,
0: Kay anong kinalain sang manual sa automatic?
3: Ay, maraming automatic. Drive lang mong.
0: Hmm.
3: Pagkabuta mo sa drive, blaga lang na. Pero ang manual, ano mong, duro, duso mo mong.
0: Hindi ah, hindi na valid nga reason sa isa ka mekaniko nga ano ya, nga pagplastar. Hindi na ya valid. Valid. Hindi ah, amo niyo, valid na siya nga mambal ka nga ang ginpili mo ano to gani? Manual. Kaya ang automatic, drive lang nga, drive hindi. Manami ang manual tungod kay kini sa gatong kag ang automatic expensive sa gas. Amo na.
3: Depende man sa isa nga ibar, Troy, nga ako nga mag-akil doon sa akyan mo kung manual man ako na ano.
0: Amo gini ba lang problema? Amo gini ba lang problema? Amo kay madibati pag
1: inyo
0: ang mekaniko, pag inyo ya bala?
1: Ari na lang bala, oh, apal makuntat ka mo nga duwa. Depende na sa utog.
0: Depende sa tingin. Ah,
1: Mati
0: ka na. Pero di ba mas maayo gidya ang manual kay kini gyud man niya ang manual.
1: Wala labot sina ang manual ay may kwarta martsa na iya.
0: May kinta gid gani. Chato, Migo Dave.
3: May kinta pa, Troy.
0: May?
3: May six pa pa.
0: Ay, hindi kuya si Imuya. Iambal mo na yung sexta ya kay Dolphy, hindi sa ako niya.
1: Di ano gusto mo ma-sexta? Ano?
3: Awan ka sa drive chakon.
1: Ba? Pilagi na magbutang asaiti man.
3: Ay, ang gusto ko sana nga tuwad balikad la.
0: Ba?
1: Amo na gani nga asaiti lang ang kulang.
0: Oh, use o kun wala pa magamit.
3: Ay, hindi. Tayo na Troy ang use oil, Troy.
0: Grasa na lang para safe.
1: Oo, para na bisan paano maging grasang tao tayo.
0: O kung taong grasa.
1: Taong grasa gani.
3: Init po, Troy.
0: Ha?
3: Init pra.
0: Tibutangan ta Vicks Vaporub eh. Para, para mabatsyagan mo ang cooling effect.
1: Pagkatapos yun namang hampol mo lang tayo kasla. Tayo ano sa'yo mo.
0: Pati ka na. Nga nakapasakop si Dave sa phone pal. Anong tuyo mo?
3: Ano man, Troy, daw linga-linga lang, Troy, pero kung may tugrok o knakang ka phone pal dyan, ti ampagan tayo.
0: May genre na. Hindi tatan ma-zero kung tigayon man lang. Basta maayo lang ang pagplastar mo sang ginapangita mo. Pero kung yauya gani ikaw mag-explain sang imo ginapangita sa isa ka babayi, ti depende na na sa matext kag matawag ka nimo.
3: Wala ko tiya, Troy.
0: Wala ti mo huya?
3: Wala ko tiya.
0: Oh, halata man.
1: Tinga,
0: overconfident siya, no?
1: Gani.
0: Oh, sige.
1: Tinga, 38 ka na, wala ka pa nobya o kung may nobya ka sa una o kung ano, asawa.
3: 28,
0: Troy, 28.
1: Baka 38. 28, gani. Sorry,
0: 28.
3: Oh, ti. Kaya nga, 38. Imo ta, Dolphy, ginagabi. Imo.
1: Wala ka diya sa ano, hindi pwede ka sa lahaw.
3: Imo ta, gusto mo, balupok kita rin.
1: Ay, kung balukpan mo lang, kuya.
0: Ate, 28 years old, wala gid timo nakauyab? Oo. O kung nakauyab timo, bisan makaisa lang, ano?
3: Sa
0: mekaniko, Troy. Ate, nag-intra ka pa din, masako mo lang galit timo dyan. O di, priority mo na lang imo nga, ano, imo work.
1: Correct. Kutik-kutik.
3: Amo gani nga nag-intra ko si imo para nga ma-plastar bla.
0: Ah, kung i-plastar. Ano sige, plastar ta. May dyan takon dya nga taraugan. Ay, gusto mo ta na ang inchik-inchikon kag chabi nga uyab?
3: Ano lang yan, Trey Mayada. Importante nga may taugan na.
0: Sige, i-dial ka dya. I-dial ko ka dya ang number. Pero hindi mo pag-ibotang, i-hold ko lang ni kadali ha. Ang tawag ko kanimo kay palutson ko ang isa ka ano, talawgan.
3: Okay. Pero taga din na, Troy.
0: Hindi ko pa sure kay nag-comment lang siya sa akong FB account. Mangkuton ta sa ako makasulod na siya. Ha?
3: Okay, Troy. Ah.
0: Oh, diyan lang timo, diyan lang timo ha kay dial ko kadyang number. Duha gini ka number okay, ginatag yo. 27 ang lain ni bala kung bas. Ha?
3: Makaulat ba ko, Troy? 20 anyos rin ko, gaulat yapon ko.
0: Mahulat giti mo kung san oja ipatigayon ta ang ano, ang uya.
3: Okay, Troy.
0: Hari na, dial ko anay. Doon mo mananawag kagina nga number? Basi babae na yung profile pero lalaki dya? Dahil lang ha? Zach ngalan. Si Zach Dailan. Ginlawag ko tanan ang pangalan.
1: Ate ba si lalaki inisa?
0: Ha?
1: Ba si lalaki?
0: Ate tampuyungon ta sa Ah, amo na ang hindi. Amo dyan hindi mayad. Kay gahatag gatao kang number, tapos di ta na magsabat kang call. Dugay-dugay magsabat. Ay, hindi na lang pagsigihon, basta wala may gasabat. Ah, Migo, ngalan niya ni gani. Dave?
3: Troy?
0: Bukota na gasabat sa amon nga tawag ka dya.
3: Ano ra ba, Troy? Ano mayad ba?
0: Mayaday ah, kung mag-plug ka sang number mo, kay para duro, timo dyan may masikop nga mga girls.
1: Mm-hmm.
0: Ano ginapangita? Ano ang ginapangita mo sa isa ka babae, hai?
3: Gusto ko tanga Troy, edad nga, may sarili ako tanga nga, sinsinan ni Troy.
0: Bawa pa kabudlayan, wapa kuya ako niya yan. Papaisorya honta ka, basta kamaanti mo magdrama.
3: Okay man Troy, ay, oh. Ipakayan ta Troy.
0: So ang aton subong nga dramahon, bali, ano? Pangaluyagan mo si Dolphy, bali si Dolphy diri subong ang babayi.
3: Gusto ko pa nga Troy, nga pure babae Troy, si Dolphina Troy.
0: Sample gani, kung paano ka mga luyag. Bawa katigaman sa ulo, sino man. Masugutin mo nga masample.
1: Sample lang.
0: Masugutin mo nga masample, taten.
3: Umati ka Troy.
0: So ang ngalan ni Do, ano yung pangalan ko sa iyo Do?
1: Clarissa.
0: Oh, si Clarissa, single mom ni siya. Then ang iya edad, 28 months, same pareho sa imo. May duha ka bata. Ang iya nga bata, 1 year old lang ang gap. Ang isa, duha ka tuig. Ang isa, manog 1 year pa lang. Nakuha mo ang lagan sang istorya?
3: Troy.
0: Ikaw, Dolph, nakuha mo man?
1: Yes.
0: Hinangaga na karoon ha, mahuyan kita ni Stagantik eh. Bali may duha ka kabata, 1 year old and 2 year old. Tapos single mom ka, napatay ang imo nga bana, dayon mga luyag si Dave si imo. Okay na?
1: Okay na.
0: Okay, lights, camera. Ako wala lang kuya papel ha, matigayon lang ko. Lights, camera, action.
4: Uy, nga anak ka pa ma-share ka man di Dave.
0: Hindi ama nagbalay pa sa anay, hindi pa gunahi, bala na. Naman.
1: Ara na siyang dayon sa sulod.
0: Siya dayon nag-intro nga manuktok ka pa gani, di ba? May motor pa gani, timuran, nga mabatian niya nga may nagdulog ng motor.
1: Sige, ah.
0: No, sige, take to. Lights, camera, action. Kagkaroon. Hindi na naman voice over ko, anay. Dali lang. Kagkaroon, yari na ang drama rama sa phone pal. May motor ka, ha? Ikaw na dabalas ang sound effects kung anong lagan sa motor mo, dahil mekaniko ka man ng animal ka. O, sige, action! Ha? Ano? Ikaw gani? Kay ikaw, tana, ang may kinanglan mo.
1: Kay may motor ka gani.
0: O, lights, camera, action. Mana, go. Okay, cut! Cut!
2: Ay, wala pa
0: gali. Sige. Action!
3: Marisa?
0: Oh, di, wala kami ka ba? Wala isang ka effects ang imo motor na.
1: Hindi ko si Marisa. Ayan si Clarissa.
3: Ito, nagagot ka sa Troy mong.
0: Aya, rinakita sa take 103 na.
1: Oh, sige na.
0: Lights, camera, action. Bosan, o ba mo niya mga pangaluyan kay Clarissa kadugay, tana?
3: Marisa?
0: Clarissa, gani!
1: Clarissa.
0: Inano?
1: O, Clarissa.
0: Imunalisa na lang na.
1: O, Munalisa na lang.
0: O, sige. O, sige. Lights, camera, action.
3: Clarissa?
4: Ano?
3: Ay, di, andat nga, ura kau ka, nung nakan, no, kinapagugas tawag ni mo.
4: Ay, wala man po, ya. Wala man takon ka, bati isang imo motor.
3: Di, manan mo nga, patay gani ang motor, o mo gani nga, gintulod ko lang.
4: Ambot, ay, ano na lang na, ano, pagal, palon man na.
3: O di,
4: ma, ano?
3: Pwede nga.
0: Ay, dali lang, ilang agad. Dahilang gid, unmatch ang inyo nga drama. Ako na lang ang babae. Ako na lang babae, anay. Unmatch ka mga duwa. Kay Doga, ano ka muga, sumpakihay ka mga duwa. Ako ni mabalang kay Dave. Dave, ikaw pangaluyag sa akong Clarissa. Oo. Akong ngalan. Ako tong single mom. Okay, sige. Clarissa lang Japon, ha. Ako naman ang babae.
3: Okay,
0: kay unmatch ka mga daw. Okay, sige. Lights, camera, action.
3: Clarissa?
4: Ay, yes, Dave. Hari ka man.
3: Ay, ti, na, guban ako ka motor mo. Kamura nga, nag-apit ako dyan sa balay niyo. Kay, nag-ride ako mo.
4: Sa kadamo-damo dyan nga balay, sa dirigid ikaw nag-uban dapit. Ano na, ginhungod mo gid naton para maka-adto ikaw dyan sa balay.
3: Ipes lang bala, basi madakpan ka ni tatay mo.
4: Ay, kay do karong man sang imo nga gihambala nun nga naguban ti mo do. Matyagan ko hindi man naguba imo motor do. Imo-imo man lang nga naguba.
3: Ipas lang nga ni, para nga diskarte ko lang nga dyan sa motor.
4: Puti! Ano gin mamlatuyo mo sa akon?
3: Hindi ko gusto ang maturog ako sa balay nyo.
4: Ay nga, maturog man tayo, hindi mo dyan. Wala ta ako na informs pa nga akon nga nanay kag tatay nga matulog ka. Nga diriti mo matulog.
3: Siyempre, nagubahan ako. Raya kabalay ko. Hindi mo ko pagtarugon. Ano ba yung madisgrasya ako sa unahan nito?
4: Ay, wala na ikaw dirito lulugan. Ay, manan mo nga may duwa takan ka ayam dya.
0: Ito.
4: Bata, gali.
3: Pwede man ni Bing, dyan ako sa Pangalang, baboy nyo.
4: Ay, wala man tamon ka, babuyan ang ari, isamon niya ang mga kanding na diyan nga may bangs, ya.
3: Pero hindi ko mapaturo, ginakan yan.
0: Ay, Dolph, ikaw na lang siya, Dolph. Kaya daw, hindi mo ko nikasaho sa'yo mag-drama, Dolph, man, ikaw naman.
4: Oy, ako gali si Juan! Si Layla!
0: Basa-basa!
4: Ay, hindi pa ito kaya nga pasar kay Clarissa, ya.
0: Hindi ko buka.
3: Hindi
0: ko buka.
3: Hindi
0: ah, kabugat. Kaya ya, mag-ano ya, mag-bugat na mag-istorya sa imo.
1: Correct.
0: Ano na, may babae na guro mag-istorya kanimo ay. May ang gabi eh.
1: Hello?
0: Ay, lalaki, sa kakaroon ko talagang. Mga babae, dial ka mo, pe. Kamu na lang istorya ni kay Dave. Kito na nalingan kami, ha. Ah, dial nyo ang 0912-007-6793. 0912-007-6793. Hay, kamaan, giti mo magdiskarte kang uyab daw, hindi man guro.
1: Oo.
3: Ay, gapangara si nanay ko, Troy. Kiraran ni Dad ko, Troy.
0: Dahil lang, gid. Babae, ni sa pekalinya, may gabilay number one.
3: Lalaki ni Troy.
0: Ah, karoon ka lang intra, babae. Ang mong ginahulat, ha? O, sige. Babae nga linya, nanay, diri ka mo agi sa 0912-007-6793. Ano to, hambal mo, Migo Dave?
3: Gapangarar ka ni si nanay, Troy, nga, uraho, gano, gapon, di, niga, Troy.
0: Ari na, may babae na. Ari daw, hindi man ni babae, daw, wak-wak man ni guro.
1: Hello?
4: Hello? Hello? Sino ni?
0: Hambot si mo da pulito ah. Line number one, good evening. Hello, line number one.
1: Hello.
0: Da mani kasabat.
1: Ang mati lang saya. Wala
0: kasabat oh, dai langit makuha ta sa isa.
3: Mati lang trig.
0: Dai langit da. Ah, mayong gabi, line number one. Oh, mayong gabi.
1: Wala babae na giniya.
0: Taga Antique ka man, Miga?
5: Oo, taga Antique ko.
0: Very

0: sa diin.
1: Do wala pa sa katultol yo.
2: Kara tultol ng tray.
0: Jenay na.
2: Ah,
1: nadula ko na si Jenaina.
0: Ga, din ka na ga.
3: Sa Iloilo, mano.
0: Dali lang gid bala, gina antiki, so mong Iloilo ka na naman.
4: Oo, sa
0: sa din gid bala ikaw.
4: Sa din ka gid.
1: Ayan, buto biyahe ni
0: Jenaina.
1: Dula na sa. Aring isaw, may gabi.
0: Hello?
1: Butang man. Daw ginapatalang, tapos sabong sang uyab na to tani ba? Man. Pero nakuha ko yan number, Migo. Okay naman lang guro nga, tawagan mo na lang ni siya.
2: Oh, hindi ko try ah.
1: Ang buta ka, damo si Muarte ah.
0: Oo ah.
1: Ngita na lang kami iban nga lalaki ah. Damo si Muarte. Babae, nagkakito nagtawag, ya, itao ko kanimo number ran.
0: Oo, iya, tag si mo ang number, ikaw tawag.
1: Hmm?
2: Sige. Masi, snap na
1: po, Troy. Ayan, bot.
0: Ah, tinawag tila one mo, eh.
1: Tisa, piya ka na lang stasyon, intra. Hindi na lang di.
2: Sige lang na, Troy. Batonon ko lang.
1: Ha, batonon mo na lang?
2: Send mo lang inakan, Troy.
1: Ha?
2: Send mo lang inakan number na?
1: Hindi. Ipadala ko na lang na siya.
0: Sa LBC.
1: Sa LBC ko na lang. Ha?
2: Troy.
1: Ano?
2: Pag-ikas mo na lang, Troy. Number mo, Troy.
1: Gaan mo kami GCash?
0: Mugid.
2: GCash number, pero ikaw bayad din.
1: Eh? Ah, imo na lang na. Ah, may-ari man kami din. Tampuhaw ka, ha? I-send ko si imo number ka ba ito, ha? Nga si Roto Jenaina.
0: Jenaina.
2: Send mo na ka lang, Troy.
1: Hindi gani, ipadala gani. Bulit-ulit.
0: O oh, sige na.
1: Doli anon ah.
0: Gani man.
1: Gina, babay. Babay na, oo. 10:41. Ipadayon ang phone palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kang si Katropang Dolphy Langka.
1: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting! Woo!

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sis the pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
4: Islamista po, Sanduban. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
3: Epektibo sa anumang uri.

0: Tulog-tulog ka muna. Ginawa mo dan naman para hindi ka matulogan, ha? Sa giyapon po nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Sa Katropang Troy silang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santone Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Ginadulong man sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista pa.
0: Ang Yes 12 product, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 2. May gabi. May
2: gabi, Troy.
0: Anong mayo sa gabi?
2: Respeto.
0: Respeto man.
1: May harap na sa buong.
0: Respeto kun espiritu.
2: Ngalan
0: mo?
2: Jim De La Cruz, Troy.
0: Si?
2: Jim De La Cruz.
0: Jim?
1: Jin?
2: Shim.
1: Shim?
0: Spelling B, spelling B. S?
2: H.
0: S? H?
2: H, A.
0: M, E.
2: M. Ing, Eagle.
0: Taga diin ka?
2: Cadiz, Troy.
0: Din sa Cadiz?
2: Mabini.
0: Hmm. Pila na edad mo?
2: 24.
0: Pila na nabuka mo?
2: Wala pa, Troy,
0: ah. Ha?
2: Wala pa.
0: Baso, ya, baso? Wala pa may nabuka nga baso?
2: Banga, Troy, eh.
0: Banga.
2: Wala pa.
0: Wala pa. Ano work mo gani?
2: Construction, Troy, ah.
0: Bawang paborito ni Dolphin na naman. Alin sa mekaniko, asa sa construction worker.
1: First time? First time ni sagu mo?
2: Oo.
1: Oh, pues. Agi ka na sa initiation. Okay?
0: Hindi magpati. Hindi magpati.
1: Shame?
0: Hindi magpati.
1: Pat. Ah. Sundon lang ako niyan, balha.
0: Ambusin mo, malawayan.
1: Okay, sige. Mua-mua.
0: Hindi magpati. Uy, gago, hindi magpati.
1: Sige ka, pati, Shelby. Mabuot niya nga daan. Chup-chup.
0: Hindi magpati. Hindi magpati. Hindi
1: magpati. Shane, sabotay.
2: Nagkaroon lang po, hindi akong nakabalpay.
1: Ano?
2: Ipatupak mo sa...
1: Wow! Sa diin...
2: Ay,
0: hindi nyo dahil makakadto ko eh. Bawo, braho nyo pala wow. Di ko bisit na
1: lang. Hindi lang di sa isasyon ah. Kay, kunimuan ta na di. Gadala na ako ng malas mo.
0: Gadamo ang tiyanak.
1: Ngadaan niya damo. Mandi, ngadamo, mandi ngadaan tiki.
0: Tawag ni gani. Din kagaw braso bong sa kadis lang migo, shame?
2: Bakulod.
1: Sa diin sa Bakulod?
2: Sa Fortune Town.
0: Ara kada subong sa Fortune Town.
2: Oo.
0: Ano nga lansang imo nga ginaobrahan da sa Fortune Town? Sino nagahutik man? Amo pa na una malutgutan na nagahutik.
1: Mabalutgot na
0: sa chupon. Gaan sa chupon ko palutgot. Lapit lang na ba ng Villa Monte kung Fortune Town doon?
1: Correct. Oo, ah, isa na nakasakay.
0: Ha?
2: Hindi, ayun sa may Mansilingan na yon.
1: Uy, ka layo na yun.
0: Fortune Town, Mansilingan, din git bala.
1: Oo. Sa diin ka sa Fortune Town o kung sa Mansilingan?
0: May gautik. May gautik.
1: Sa diin?
0: Ayan, buta ka dugay magsabat. Oo, kapatudlo. Ah. Line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Ay, hindi lang. Wala ko pang sabat. Hello, line number 1. Good evening.
1: Hello?
0: Labang ka sabat. Hmm. Oh, sige na. Ano na tong tuyo mo, Migo? Shame? Nananaman man. Huwag man yung pulos. Ito ng mga kulon sa mga
1: mo gani.
0: Shame? Mapati ka na sa katudlo sa imo. Hindi ka kag-score sa amon. Te? Ambot ah, ibutang na lang natawag mo, hindi naman nawag di ah. Eh, check
1: kadugay, na. Kadugay si imo mga sabat.
0: Nautod di man siya. May gabi eh.
1: Hello?
0: Hmm, dapat may kasabat sa pihak. Dahil lang, ilang speaker ko ni Anay, basi ko ano. De. Hello?
3: Hello?
0: Ah, ragali. Dahil lang gid, mama. Dahil lang gid. Mama, batian mo kami subong, ma'am.
3: Oo.
0: Ay, salamat. Okay. Pangalan mo gani, ma'am?
3: Ano siya?
0: Pangalan mo?
3: Vanessa.
0: Tagadiin.
1: Oh, si Vanessa.
0: Tagadiin ka, ma'am?
3: Dari
0: ko si Lai, sir.
1: Ay, taga si Lai. Si Lai na yun?
3: Kami ano, sir? Tubang ano? Lata.
1: O Tubang Plaza.
0: Sabi ko gani ang palamatinan ko, Atubang sang lata. Atubang sang plaza, oo. McDonald's.
3: Ma, sir?
0: McDonald's. Watson.
1: Sa Watson's?
3: Sa
1: kinadulugan, da sang series? Yeah.
3: O,
1: oh,
3: sir, sa may
1: tiyak lang, sir. O, sige, ah. Oxy,
0: ah. Nga, nakapamati sa phone pal.
3: Nita,
0: phone pal,
3: sir.
0: Amo na
1: yan. Oh!
0: Ilan na edad ni Vanessa?
3: 31, sir. Single mom.
0: Ambal ko, single mom, gidaw.
1: Oh. Lapit ka muna sa may Gomez nga dalan.
0: Para na gani sa Tubang McDonald.
1: Amo na gani, kaya may duwan na daka, ano. Ang isa pa ka, tumakinli mo.
0: Hmm.
1: Lapit ka
3: mo. Watson,
1: sa Watson's ka gin siya.
3: McDonald's.
1: Oh. Oh. Okay.
0: Sa dira, sa dira ka sa Watson's ka, obra? Hello? Hindi, hindi.
3: Kulod ba lang ako ng brand,
0: sir? Abi ko ganun sa Watson's kay mamangkot kami tani kung may arang pa da sing Santon Gold nga na display. Mayo kay labot kami da sa Silay. Anong monitor mo da sa buong ang cable o kung radyo gid?
3: Radyo
0: lang, sir. Ah, mayo, no? Ilang bilog bata mo gani, oh. Vanessa?
3: Isa lang, sir.
0: Padugangan mo isa?
3: Isa lang din akong bata.
0: Padugangan mo gani, isa?
1: Mapadugang ka?
3: Mapadugang? Kami madugang.
1: Okay. Handa.
0: Pila na lang edad sa bata mo, ha?
3: 19?
0: At ako na.
1: Unda, oo.
0: Pilog. Pila to gani edad? Pila gani edad mo, Vanessa? Liwat?
3: 41.
1: 41? 41. 41. Ah, 41. Abi ko, ano, 31. Kasi ko, ito ko lang alang, maninga mag-19 ang bata. Yan, so, 31, 31 pa? 31 pa lang?
0: Mm-hmm. So, meaning nabuka sa mga 11 years old.
1: Mga 30.
0: Oh, dadira. May caller ko rin sa piyakalinya. I-check ko kung parehas ka mong edad, ha? Hello, line number 2, good evening.
4: Hello, Troy, good evening.
0: Edad mo, sir, pila?
4: 28.
0: Alang-alang ka? Kay 41 niya nga, mo niya color. 41
1: niya nga, mo niya color.
0: Oo. Baligaw, bra, ikaw, ma'am, sa Sulod Balay. Tapos, taga Silaygid ikaw, kung may probinsya ka pa nga iban. Sa Silaygid ikaw?
3: Oo.
0: Okay, dahil lang
1: yun. Wow, ha?
0: Mayong gabi, line number 2.
4: Jeffrey
0: Galea. Oo.
4: Taga Dinalbagan, Dalmoros.
0: Oo. Edad mo, Jeffrey?
4: 41.
0: Ay, tama-tama. Oh,
1: pwede, gini. Pwede.
0: Binalbagan kag sila, pwede na.
1: End to end.
0: Ano naman niyang status yan ni Jeffrey? Ano ni? Balubuhi, balupatay, laon? Ano, Jeffrey?
4: Balubuhi, ah.
0: Ha?
1: Balubuhi. Kung
4: balubuhi.
0: Padok isunabli kung magbalubuhi.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Balubuhi, kasal ka mo, Jeffrey?
4: Hindi.
0: Live-in lang?
4: Hindi kasal.
0: Live-in lang?
4: Live-in. Ha? Live-in ko sa iban niya, minahal.
0: Hindi gani, pamati, bala na sa pamangkot, hindi bala na mag-una. Live-in lang ka mo?
4: Oo, live-in lang kami, Troy.
0: May bata ka mo, wala?
4: Why?
0: Okay. Sinong hindi makabata, ikaw kung siya?
4: Yeah.
0: Siyempre ikaw.
1: Mangita ko sa blasan.
4: Ha?
0: Paano mo nahambal? Nagpa-check up ka mo, ha? Doktor ka?
1: Oo.
4: Kulog ko na matrix niya.
0: Ah, Wala man ikaw sing ebidensya din sa doktor. Nagmatomato kay imo ya. Base ang imo ulo-ulo ang hindi makasulod siya matres.
1: Base may panit pa na. Ano?
0: Ay, ang bot sa imo na iya problema nyo na
1: lang. Problema mo na na iya pa.
0: Oh, ari si Vanessa, oh, Soriana, ikaw mo kay para matinong na kami ni Dolpo Pites.
2: Hello?
3: Hello? Good evening.
2: Good evening. Sino ginangalan mo?
3: Vanessa.
2: Wow, kanami sa ngalan mo, Vanessa. Di Presley ah, tagabi ng Bagan.
3: Oh.
2: Ano pang ngayon? 41?
3: Ah, 41 ka man.
2: Ano pang ngayon mo sa isang lalaki?
3: Huh?
2: Hello? Ano pang ngayon mo sa isang lalaki?
3: Buot lang, understand you. Ako na lang.
2: Napangita mo, why did you, why ganun?
0: Patapusa sa balaan ay hambal bala, kito imulang tanan hambal. Patapusa na si Vanessa antes magsabat, hindi mag-overlap. Oh. Oh, sige, ikaw na sabat, ano tong hambal mo?
3: Ano pangita ko sa kalalaki mo, like this you, understanding.
2: Ako na lang yung nakita
3: mo, Liga. May obra. Ano sa?
2: Kartap. Kartap.
3: Ano sa?
0: Kartaps.
2: Kartap.
0: Karga tapas bala?
3: Ay, oy. Ay, wow.
0: Daw mo lang yung karga tapas nga pinasahi nga wala gainom mula ka si Carillo. Di ko mapati ah.
3: Tawa,
0: ito ga, inom tayo. Hindi kami mo, ito
3: nga, wala
0: na sa ibig. Gani, ha? Pamati, bala, nay, bala, Jeffrey, batiyon di gani sa graks ang baga mo, ha? Ah.
1: Galik. Huwag
3: mo nga sa Troyman.
1: Van?
3: Okay.
1: Ga, ano na sa galikit, lumboy?
0: Ah, pero eh, mabalaan tama na. Mabalaan tama na. Vanessa, mabalaan ta na kung wala gyud man siya bisyo kay bago ka mo magkit anay, papresentaron mo siya anay sing ano, sing medical records.
1: Dapat may medical certificate,
0: dapat may x-ray, may stool exam, pati ihi. Tanan-tanan, aton i-ano?
1: May blood test.
0: Basi subong lang guro. Basi subong lang guro mga istorya ka kay Vanessa. Wala kay gainom mga sigarilyo. Pila ka na kabulan naguntat, Jeffrey?
2: Ya, pulot na gano'ng katuhig, Troy.
0: Ah, lawig na. Di, patihan taman siya, ah. Patihan taman siya, Vanessa, aking gasugin man sa santuod. Pero i-require tagid siya nga magpamedikal, gina. Okay man na sa imo, Jeffrey, nga magpamedikal ka bago ka magkitanay ni Vanessa?
2: Okay lang na yan, Troy.
0: Oh, sige. Padayon ang diskarte.
2: Sige, magiging gano'n siya. Hello?
1: Ban-ban, ara ka pa?
2: Hello?
0: Siman, ginhutik yas akon siman kuno yagi na pangita.
3: Sir?
0: Ah, ara pagali. Oh, okay. Sige. Ipadayon. Ara na si Vanessa.
3: Sir?
0: Oo.
3: Okay. Sir? Sa
2: ako na ginagina pangita mo, hindi ka ganito.
3: Ang hambal mo.
2: Handa ko magsikat kung maging kita.
0: Handa sa kuno mag-sacrifice kung mangin ka mo?
3: Okay. Ara mo lang gali.
2: Langgaon ka nga. Ulay daduhan. Hindi ka ganun siya kung maging kita. Pagkita ko na sa'yo mo.
3: Mapati na din ako yun, sir. Kung tuod kong mas sa personal, amog na siya.
0: Opa, amo man na ang way, Vanessa, para mabalaan mo. Pero sa subong mo palang ni ang inyong nga kumbaga una palang anay nga pagkilalahay. Then kung magkitanay ka mo, tidepende sa imo, Vanessa, kung manamian ka sa iya, magsugtanay ka mo kung anong plastada ti.
1: Gani man.
0: Amo man ang purpose nga ang may ara ka mo sing initial nga pagkilalahay nga duwa. Wala ka ladlawan, hindi man magadlaw. Wala daw ka insulto man, Vanessa. Vanessa? Vanessa? Do wala man ka ladlawan, hindi wala magadlaw. Wala. Oh. Ba, pwede ko no Abrian kasing kasing. Ang ano to ya, ang main gate ya sa kasing pamati bala ano Jeffrey, ang main gate ya sa kasing kasing mulo na Abrihan nagin man to ya. Manog sira karon dugay-dugay last 12 kay curfew.
2: Iyan mo gina kasing kasing mo kay masunod ko kay parang kita.
0: Grabe gid ya magdiskarte ang mga kartaps no.
1: Ko correct ya.
0: Ah, hidlaw-hidlaw giniguro si Manong Jeffrey ba.
1: Imagine bla pulo ka.
0: Di ba kay Suryahan ay kamo Vanessa pamangkot bala pamatii bala iya nga pamangkot tapos ikaw naman tapos Jeffrey
1: patapusan na si Vanessa
0: nagay bala da sagad istorya da bala nga wala ka man magina istorya pamatii anay si Vanessa para makatarong inyo Suryahan ay nga duwa bla. O sige Vanessa, ano to pamangkot mo?
3: Jeffrey, kung sino ka masakot.
0: Dali lang lain to, yung mo pamangkot kagina. Ano man si Vanessa. Ang pamangkot mo kung may asawa siya. Oo, mga sinsiro, manayin mo yaman. Oh, sige, sige, liwat, liwat. Nautod na lang kayo. Nautod si Vanessa. Dali lang kay Jeffrey, ha? Dali lang kita. Jeffrey, ang imo balalin niya. Liyo ko biyan, naibay hindi pa i-loudspeaker para klaro.
2: Oo.
0: Hindi pa yung loudspeaker, B. Ang to number ni Vanessa, gani man, nalipat na naman pa. B, hello, B, kung naliwat?
2: Hello.
0: Kita mo, kaklaro mo lang gali. Ilang gina, pasudlon ko liwat si Vanessa, ha?
2: Oo.
0: Eh, wala na siya ka-dial mo. Dahil lang gina. Dial ko lang number niya. Taro nga man bala magdiskarte bala Jeffrey ganun tapos man. Patapusan mo sa hambal para hindi ka mo mag-overlapay bala kay daw ano daw ara kita sa ano sa koral gani Suryana eh. Vanessa.
3: Hello.
0: Oh, dahil lang si Troy ni si Troy. Oh, dahil lang kita, dahil lang kita. Oh, dahil lang kita, dahil lang kita. Ah, okay, emerge ko lang ang tawag. Okay. Ah, Manong Jeffrey, ari na si Vanessa, oh. Sige na, padayon. Ikaw na to pamangkot, Vanessa.
3: No. Jeffrey, ba't inisawa ka na? Hindi ko... Hello? Jeffrey.
0: Hello, Jeffrey?
3: Patrol,
0: Hilingi naman ang ulo ni Jeffrey. Dahil lang kita, dahil lang kita. Hindi ah, nagambal na to sa kinang, wala siya asawa, oo. Gani, nagbulagay na sila. Dahil lang kita. Jeffrey! Number ni Jeffrey ni gani man. Dahil lang kita. Dahil lang kita, Vanessa. Hold on na na yan. Dahil lang kita.
3: Sir.
0: Kay i-reconnect ko lang ang iyang linya. Ay, lain man nga ako na pindot man. 09. Dahil lang kita, Miga, ha? Jeffrey, ara ka pa da?
1: Jeffrey!
0: Dahil lang kita, dahil lang kita, i-dial ko lang liwat ang iyang number. Ano nga, adlaw day off mo, Vanessa? Basi kung makipagkita si Jeffrey, si
3: Domingo, sir.
0: Oh, sige.
3: Domingo.
0: Sige, sige.
3: Domingo.
0: Dahil lang kita, mama. Dahil lang kita. Okay, pasudlon ko lang siya liwat. Pasudlon ko siya para magsulod man siya sa imo. Kaya kita. Okay, daw... Mayo man siya pa diskartihon pero daw ano man daw para sa emo dol. Jeffrey lang kita. Jeffrey, batian mo na kami.
2: Oo, batian na Troy.
0: O oh, sige, padayon si Vanessa. Vanessa, ipadayon na to yung mga pamangkot.
3: Jeffrey, sigurado ka no. May kasawa. Hello?
0: Dali lang gid bala bag ula ko gani nagambal nga patapuson na pamangkot pro Jeffrey pamati blanay. Hindi pag i-loudspeaker imo cellphone. Kay nakapaginambalan, bro.
1: Naka-overlap ka mga duwa.
0: Gani, wala pa gani katapos ng babae, masabat na. Oliwat be, pamangkot be, Vanessa.
3: Nang jati, ba't ikaw may asawa ka na balahaw?
4: Why? Why ko asawa, Miga?
3: Good ka.
4: Saan, nangitra ko sa mga programa, why ko asawa ya? Bugal na kami tayo, dogay na.
3: Wala ka mong bata.
4: Why ko bata?
3: Sa edad mo nga 41, wala ka pa bata, wala ka asawa. Sigurado ka gigiya.
4: Oo, so, may asawa, pero gigiyaan ko. Dogay na tayo.
3: Ni
4: si mo pina pagano ano hindi rasa ng bayan kanya. Kasi law ay mo ganun niya, mo nga nang itatapos siya bapo
3: niya. Law ay. Tumay man iba siya ng kuray sa batasan niya.
0: Duchis mo sa man si Vanessa no.
1: May pagka.
4: Luwita siya di bapo niya, di law ay lang ko karkap ng wabi. Tumay ka sa bapo. Kasi ako din ang pangisa niya. Yan.
0: Di na to? Vanessa?
4: Hello.
0: Ah, nag-abot na ko nung amo niya. Vanessa, ra ka pa da? Eh, send ko. Balaan mo nga ginbutang yan, no? Kaya nagam na.
1: Ganyan.
0: Oh, ginbutang niya. Ara na amo niya. Digin na lang. Amo na lang ni Migo, Jeffrey. I-send ko sa iyo number ni Vanessa. Then, ikaw na lang tawag sa iya, ha?
4: Oo.
0: I-send ko sa iyo, ha?
4: Oh, sige, salamat, Troy.
0: Dali lang, gali. Dawla ko na sa ibang number yan. Are. Sige. Hindi mo lang, anay, pag-ibutang, ha? Hindi mo pag-ibutang, ha?
4: Oo.
0: Tapos, kuha na daan nga ballpen kag papel, kay i-dictate ko lang sa imo ang number, ha?
4: Oo.
0: Sige, salamat, yun, Migo Jeffrey. Regards sa mga taga-Binalbagan, ha? 24 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

It's 40 minutes after 11 o'clock. Nulis dosena. Time to go now. See you tomorrow. From 9 to 12 midnight. Sangalan sa mga tech on duty sa mga gabi. Salamat gid sa pagpasulod sa inyong mga radio stations. Kaysa tanan man nga mga station managers.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpipili sa mga butika.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga XFM kid?
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay...
6: Wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Lansong amin bigit sa mga DJs na nalakad.
7: Wala asang konkreto nga sabat.
8: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
7: Simply...
3: May how kid dapat?
7: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
9: Tingin mo!
7: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
2: Namamayang pa, namamayang pa sa anong sulok ng mundo.
3: Luzon,
2: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM.
2: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kang Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulaan. Pampagkaras ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugara sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty's

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-System Pain.
1: Muscle Fever.
0: Acute Pain.
1: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
1: Mag-System Pain.
0: Ang karang pain.
1: Fast and safe.
0: System Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: The pain.
1: Bibili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangkakuha sang tulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon ka pa.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Sa Kadijer. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mga tapos magkakap lang, mayarap ka sa mga balita. Lapos nung amin, bigit mga DJs nila.
2: Wala sa konkretong sa bag,
3: wala sa katumbas nga rason kung naka-X.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Iyo!
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee.

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo.
5: Para wagas. Ang lakas!
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas.

0: ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo pangutsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kapitan

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Soundphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Soundphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups at adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen ka glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Soundphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And the glutathione. Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inanyang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay...
5: Wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala may harap ko mga balita. Wala sa amin, mga DJs na lakad.
6: Wala sa konkreto nga sabat.
7: Wala sa katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply...
2: May how kita pa?
7: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
8: Tingin mo!
7: XFM.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nabon.
0: Santon Gold. Coffee Mix. The

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Tangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inan yung music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita. Lalo sa nami, bigit sa mga DJs nila, kag...
5: Wala sang konkreto, masalat. Wala sang katumbas na rason, kung naka-X. Simply...
2: May how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Sample Plus Cold.
2: Ito nga pala, sir. Nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sample Plus Cold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magkaas.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: System pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
8: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
14: Luzon,
13: Visayas,
15: XFM Color
16: sa XFM,
13: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: strong pain, fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng worm.
0: Santhon Gold.

0: yung music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang yung music mo. Tapos magtakot lang, may harap ka sa mga balita. Tapos yung aming bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sang konkretong sa
3: kag, wala sang katumbas na rason. Kung naka-ex, kaka-ex.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
4: Tiyo!
2: XFM 103.9.

0: bumibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating ko mula isa. Sister Pain para diro-diretso ang training.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sanfon Gold. Coffee Mix.

sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Lainip pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
7: Wala wala gid ka pre, oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: System Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shadadja Makalad! Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, good morning and welcome sa ating programa diri sa Exciting Pilipinas. Subong yung mga katropa, adlaw sanga Lunes, May 11, 2025. Subong ka May 11, mga katropa, mabatsaga natin ang mainit, mapaang sa gihapon. Kakaroon, expected ang highest forecasted heat index, mga katropa, nga mabatsyagan yung 41 degrees Celsius. So, kunyara kita sa extreme caution, no, mga katropa. Yeah, so, andam lang sa inyong mga activities, no? And, balong gidamo nga tubig, and inom damo nga tubig. Para swak na swak lang ang inyo dira iyang mga ganap today nga Lunes, mga katropa.

ka tropa, hindi lamang ka isa na tabo this year, kundi kapila na ka beses tungod dia sa padayon nga aktibidad sa bugang kanaon. May superheated volcanic gas nga ti ang ano mga katropa no gainit itong crater kagati naga banaag mga katropa na tawag nga crater glow kon banaag. Makita sa Canlaon volcano. And of course, mga katropa, subong man, nagapadayon man ang presaan o diriga sa syudad siyang Bacol. Kusa diin ang mga universities all over the world. Charot lang. All over the Philippines. Or over the Philippines lang, Danay, ha? Ang nagkari na sa syudad siyang Bacol, dagod niya sa isa ka Pahampanga. Sino kaya magadaog? Region 1 ay han. Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, basta dabilog nga region. Ano dala ang BARM, NIR, CAR, yung iban pa. Sino kayang magwawagi mga katrapa? No? Ito na ibaluan na sa mabuti ang ati May 14, ano, ang uhing adlaw sa nasambit nga patimpalakon, Pahampanga. Oras natin, oras! Mga katropa, alas 4:44 na. And of course, gabamati ka mo sa gihapon. Dari sa itong programa, Exciting Pilipinas. Ikaw po sa katropang Wendell Balinario. Tag, syempre, live na live naman kita sa inyong mga tag sa ka-radio, mga katropa. Mapatian kita sa XFM Bacol 103.9 and sa 96.7. Batian kita dira. And of course, harap makita sa itong Facebook Live. Live na live makita sa mga katropa. Para kita-kita, on kita ho. Live kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacol News and Public Service Authority. And syempre, live makita sa live stream naton sa YouTube sa XFM Bacol 90.3. Live kita sa YouTube. Pwede ka mo naka-live stream. Yeah. And sa mga katropa naton nga nag-upon sa itong programa, subong diriya sa aton nga live stream, no, sa kay Sir Randy Medalia. Good morning! Mayong aga, bugtaw na sila, oh. And sa ilaman dira yan ni Tita Naneth Manalo, good morning. Sila ni Mama Rebecca Fgano dyan, good morning sa inyo, sa mga katropa naton. Nagpamatig sila mga tagsakaradyo, nga nagadigamo na. Sumungya, nung no, mga inoras, good morning sa inyo dyan. Ayong kapagdigamo da sa inyo nga mga sulod ano. No, kamusta mo na inyo nga mga Lunes? Aga pa, paang na. No? Sige lang, mga katropa. Tiyo, subong nga aga. Kilisin ang imo dira nga bugas. Kag magtigang na. Also, ang imo dira nga mga bayo do, mga hinalay mo da, ba sinalipatan mo pa da. Planchahan ang mga palanchahon. And amat-amata na himo sa imo mga dalalon. Don't forget your wallet, your key. Ako na yung mga yabe, dira. Ang importante pag ito, dapat subong lucky man or babayi. Nag-sunscreen na gid. No, di ba la? Sa una, masanin ko lang, masunscreen lang siya kung babayi. Eh, para lang na sa babayi, ang sunscreen niya na. Diba? Pero subong no. Hindi nga saling kalalaki ka, hindi ka na mag-sunscreen, hindi. Ikaw lang mayawan. Kaya yung mga panit, galing namin ko ang maiyawan. Dapat ya, ano man ang imo gender, no? Like, you need to protect your skin against UV rays, against sunlight, harsh sunlight. Subong, kahit grabe, nagigid ka harsh, no? Sakit na ganyan sunlight. Sama na, sun kiss lang, gari, subong sun slap na always yung naging na-mention. Sakit ka, mabatsagan mo, ganyan kasakit na sa init. So, your girl man or boy, bae ka man akong laki, don't forget to put your sunscreen, especially when you're going outside and may activities ka under the sun or direct ka, hit under the sun or may, volleyball ka under the sun, no? Or naglagaw ka mo da with your family sa resort. Kasi hindi lang kuya, ikaw mo lang da. May laki ko, No, it's not like that. You should protect yourself. Kaya you know what? Sa ulihi, ang skin mo mayawan. Ikaw mo na mayawan sa ulihi, no? Dapat always kita mag-wear sunscreen kung may ara.

ako may ara. Hindi man pilitay kung wala. Pero try mo lang, gid, kung may ara lang man. Kung pwede lang man. Para ipagit ang pinaka-importante, pagido. Second, lang na ko yung tatlo, ikaduha, lang na yung sunscreen niya. Tubig. Drink more water para perfect gidyang imo yung hydration. Kasi kalaw ay nakaroon nga hindi na gani tugnaw ang palibot, ayawa na imo nga lawas sa adapt sa kainiton. Subo nga siling nila nga daw ginasang gyupsal kita tanan. O kung doon, kita sulod sa microwave or oven. No, so dapat stay hydrated, get stay hydrated and drink more of water. Drink enough or more again. Makatrabaho ka rin sa taon na 4:49 na! Saliwat, no, sa mga nagawapod sa programa natin, good morning, and don't forget to like and share our official Facebook page para damo makakita kag makabati sa itong mga pa-shoutout sa mga aga. Sila ni Sir R. Nice Irida. Oh, good morning sa inyo dyan. And syempre, tutok na sa mga nanay na nagpamati sa ito sa bungon. Nagadigamo sa mga drivers na nagpamati sa ito. Nagalibot-libot na sa syudad sa Bacolod. Either sa mga taxi driver tada, in drive, grab driver, maksim tanan. O kung sa mga traditional and modern jeepney drivers natin all over Negros Occidental. And syempre sa mga trike driver, tada si ka-driver, tada, good morning sa inyo tanan. Mayong nga pagpamati, mayong nga pagpamasada, ingat-ingat, halong-halong, medyo dulong-dulong pang palibot. Sa mga nagaluto, da mga others, mga estudyante, da nga, bago pa lang bugtaw. Sa mga nag-aubra nga, bago pa lang papuli, halin man sa lagawan, bago na rin sa olubrahan. Good morning! Sila ni Francisco Meredo Rico. Oh, good morning sa inyo. Oras natin 5. Ako, oras natin 4:50 na. So, if, ano ko ba ya? Advance. Alas 4:50 mga katropa. Kagariwa. Samtang nga nagadigamo kita dara. Yaring aton mga musika. Namiss nyo bala si Sandara. Ari ang In or Out by Sandara Park.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
7: Sa akong

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanaming agbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskilahan. Diman nakabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang ako na po. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka ba?
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
4: Exciting, bro!
5: Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, suportahan ang iyong favorite team and go all in! Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, suportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
6: XFM 103.9.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Good morning, Pilipinas! Nagabalik sa inyo mga tagsa-tagsa ka radio dari sa itong programa Exciting Pilipinas. Kamusta, kamusta, kamusta? And of course, na mayong aga sa inyo taranjan, na mayong buntag, mayad kadlaw, and good morning. Sa mga katropapips natin sa buong aga nga nagatutok na sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Good morning sa inyo, sa ilan ni Annalyn Rose Villaflor, good morning. Sa ilan ni Jasmine Delgado Magbanua, good morning man. Nagapamati na sila, nagapamati na, nagaupod sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Sa Liwata, live na live kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man, ang babatian sa inyong mga tag sa karadyo. Para kita mga katrapa sa itong radio frequency called Radio Dial. Yeah, 96.7 and 103.9. Oras natin alas 5:05 na. Siyempre, ang second portion na sa nga ito niya nga gabo ko na nga programa subong nga aga. Mayong aga lang dira sa mga nagtutok and sa mga nagainit dira sa ilang mga tubig. Sa mga nagapalaligo, no? Sa mga adlaw. Sa mga wala agapaligo. Ligo-ligo man! Tara la. Pero syempre, no, kinala natin pagbugnawa natin mga self at mga kaugalingon at nga lawas kay mainit ang panahon, no, mga katropa. And of course, for our personal hygiene. Good morning sa liwat sa mga katropa natin. Nga nagaupod sa itong programa. Sa so, mga aga, May 11 kita mga katropa ha, 2026. Mga katropa, subong naman, no, tutok na sa itong niyang Facebook page kay magapanulong kita sa itong niyang TikTok and video, no, mga katropa. Ari, damo ni makarelate. Especially sa mga age ko pa, ano, pa panubo. Pataas na <namin. laughs> Sa mga kaedad-edad ko, pasaka. No? Mga kagulang-gulang, kung nakagmas gulang, pasako. Magka-relate gid ni sila. Mga katropa, sa una, abi, wala pa sa mga social media, gid ang tanan nga estudyante, dutay lang may araw, o kayo mga classmate ko before, do may Facebook na magigto sila. O, pero sa isa naman ka classroom, may Facebook, mga dua or isa pa lang. For almost 43 students, isa classroom, or mga 30 plus ang iba, no? Isa ka section bala ang may Facebook dira mga tatlo, duwa or isa lang. Amo pa ni ang uso mga katropa, amo pa ni kung sa diin nga kada mag flag ceremony kay usually sa una ang flag ceremony every day. Yes, every day ang flag ceremony pagka patakas alas 7:15 sa aga. Mga tipo na na. Wala pa nang bisang una sa electric nga pang bell bala, no? Ang ngayon na pala makuha ka pa na bato, tapos lang puslang-pusan mo ang bell sa kilid sa flag pole. Or ang iba, dumay nakita ko wala sila bell, so ang flag pole na lang mismo gina ginapaltog-paltog. Diba? Madumduman nyo na, ma-reminis nyo na ang mga hitabo. Before, diba? So, ang muna kakatabo, o oh, bagting-bagting. Kaya may bell-bell. Pag nasa mo, bell number one. At pila ka bell naman. At nga, pagka 7:15, matipo na natanag. So, mong ganiya, ang flag ceremony, kaya like Monday lang, no? Tapos flag retreat lang sa Friday, di ba? Muna subong. Before you summon, like, every day may flag ceremony. So, ti mga katropa, sa flag ceremony natin, syempre, may prayer, may galit ng estudyante, may nagabit man, no? For the national anthem, may usually either student or teacher ang nagabit, ano? Sa pambansyang awit nato, no? Kung ang lupang hinirang. Tapos, timera sa panatang mga kabayan, no? May panunumpa sa Pilipinas, di ba? May vision, mission, pagina sa una, may mission, vision, and core value sa uluhon mo pagina iaday. Plus, may alma mater song pagid. After sina mga katropa, may exercise. May exercise. Ako na draga agwa mga katropa, mga saot, mga talentado ng mga kabataan before. Wala nga TikTok sa una, pero may amusin niya. Usually, may ara na sa nga, galid, no? Sa stage, gaya ako sa flagpole area, gaya sa dalonggid ka flag bala. Mapatukar na isa kasaot and then sundon sa tanan. Sa una sa amon time, dugi na baki-baki, no? For example, ang mga dancers na, be. Dancers! Usually, may mga daw, syempre, kabalo magsaot ng mga estudyante. Nabaki-baki na, okay, sa Lunes, si Weyo kag si Lucy. Sa Tuesday, si Marisa kag si Marimar. Tapos balik naman pagka Wednesday, si Weyo naman kag si Lucy. Or lain naman nga tao. Doon usually, amo nagkakatabo, no? Oh. Kung absente, buslan lang na sila. Sa una, mga uso po itong asaot kay mga hoops, kitty, hoops, every time I see you. Tapos may nadasma sa puntan danlog kasi una ang ginatindugan for flag ceremony kay ng grass. Hilamunan bala, no? Usually sa tubang ka flagpole, hilamunan siya eh na. Damo pag itong mga saot before mga low, ano pa itong mga saot before nga, ano pag itong unang, atududu, atadada, ahaha. Una, so ano pa itong, pamelawan, igalawang katawan, ela to, ikimbat ng ganito. Ganyan. Damo pag itong mga uso sa unang mga saot, nga ginapang saot, gedi sa tubang. So una pag itong, 21. Mga Sandara Park. Kasi mo sa una, basta damo pagid mga katropa, mo nagkita pang saot before. Pero ikaw ya, kagi ka man bala, lead, kun leader sa tunga. Mga sasante nga mga pabida-bida, bala sa mga santo nga panahon. Ari bala mga katropa, oh, para nga mas smart yung minis niyo, mas manchindihan yung aton yung TikTok and video subong, or mas ma... embrace nyo ang past through this video. Kay pating pagkuha sa nga video to ka old camera ang gidang gamit. No? Mga katropa, live na live! Subong sa ito nga official Facebook page sa XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, ari na, ari na, ari na! Tik-tik na! Oh! Isa ka sa pinag-lead sa exercise noon. Ang muna galing isa ka song mga katropa nga namin ko. Gangnam style ni, ano naman? Ang kaysay bala, no? Doon sa skulahan, gid na mo ng setup. Ilamunan pa bala. Na, nabilog mo dayon nga. Schoolmate. Gaupod sa imo. Diba? Pasunod na dayon mo. Grade 1 to grade 6. May harap man gasaot, may harap man wala. May gadungan man, may harap man syempre wala. May iba niyo, gatilindog lang gid yun, no? Ang ila di ganiyo, damo sila yung nagalid yun, hindi lang duha sa tunga. A gentleman, gali. Doon mga kaedad-edad ko ni si Taguro, feeling ko. Mga kaedad-edad ko ni sila, oh. Amo ni mga sa anong music na mo before eh. Oh. Oh. Nadumduman ko sa una, may amo ni kami nga ano eh, nga saot. And isa ko to sa nag-lead. Sa gentleman nga to. Kanta. Pero kung ma-notice nyo, no? Usually ang sa tubang lang managahataw. Ang sa likod, ah, na pinagusto ah. Mayo pa ng mga grade 1, grade 2, kaya bumubumba saot. Pero mga grade 4, grade 5, and grade 6, ah, wala na na sila yan naga. O, yan ay gagiliho. Nan. Mga amo na nga dance step, o sobra pa na yan sa TikTok. Ah, alright. Dan, dati mga katropa, muna before yung mga galawan. Subong ya, grabe nyo nga TikTok na wala, wala kayo sa amin. Subong na, why na nino? Ito ginapalid, di ba lao, mga estudyante, di ba daw wala na? Sa una, may bagting-bagting. Pag ginagani, why labot sa before ni magsao. Tumaya, pag ginagani, huwag ginalagting-lagting, wala ang bell ako ng mismong flagpole. Ting, ting, ting. Hands forward, upward, side down. Shake, shake your hands. Wow. Gawa na teacher naman before. Di ba lang? 1, 2, 3, 4. Dapat mga shake. Kaman na muna ako. Thanks, why? No? Ito ka, ano, before, mga kabataan. Mga pagsik. After saot, dahil yun na, mahampang. Dahil lagan na eh. Diba no, madumduman mula sa una, bulaga amo kami na. Feeling ko mga kaedad-edad ko itong mga estudyante nga to. Kaya amo-amo, ginang mga music na mun sa una. Gangnam Style, Gentleman. Alam, but ko, ano pa ganyan pinakado ka reason? Tumas na may mga, ano dito, K-pop pa kami sa una, mga gida-saot-saot. Sa mga nag-saot-saot to, for sure, subang iba may mga bata na to, graduate na to, may mga obra na to. Subong wala na ni, pero at least may naka-video ah. May naka-video nga, ay, mahambal mo, alas ang unaga mo kami na. Sa amon time, ito, wala kami ito ka-video kay we don't have cell phones, we don't have cameras. I don't know lang ha, sa mga teachers naman before, kung mayara sila sa video to, or kung buhi, kung may video pa, magiging buhi pa ang video, ay hana. Kasi nagkalaguba na to cellphone, nadala na to lang video. Pero matumduan ko, may picture ko before. May picture gig ko yan, nga ako gasaot sa stage. My picture, tamo na nga, ano, kiwi pa medyo si Salaba, isa lipon. It's the tattoo ears. Anyways, no, te, amuna sang before, ano kayo ngayon? Anong meron kayo ngayon? Kasi ganyan kami before. Amo kami na sang una, tika mo ya subong. Eh. Mga katrabaho, aros natin alas 5:15 na. Yan, napadayunan nyo yung mga pagpanghimos, yung mga pagtigamo, pagluto, no? Make sure hang tigang di labutanog ha. Kung labutanog ha, balda ka yun dyan. Nagutom na din ang mga tao. Kaka-feel ko naman ang gutom. Anyways. Padayon sa paghimos na mga katropa, no? Sa itong mga katropa pip sa ilayan ni Denmark Gonzalez Cornelio. Good morning, ang balinga. Good morning, Idol. Shoutout na sa tanatanan ng mga taga-Palaka sa Valladolid. Good morning. May barangay pala ka sa Valladolid. Feeling ko ga amat-amat ni sila pangapi-ngapi dira. Sa tang nagahulat sang sunrise sa Boulevard dira sang Valladolid. No? Sa mga katropa natin, gali asamtang nga raga init ka mo siyang tubig subong. Endorso ko sa inyo ang atong kape nga healthy. Mga katropa, meron kita sang kape ni Santon Gold Coffee Mix. Ang bagong nga kape nga produkto sang Yes to Health. Mga katropa, ini ang hindi lang kape kundi pampagwapa pa at the same time. Meron ini sang Santon, mga katropa, mangosteen, coffee beans, malunggay, kag turmeric, kag iban pang mga ingredients nga mga kapanamigid sa imong lawas. At the same time, may rasang gluta. Upon gluta, mga katropa, no? Glutathione, kag-collagen. Kung sa diin, magkapanamigid sa imong yung panit. Iniang kape na, skincare mo pa. Manamit pa, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Oras natin alas 5:17 na. 5:17 in the morning. Padayon lang sa pamati, no? Padayon sa pagpamati. Sa ilan ni Alpe Gonzaga Actoy. Good morning sa inyo. Arewa, mga musika naman yung makapabugtaw sa inyo sa buong aga. Malazong babang, hanap mong musika. Ari ay kay On the Floor ang katapat mo sa buong aga. Mga katrapere, ang On the Floor by J-Lo.
1: J-Lo!

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tulad sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
9: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kabiya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si JC, Head Security sa isa kabol. Nakatila ako sa kape na Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag-glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigot sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Mga katupa, exciting!
14: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
15: XFM 103.9.
0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

0: Handog babalik sa inyo mga tagseka radio. Mga katrapa, welcome, welcome sa Liwa Trip sa programa natin, Exciting Pilipinas. Sa ating third portion or third gap, mga katrapa. Na para sa ating mga greetings, sumungyang aga, sumungyang May 11, 2026. Siyempre, good morning sa mga nagatutok sa aton. Sila yan ni Mama Rebecca Gano, good morning. Sila man ni Sir Romeo Escocio, good morning man sa inyo. Sa ila yan ni Alpe Gonzaga Actoy Ambalia, good morning idol. Shout out sa barangay Maaw ko na Bago City kag sa family Gonzaga kag Actoy kag sa mother niya nga si Tarsila Gonzaga Actoy nga happy Mother's Day kuno kag sa tanan yung mga mothers out there. Ambalia, I love you all kuno watching from Middle East. Oy. Good morning sa inyong dira sa family Actoy and Gonzaga sa barangay Maaw. And of course, happy Mother's Day sa iya ko na mother. Si Mother Tarsila Gonzaga Actoy. Good morning. And sa Riwata, happy Mother's Day. Galing belated, happy Mother's Day sa tanan yung mga mothers, ano, sa aton yung mga family, sa mga nanay naton, tita naton, utod naton. No? Siyempre, sa mga mother dear. No? Happy, happy Mother's Day sa mga lula dear naton dira. No? Mayong aga sa inyo at tanan. And thank you so much sa pag-upod sa aton. Sa ila din ni Denmark Gonzalez sa Cornelio, good morning. Sila Jasmine Delgado Magbanua, thank you so much. Kay Francis Meradorico, good morning and thank you. Kag sa mga katropa peeps naton dira no all over Negros Occidental sa malambutan sa atong yang tingog mga katropa diri sa XFM Bacolod. Sila Tita Daisy dira, good morning. Anong ulam? Nagutom na kita, o oh. Nagabutlak na. Nagamatamat na ang adlaw mga katropa saka nagasanag na sa gwa. Yung mga katrapa subong, bugtaw na, bulugtaw na. And sa mga kantuan o kon, may mga appointments subong nga aga. Ingat-ingat ka na. Sa liwat ha, stay hydrated and put your sunscreen, mga katrapa. Hindi nyo napaglisong ang panginyong mga tagsika radio. Magbulos tugi-tugay ang The Secret of Health. Kaya after that, ang atong balitaan. Mga balita sa lokal, national, kag international. Kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Oras natin 5:31 now. Ang nagdasang oras. Mga katropa, thank you so much. And of course, kitain naman kita buwas. Aga, sa dali sa programa natin. Exciting Pilipinas, ang pampukaw. Kun aga. Kaupod siyempre yung saliwan si katropang Wendell Valinario. Good morning! Happy, happy, happy Monday! Good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kanina.

0: Mag-alala kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh? Ma? Ikaw na?
3: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala! Tingala ko naghuben ka!
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang

0: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: XFM 103.9.
2: Mga katropa, XFM!

0: ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang, may ara nga masakit nga ti kon indi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josh Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini, tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan, sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan, sigurado gid ako, makahatag ni kaayuhan, ilabinigid sa itong mga tao nga afektado sini.
0: The Secrets of Health.
1: Ang Santon Plus Gold, Premium D3 kag Santan Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. E kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santan Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amoning problema kay nalikon na hindi nimo ini matatapan, possibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iba sini Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
2: kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kaya base kon ilungguhon namon nang inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini, Doc Leo, ha?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae, o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated, ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ka dyan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nagastay sa aton sri nga o colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sining digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan na mapuslanon amo ni nagakadtong duga sa ato sining lawas ang sagapra kag ang ugasip kon sa lubi pa mo nang ginapagwata. Mm-hmm. Kon sa mga tubo pa lang iya sining bagaso. Mm-hmm. Amo nang ginapagwata ini na namapuslan. Mm-hmm. Ang problema sini kang iban, deposito lang deposito. Mm-hmm. Why ga withdraw? Mm-hmm. Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya kun sige mo ka deposito kag why gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
2: Kaya gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The Secrets of Health.
2: Ting speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement kami mga times nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon sa sulod sa tinaay.
1: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, naton ang aton lifestyle more kita sa mga kalanon nga waising fiber more may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig ang may mga kolor kag may mga kalamay among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa may ara gid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical.

0: Kaya magkaon sang karni sang baboy, baka, karabaw, kanding, manok. Pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo daw kapanamkon balang gadigwa-digwa.
1: Mm-hmm.
0: So, ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation, Doc Leo?
1: Kung lifestyle related, Sir Josil, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like, halimbawa, kulang ka sa fiber, kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sini, correct? Tugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos, possibly constipated, kaya hindi ka pa rin yung tubi. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kaya kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josil, naghuna-una lang kita nga nagpasulog kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tiyogalingon.
0: Baliskad ang epekto.
1: Basta sugary.
0: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kaya doon namin, hindi pa dulundon, hindi nagari ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
1: Pagsulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing beneficyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, to be good dapat.
2: The secret of health.
1: Kung nagatinamad ko na Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung hulag kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pa yun Sir Josil, no? Anaroon na ito ng aton tugalingon. Once magbatsa gani kita nga daw makanto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan. Mo, madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng emosyon nga atyan, nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang, asta nga madula siya sa yasin nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josil na no, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sa CR, kundi sa ilabalay.
2: The secret of health.
0: Pero, paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang, constipated na ako, inang kao nagkambiay, kao... Why dayon magwa? Constipation na na?
1: Isa, Sir Josil. Kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kagasuno pa ganin sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sa mga 5 to 7 ka pulgadas.
0: Amo na kalaba ha?
1: Abot lang kung paano nila takso na.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl. Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. Unlike before, sang uso paya sang una sa uma nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka kasi kungkong. Tipag si kungkong mo, ay kung kaysa hindi nakalisensyas niya magwako. Pero subong ya Doc Leo, kinanglan mo pa i-kambya. Kay kun hindi mo pag i-kambya, matiyaga mo do gasagud do ini magwa.
1: Iban sina ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito, patungan sa ila sering at tiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
0: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
1: Semi katin-katin.
0: Nga kun magpungko ka lang straight. Ang imo sining inal part actually may ano man na, no, kun sa mga tubo pa bala may elbow.
1: Yes.
0: Kon mag hindi ka magkatin-katin ang elbow manugid makipot.
1: Yes.
0: Pero kon magkatin-katin ka buta malo conforming kada kon sulod amo man kada kon sagwa.
1: Manami ang flow niya pag pagwa.
0: Okay.
1: Pero isa pa gid balance ni ka problema naton sa Sir Josil sa subong bala. Kada mo sang complication ang isa sang problema kon nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak sa tuhod nga sa do ka budlay gid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation Sir Josil.
0: Kung nag-edad ka?
1: Yes.
0: Why?
1: Kung nag-hina, imong hulag.
0: I see. So, number one, you should exercise.
1: Yes.
0: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden ngayon eh, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
1: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga makarelease sila.
0: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
1: Mm-hmm.
0: Gagmay-gagmay.
1: May problem na sa solution, Josil, sa nila sa ring colon. yon.
0: So you should check your doctor. So cases like this, paano naton ini mapunggan Doc Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
1: Ang isa sa ni kung lifestyle related siya. Di correct naton aton sa nga lifestyle. Pagkatapos ang pinakamanami pagin naton nga himuon, supplyan naton ang kulang.

0: especially kung di kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong uton himuon? Gamita na ton siya, pasudlo na ton ang utan through supplementation.
1: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at efektibo.
3: The Secret of Health.
0: Ang manami sinis sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin-combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sininga sustansya, kag of course, may upod gid sila sininga fiber. In fact, ang isa sinis ang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa, may aras sa sang high fiber content, kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sa Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ang isa pagid, amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sa mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iasang santhon dalin sa mangustin ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagitsasang garlic. Amuning manami ang kombinasyon na ton mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Kay once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa ton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagit kimera sa sang spirulina. Ang spirulina, hindi man sa direkta nga maka-afekto kung makasulbar sa ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magambal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sininga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka-resulta is constipation.
3: The Secret of Health.
1: So, before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulo no kun kaldiro butangan sang sangkap panakot dira nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santone Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
4: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
1: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
0: Makabulig, Sir Josiel.
1: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
0: Yes.
1: And the vitamin D3.
0: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman ni sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kung ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kung sa aton sininga colon. lanon. Isa na sa sangkinang lanon, gid mo, kay hindi man na siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nag-push, o kung waay si may nag-stimulate, kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area. Para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sa ginang ubra o kung mabudigan sang premium D3. Kagang manami pagid sini sa premium D3, kay hambal mo kagina Sir Josil, may mga oil ni siya. May ara sa sang moringa oil, kag may ara sa sang VCO o kung virgin coconut oil na makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josil, oh, kay may fiber ka na halin sa Sunthone Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ni Dr. Leo.
0: Yes.
1: So makabulig ini nila sa tinae ta.
0: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation, ano, constipated? Taas mo sini nga risk sa nagkarinain yung mga infection.
1: Sa aton sini nga pagpulo pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Dok Layo.
0: Maging factor gud sa Sir Josil.
1: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gud. Nga tig isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mag sa galabutan tig sobra isa ka semana.
0: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
0: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
1: Manimaw gid.
0: Much more kung istak mo dira sang sinimana, hindi maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sini nga tinai kundi kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw adlaw.
1: So kinahanglan gali adlaw adlaw gid no makapagwa gid kita higko.
5: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikon mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pag yun ning manami, Sir Josiel, sa vitamin C. Kay nga man, kung hindi mo pagkumpletuhon ng kombinasyon, bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa paghulag hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The secret of health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka kung nakaagi ka na sang stroke gina-discourage man. Kagiban pagid niyo mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kay kung mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man nagpampasa sang damo nga dugo. So delikado kay base karon kung tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, mo na siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagang manami pagin sa ni Sir Josiel kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ning higko.
0: The secret of health.

0: now available in your nearest drug stores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturantados who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay. But make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sinigalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sinigalawas. Ang collagen dakong epekto yung sinigalawas to maintain sang manami, firm na to sinigalawas skin. At the same time, nagapanami sa ato sinigalawas mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ako, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sa nga brain. At the same time, nagabulig agud to magbalance sa ato sa nga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leon, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ang lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna siling nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapin pa kung magpa-PSA, kakagamit yung mataas, concern to talk to your medical doctor, Gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josel, ang kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Ti ang iban nga muna. Yung ti diabetic ko yung ti premium D3 coffee mix. Templado na siya pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di man tanan ha. Lalo may iba na kabalong na mag-manage sila sa ringan lifestyle besang diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix nagabulig na magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized na kapapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabat siya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kay na insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Wala, ang initanan yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building, Yolo Street. At ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Ara na nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dala sa Lizarre Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok. Talk Shop.
4: The Secret of Health.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms present. Consult your doctor. Ibilig sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest yun na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa assist the pain na ito, Sir Josiel.
2: Assist the pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experyensya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masuggest na ton, tumarga po, Sir Josiel, sang tatlo. Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor, bla. Gamitan mo sa sabon, kami antibacterial ni mo. Pabuligan nga, manutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ninyo lawas.
2: Ang himuonin nyo, panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid, dala sa ang kinututan sang sapat-sapat, or girok manda sa inyo sininga. Pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan, kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na, amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
4: The Secret of Health.
2: And then, if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya. Sa mga kauturan ta, gamit bala ka mo sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki niyo sa mga butika kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana. Kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan, ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig sa Sir Josiel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga, stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga, it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: The secret of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Joe, sila, no? Ano kung kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa ka simana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, gina-recommend na to, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun, ang pagbalik sang kondisyon sang imo sini nga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sa soft drinks, kag iban pa nga kontra sa aton sini nga ginabatyag especially sa constipation.
3: Supple Plus Gold. The secret of health.
5: Yes, to health.
3: Supple Plus Gold.
6: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: VisionX. Epektibo! Subukan mo rin! VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? Sa mga butika.
2: Exciting!

0: Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo babalatihan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:14 na, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakusinig ka man sa mga bahay sa kalibutan. Adlaw kita sa buong mga katropas ng Lunes, Mayo 11, tuwing 2026. Kaginabi-abi na mo ng tanahan, nadrilan sa tonga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Kagsubong aga mga katropa, kaming inyong mga kaupod.
3: Ako si Katropang Wendell Balinari.
2: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namun sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga katropa na tundra nga nag-monitor na sa radyo, ang XFM Bacolod. Mabatihan nyo kami mga katropa sa radio frequencies. Siyara kita mga katropa sa FM band sa mga radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa, may aramang kita sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5 kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1 kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 98.5.
3: Mga katropa, kita mo na malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mayaraman isang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: And also mga katropa, mayara kita sa ginatawag na official streaming app sa XFM Philippines. Inyo ini ma-download nga libre tara sa inyo nga mga Android phones, sa inyo nga mga Google Play Store app mga katropa. Pangitaan ninyong XFM Radio Network. Ma-download na ninyo nga libre kag ma-access din na ninyo mga katropang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, kag Mindanao.
3: Mga katropa, may aram magkita sa text line na dari sa itong istasyon XFM Bacolod ang atong numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:16 na, mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalain sa Lunes ng edisyon sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Deputy Speaker Albie Benitez nagapati nga salin ang pinakamabugat nga articles of impeachment nga salapton sang vice presidente. Katapos ang Kongreso ginapaabot magaboto sini nga semana.
3: Delivery rider dakop matapos magkuhaan sa masobra 400,000 pesos nga balor sang Shabu.
2: National Prize sa Akag Kong Albie Sports Fest sa barangay nagbukas ang Sabado. Kaan para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
2: Senator Bato de la Rosa, iga sa Pinas ng gobyerno sa iya sa lapton sa war on drugs.
3: Saka nga 5 kapeso sa gasolina, kag-rollback sa 9 kapeso sa diesel, sumugod buwas sa Martes nga adlaw.
2: Kaan para sa itong mga headlines sa International News.
0: Express Balita, International News.
2: Destroyers ng Royal Navy ang ginpadala na sa Middle East.
3: Sakta ang cruise ship nga may kaso sa Hanta virus, naging kamatay sa 3 katorista ang nakadungka na sa Spanish Island.
2: Kagpara kanon sa itong balita sa sports, Manny Pacquiao magalunsak sa bagong nga pickleball pro league.
3: Sa ito naman balita sa showbiz mga katropa, kasal ni Bea Alonzo kag sang fiancé si Ninga Ko ang hindi madayon-dayon tungod sa prenup sa pamilya si Ninga Chinese.
2: Kag para karon sa itong balita espesyal, kaupod si katropang James King mga katropa, Ano ning sa likod sang istorya sang sining nga pispis kon nga ginatawag ni siya o kon ginatudlo nga nagapangsunog. Alas 6:18 na mga katropa, inyo na batian. Ang mga panguling dinalan sa lokal, national, international kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Ato na padulungan mga katropa ang mga kaundaan sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Nangin pinakabakod nga balasihan sa mga articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte amo ang iya statement of assets and liabilities. Suno o kon ini ang suno kay Bacolod Congressman kag Deputy Speaker Albie Benitez. Suno sa mamalida nga madamong nakakita nga pagsupak sa Vice Presidente sa iya ginhatag nga data kag ini ang under oath. Dugang pa ni Benitez sa mayaras ang apat kabagay sa articles of impeachment nga sa labton sa Vice Presidente apang ang iya salin amo ang mas mabugat. Mahimutukan sa mga mamalida nga yara sa prosecution nga ini nga bagay natala na nga magboto sining semana ang mga katapos ang House of Representatives kaginapaabot nga ining makakuha sang numero agudalon sa Senado samtang ang Senado naman ang himuon ng impeachment court kag maghimo sang pagboto sa tiyon nga mapresentar ang mga ebidensya sa prosecution kag sang depensa.
3: Ipasaka ang kaso nga qualified theft batok sa senior citizen nga lalaki nga ginaligar nagkuha sang tunga sa milyon ka pesos nga kwarta para sa payroll sang empleyado sang Salvation Venture Incorporated o Consavicorp sa Barangay Poblacion 2, siyudad sa Sagay sang Mayo 5. Sandig sa investigasyon sa Sagay City PNP ang ginatudlo nga nagkuha sang kwarta ang isa ka 67 anyos nga lalaki nga ginkilala sa kay alias Abel samtang ang tagareklamo ginkilala sa kay alias Chem 9 anyos kaglunsay mga residente sa Barangay Poblacion 2, siyudad sang Sagaya. Nagpadulong sa tatatapahan sa isang kapulisan ang tagreklamo matapos nga ginpalabot sini ang impormasyon nga may natabo nga pagpangawat sa opisina kag nadula ang 500,000 pesos nga kwarta. Gilayon nga nga ginlunsar ang investigasyon sa kapulisan kag nakita sa CCTV footage nga ang suspeka nagasulod sang kwarta sa isa ka paper bag kag insulod ini sa isa ka itong pangabag nga aras sa sulod sa opisina. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan kag paglagas sa sospek nga nagapabilin at large.
2: Nakumpiskar sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Island Region, akong PDEA NIR, upod ng PDEA Negros Occidental kag Bacolod City Police Office, ang masobra 400,000 pesos nga shabu sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod sa Mayo 6. Ang nadakpan ngayong kilala sa kay alias JP, 43 anyos, isa ka delivery rider kag residente sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon sa PDEA NIR, nakuha sa suspek ang 21 ka mga sachets ng shabu nga may kabugaton sang 65 gramos kag may kabugusan nga balor sang 442,000 pesos o kon 442,000 pesos kag pila ka mga personal nga kagamitan sang suspek. Sa karon na kauno sa kustodiya sa kapulisan ang suspek kag magapangatubang ini sa kaso angot sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Estable na ang kondisyon sa konperyanteng agintiro sa wala makilalaan nga suspek sa Smile Village, Barangay Salvacion, Banwas ang Morsha sa Dtong Mayo 6. Kumadumduman ang biktima ang kilala sa kay alias Rande, 31 anyos, kag residente sa Barangay San Jose, siyudad sa Sipalay. Sunod sa kay Police Captain Hani Labaro, ang Chief of Police sa Morsha PNP, natigayon nga maoperahan ang biktima sa Sabado, Mayo 9, matapos magkaagom sa pila sa likod, tugas ang pagpanglutang. Dugang pa ni Labaro, nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sang krimen, kag pagkilala sang suspek nga sa karon nagapabilin nga at large. Nagluntad ang insidente samtang ang biktima nagakulat nga maluto ang pala niya punon sang hinali na lang ini nga ginpalapitan sang suspek kag gintiro.
2: Nagareglohan na yung pamilya sang mag-amay nga na sideswipe sang isa ka pick-up nga nagresulta sa kamatayan sang isa ka minor de edad sa Barangay Marina Banwa sa Binalbagan sa Dtong Mayo 7. Ang nagtaliwan, ginkilala sa kay alias Mike, 15 anyos, samtang ang iyang amay, Yung kilala sa kay alias Michael, 55 anyos, kaglun sa mga residente sa barangay Mambagaton, siyudad sa Himamaylan. Yung kilalang driver nga nakabunggo sa kay alias Norilin, 35 anyos, kagresidente sa Purok 2, barangay Talubangi, siyudad sa Kabankalan. Sino sa kay Police Major Jolan Vinson, ang Chief of Police sa Binalbagan PNP. Nagatubangay ng pamilya sa magamay kag mismong driver sa salakyan kung sarili na isugtaan ng pagsabat sa mga glastuhon matapos ang natabong aksidente. Gipaagman sang hepeng antes matabong aksidente samtang nagakayong magamay sang naaberiya nilang tricycle ginaligaran nga sila ang nasangit sang pick up pa. Pagkatapos ang natabong aksidente gilayon nga ginpangdala sa ospital ang magamay apang ginbawian sa kabuhi ang minor de edad nga anak sini.
3: Patay ang isa kalalaki matapos malumos sa suba sa Parok Mabinuligon, Barangay Busay, siyudad sang Bago Aga sang Mayo 9. Ang nagtaliwang din kilala sa kay alias Joe, 21 anyos, isa ka mangunguma kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Bago City PNP, hapon sa Mayo 8, ginaligar ang biktima kubog kag nagpadulong sa suba agud maga panalom apang wala na ini nakapauli. Nagdesisyon ang amay ni Joe kag ang utod sini nga pangitaon aga sang Mayo 9 ilang nakita ang biktima nga nagalutaw na sa suba kagilayon ini nga gindala sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor sa karon na padayon ang investigasyon sa kapulisan sa natabo nga insidente.
2: Maduagon nga nagbukas sa badus ng gabi ang National Presa Games sa ginhiwat sa Panad Park Stadium. Yara si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla agon mangin bisita. Upod man sanday Governor Bong Lacson, Congressman Javi Benitez, kag Mayor Greg Sataya, kag mga provincial officials, kapin sa 4,000 ka mga athletes, coaches, kag supporters ang nagpasakop sa anong kanlaw nga kompetisyon. Sila ang nagsaksi sang maduagon nga field presentation sang maskara dancers kag mga estudyante sang STI-WNU. May 21 ka mga sports events ang yara sa Presa Games kag giniang ginihiwat sa nagkalain nga venue sa Bacolod bago kag Silay. Ang STI was Negros University ang nangin host sang sining tuig nga kompetisyon bangod man si University President Mark Molina ang sakaroon Presa President.
3: Nagbukas man sang Sabado sang hapon na pinakadako nga interbarangay basketball competition sa Bacolod kagini angkong Albi Sports Fest. Ang tagsa ka barangay ang nagpadala sang ila team sa opening ceremony nga ginhiwat sa UNOR Amphitheater. Suno kay Congressman Benitez ang summer basketball sa interbarangay nang intuigan nga ginahiwat kag ginabantayan sa padamo nga pamatan-on. Yara man ang tagsa ka mga punong barangay sa nga nagupod sa ilang nga teams. Cash kag trophy ang nagahulat sa mga winners sa diin ginapa abot nga magatapos ang liga sa bulan sang Hunyo antes magbukas ang klase.
2: Permado ng kasugtanan sa pag-host sa Bacolod City sa Batang Pinoy Sports Competition 2026 sa bulan sa Disyembre. Ini ang ginhiwat sa Sabado sang aga sa lobby sa Bacolod City Government Center. Sino kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, yara na sa edad nga 8-15 katuig ang makapasakop sa Batang Pinoy Games. Iya ginadayaw ang madamong facility sa Bacolod kag Negros Occidental para sa hosting sa ginampang. Ganay luyag nila nga makabalik ang Batang Pinoy Games sa Bacolod. Masobra sa 10,000 ang ginalantaw nga bisita sa syudad. Sa 10 kadlaw ng hinampanga, ang Bacolod ang unang host ng Batang Pinoy Games sang tuig 2000 sa diin si Anay Congressman Monico Pintabella ang yara sa Philippine Sports Commission. Ang syudad ang magapain sa pondo agud mangin host apang may subsidy nga mabaton ang host city samtang ang PSC naman ang magapain sa pondo para sa mga officiating. Alas 6:27 na ang balita sa lokal. Inyo nabatian mga katropa. Kagining ginadulong man sa inyo sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: Aton padulungan mga katropa ang mga kauna naman sa Balita sa National.
0: Express Balita. National News.
2: Inkumpirmar ni DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla ang mag-issue sa sabi ng gobyerno bato kay Senator Bato de la Rosa subong adlaw Lunes, Mayo 11 Sino Karimulya, katuyoan lang sang sapina nga ipatawag ang senadora. May kagtanan sa mga pending reklamo batok si Angot sa war on drugs. Liwat man nga ginataag sang Tiglicoma, nga hindi nila pagdakpo ng senador. Kagwala inis ang nakita nga kopya sang ICC arrest warrant. Kumadumduman, gipahag ni Remulya nga may ginapreparar na nga hindi magdubo sa Gisbel ka mga task force nga mag-aresto sa senador kung magawa ng warrant of arrest batok sa Kay De La Rosa. Ginakuman ni Remulya nga wala pa inimay na batok nga kopya sang kung anong warrant tagikan sa ICC. Samtang nagpagawaman sa pahayag ang International Criminal Court kung ICC, angot sa nagalapta nga balita nga may arasang arrest warrant batok sa kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Ginklaro sa ICC nga wala sang public arrest warrant kaging pagwa nga may kang tanan sa Pilipinas kag nagpalabot man ini sa panumdom sa publiko nga likawan ang hindi beripikado ng mga impormasyon online.
3: May saka nga 5 ka peso sa gasolina samtang may rollback naman nga 9 ka peso sa bahin sang diesel. Ina sitwasyon sa presyohan ng gatong sa Pilipinas sa ikaduha nga semana sang Mayo. Sa umpisa lang sang trading sa nagligad nga semana sa Singapore trading nga may senyales sang pagpanaog sa presyo sang diesel kag may dako naman nga demand sa bahin sang gasolina. Ang ilarason amo ang pagpasulod o kun ang pagsulod na sang summer season sa Europa gani madamo ang nagabiyahe sa malayo nga lugar. Kalabanan sa mga salakyan dito ang nagagamit sang gasolina, hindi kasubong sa Pilipinas kay kalabanan naman nga public ug private vehicle ang nagagamit sang diesel. Bangod yara pa sa idalom sang State of National Energy Emergency ang pungsod, amo kun nga ang Department of Energy ang may control sa pagcompute sang dapat isa o kon ipasaka o kon ipanaog man ang presyo sang gatong. Halos ang tanan nga mga yara sa food manufacturing kag tanan nga mga yara sa public transport ang nagagamit naman syempre sang diesel.
2: Ang Komisyon on Elections sa Domingo ng adlaw ang nagpayag nga na sila sa 90-95% nga preparado sa barangay kag sanggunian kabataan election sa bulan sa Nobyembre. Sino kay COMELEC Chairman George Garcia, nakasugod na sila imprinta sa mga balota kag yutay na lang nga galamiton sa eleksyon ang ginahulat kang mabakal sang COMELEC. Sa Nobyembre 2 na ang natalana nga BSKE, kag sunod kay Garcia, yara sila sa sakto nga schedule bisan pa nga may mga grupo nga naghandom nga liwat isulon ang eleksyon. Sa piyak nga may nagaduso sang postponement sang eleksyon sa mga grupo naman nga nagpagwas ang ila panindugan nga dapat na inim dayon sa Nobyembre. Ang tagsa ka mga COMELEC offices ang natalana nga magahiwat sa ila katapusan ng Election Registration Board hearings para sa confirmation sa uli nga nagpa-rehistro.
3: Ginhilway na gikan sa kustodiya sang National Bureau of Investigation kon NBI ang online media network personality nga si Franco Mabanta kag apat ka iban pa. Ini matapos ang makapiansa kon makapiansa sang tinalikdan nga Sabado Mayo 9 kag impagwa sang Pasig Regional Trial Court Branch 167 ang release order matapos magbayad ini kag ang apat ka upod niya kag iban pa sang 120,000 pesos angot sa kaso nga robbery extortion. Yara sang trabaho ang korte sa Sabado nga adlaw bangod sa sandigman sa memorandum nga ginpagwa sang executive judge sang Pasig RTC sa 2025. Kumadumduman na ginaresto sang NBI paagi sa entrapment operation si Mabanta bangod sa ginaligar pagpangayo sini sang minilyon ka pesos sa kay Aray House Speaker Martin Romualdez.
2: Alas 6:31 na, mga katropa. Inyo nabatihan ang mga kaundaan sa mga balita sa National. Kagini ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sang Premium D3.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
2: At naman padulungan, mga katropa, ang mga kaundaan sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
2: Ginpadalas ang Royal Navy ilang warship nga HMS Dragon sa Middle East. Sano sa Ministry of Defense sa United Kingdom nga posibleng mag-upod sa international mission ng HMS Dragon agod maghatag sang proteksyon sa mga nagalabay sa Strait of Hormuz. Upod ni British Prime Minister Keir Starmer kag French President Emmanuel Macron ang nasabit nga mission kon Selina. Ang shipping mission ang patigayunon kung matapos ng kinagamo sa reyon. Ang HMS Dragon ang isa ka Type 45 destroyer nga naka-preposition sa nasabit nga rehiyon. Kung madumduman, kontrolado sa gihapon sang Iran ang Strait of Hormuz sa sulod sa pila ka bulan matapos gilunsar sang Amerika kag Israel ang pag-atake.
3: Nakadungka na sa Spanish Island nga Tenerife ang MV Hodius, o kung Hodius, ang cruise ship nga may kaso nga hanta virus sa diin aging kamatay isang tatlo ka mga turista nga pasahero. 147 ka mga pasahero ang amat-amat nga nagpanaog depende sa ilang nationality bangod sa may natungdan nga mga sakayan nga ang kargahan kung kargahon sila. Basta wala man sang sintomas ang hanta virus sarang magkapanaog ang pasahero. Ang mga nasyon kasubong sa Amerika, Germany, France, Belgium, Ireland, kag Netherlands ang nagpadalaman sa eroplano agod magkuha ang ilang citizens kag madala pa uli sa ilang mga nasyon. Ang hantang virus isa katalagsa nga balatian sa Europa nga nadala kung dalas ang ilaga nga mahimo iyahigko ang nakakontamina sa pagkaon o kon galamiton sang barko. Halin sa Argentina sa nagligat ka bulan ang MV Honduras apang sang yara sila sa tunga-tunga sang biyahe sang nagabatsyag sa masakit ang tatlo ka mga pasahero kag agin kamatay. Ang mga pasahero lang ang ipapanaog sa Tenerife Island apang ang kapitan kag ang crew members ang magabalik sa pungsod nga ila ginalinan kag digton lang sila makapanaog. Kabayan sang crew members ang pila ka mga Pinoy seafarers apang wala nakabatsyag sa sintomas sang hantavirus samtang sila ang nagabiyahe.
2: Alas 6:33 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga balita sa international? Kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: Alas 6:34 na mga katropa. Kag oras na para sa ito naman ng mga balita sa sports.
0: Express Balita. Sports.
2: Pangunahan ni Manny Pacquiao ang paglunsyar sa bagong professional league siningatuig. Ang Marlica Pilipinas Pickleball Tour o kon MPPT pagasuguran sa uling bayan subong tuig 2026 bilang professional outfit nga ginaprobahan sa Games and Amusements Board. Pagpasakop ini sa mga team nigikan sa Metro Manila, Luzon, Visayas kag Mindanao kun sa ring kada weekend lang hiwaton ang event. Lakip sa mga balantayan nga sa inaugural tour amo ang cash prize nga hindi magnubo sa 5 million pesos. So nasa Filipino boxing icon nga ini nga lihok kabayan sang iya mission nga i-promote ang sports kagatagan sang platform ang mga atleta agud mapakita kag mahanas ang ila mga talento. Ang balita sa sports ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: Alas 6:35 na kag mga katropa, padulungan nato ang balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, na delayed naman mga katropa ang ginabantayan nga kasal ni Bea Alonzo mga katropa kag sang fiancé sa ni mga katropa matapos sa pila ka mga issue. Mga katropa, ining si Vincent Cono nga businessman nga fiancé ni Bea mga katropa Alonzo ang isa ka Chinese kag sa karon mga katropa ginahambal nga hindi na madayon ang ilang kasal no nag-atras kuno si Bea Alonzo samtang may gahambal man nga na-delayed lang. Mga katropa, initungod ko nun sa mga terms of agreement sa ilang mga katropa nung kumbaga may prenup mga katropa kay tungod nga in-check ining si Vincent ko mga katropa mayara sang mga dapat pagsulundan no mga katropa antes ang ilang kasal kag kung sila ang kasal na o kung mayara sang prenuptial agreement kag ginatawag may terms of agreement nga pirmahan ining si Bea Alonzo antes nga madayon ang ilang kasal. Mga katropa ti asuno sa balita no sa showbiz sa mga showbiz ng mga online platform. Mga katropa, ining si Bea ang hindi kumbaga nag-agree o kung wala na namian o kung hindi niya gusto kung kumbaga hindi siya agree sa agreement kung sa prenuptial agreement. Di mga katropa, That's why nga wala siya nagpirma. Kay una daan, ti may prenuptial agreement. Ikaduwa, kapag ginkasal na ning duwa, kung ginkasal na sila mga katropa, dapat digto sila ma-star sa pamilya, kalalaki, ti given mga katropa. Si Bea, tanto ka strong independent woman, isa yan, hindi siya gusto yung kumbaga, do, digto lang siya, bala, mag-cage siya bala. Plus, may ang isa pagigalik kasugtanan na ibaluan mga katropa. Kung magbulagay sila nga duwa, kag kung may bata man sila, ang bata makadto sa lalaki kung sa pamilya mga katropa sa lalaki. That's why nga hindi namian si Bea. That's why galing nga duwala na nagtingog ang ilang nga ginabulubantayan o kun ginakulat-hulat nga kasal mga katropa. At sa karon, ti madamo naman sang mga say ining netizen nga hambal nga grabe kuno ka sawi o kung grabe ko no ang normalas ni Bea Alonzo sa pagigugma from Gerald Anderson, nagulpi lang siya ginbayaan to Dominic nga siya naman to yung nagbiya subong naman, nga klaslo na naman siya tani, no, tiligad mga katropa kalaslo naman siya tani, to kay Dominic to subong wala naman na dayon, nagambal man ang iba niya, tiang mo ginabudlay kung family na ang pag-istoryan, kung ina lang pamilya na ang pag-istoryan, kay budlay daan kung hindi parehos daan ang paniniwala o kung tradition, kaya Chinese ang isa. Plus, Manila, lain gid man kung ang imo balang tawag ng mga pamilya, bala sa lalaki ko, no, ang gusto ka, kagpalangga ka. Pero sa karon, wala man isang problema kay ti si Bayaman niya ang nangindi mga katropa, no, kag ti Iyaman iya decision. Pero mula sa karon, do hindi na madayon now, no, ang kasal nila yung mga katropa ni Vincent ko. Ang aton balita sa showbiz, mga katropa, ang ginadulongin sa inyo sa aton mga habon, ang pampaputi sa Yes to Health. Una di rin ang aton nga, Santong Plus Herbal Soap. Ang aton nga, Santong Plus Herbal Soap, ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Ini ang manami gid gamiton, adlaw-adlaw, isang bugos nga pamilya. Mga katropa, miyara ini sa mga natural nga ingredient, kaya makapaputi gid sa imo nga panit, makapadula isang germs, kagamoy sa imo nga lawas mga katropa. Nami gamiton sa bugos nga pamilya, ang Santong Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pakita kahabon man para naman niya sa mga mahilig sa glutathione and kojic. Ang mga katropa, ang aton nga habon nga pampaputi nga may VCO pa kon na virgin coconut oil and clear skin herbal soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa clear skin herbal soap. Brightens your skin naturally. Clear skin herbal soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6:39 na. Inyo na ba tayo mga katropa ang balita sa showbiz? Doy kadawa na na kay,
3: Mugani, kay may Dominic na nasa, kay Geraldo, do kalaslo na malang to. Tapos, gulpi siya ginbuslan kay Julia. Tapos, kay Dominic to, siya naman to yung nangindi. Amo na ganit sa mga hambal ng mga ibang tinabak to you ka, do nagabaan siya kung muna buwan siya. Kaya kinbayaan niya gulpi si Dominic ba? Nga, kalaslo na siya. Na ganun din, nag-propose na to sa daw Spain to, no? To nag-propose na to Madrid, yung to nag-propose
2: ready, ready
3: si Dominic, oo. Tapos ito lang ka lang hindi, na-back out siya. Tapos nag-break sa, tapos taas standard. Ito France, pero mga to, gusto yung
2: basi...
3: lang, perfect. Yan. Pero, kato pang France, ha? Magulang pa ni sa ganit sa imo, ha? Ang ining si, si Bea.
2: Si Bea.
3: Oo, magulang isa, kay ti.
2: Ilan na na sa?
3: Bata-bata, baka kung kato pang
2: May 30 plus na na siya.
3: Oo, 30 plus malog 40, na
2: gid. Malog 40. No?
3: Yes, malog 40. Nagid siya katropang France.
2: Malog 40 na.
3: Oo. Magulang pa rin siya sa ilan ni Maha. Katropang France mo. Yung si,
2: Si
3: Bea. Tubo-tubo lang sila kaginikanan ko, Char. Medyo bata-bata lang siya. Imagine na ako niya parents kay 40 na gani. Man, mga tubo-tubo lang ni sila.
2: Gani, no?
3: Imagine. Pero, man, standard niya. Guro katropang France.
2: Kasi siguro, muna gani, no?
3: Di
2: ko kain chinti.
3: Kasi palangga palangga man to siya bala katropa si Dominic ambot anong ginapangita iya basi manggaranon. Tiyari naman kay manggaranon kaayo na si France. Ti Chinese mo budlay bala kay parehas ano ang kumbaga mindset bila yung may mga
2: ilay na
3: iya. Oo, ilay na iya ang mga ano
2: eh. Tapos yang Chinese din niya katropa Mindel basta business siya. May gina ano na sila may mga shotgun marriage na sila.
3: Ba, usually ganit, ginagusto nila. Ari lang pakasliyo, parang aton business magtingog.
2: Ang manggad, manggad. Dra lang.
3: Oo, tapos ang business nila, merge ba lang, kahit di, mga tagiyaw nga si bata kasi, o si EO, maamunay, no? Kasi sa pelikula, maamunay.
2: Kahiting manggad, libot-libot lang na mo. Diba, si Balagin Malisyan, may isang pamilya, isang lalaking manggad na laot?
3: Oo, sa bagay. Sa si Bea, manggaranon man kaayo.
2: May kwartaman si Bea mo, no?
3: Dako-dako farm.
2: Gabi man manggad ya?
3: Oo, grabe man manggad ya. Galing kay Ti Ambot lang. Tito kay Dominic, we kido, ano to eh, mas amuni siya pala compared sa lalaki.
2: Ah, okay.
3: Mas angat siya,
2: oh.
3: That's why.
2: Amo nang budlay, no?
3: Mm-hmm.
2: Ka, ano, ti, mindset mo na na mo. Di mo na naiya maliwat ya, di ba? Eh, siyempre, gani man, ilan na naiya? Pero, take it to Pangwindel, magamuna, mawadaan ka na langit sa uli. Alas 6.42 na mga katropa, padulungan ang balita espesyal kaupad si katropang James King. Istoryahan, tani mga katropa, ano naman ni ang rason? Kagang abilidad sang sininga pispis? Gaangay gid man blas pangalan niya. Ay doon nagapangsunog, ginisa ko no mo. Pero ari ba lo, tanib lang istorya, kay si, ano, si katropang James, nagkato naman ni kagulangan, may nakita naman siya nga muning pispis. Abi katropang James, istorya ay kami.
1: Mga mga katropa, tiyo na naman para sa aton nga balita espesyal. Sa 96.7 kag 90.3 XFM Bacolod, si katropang James King ni mayong agas tanang mga nakatutok. Katropa, ang topic natong subong Australian Firehawks. Nakabati ka na bala sang Firehawks sa Australia? Pispis? Nagabugas ang apoy? Hindi ah. Inibo na katuig mga katropa ang Australia sa Aboriginal people. Permi mo na mabatian sa ila ang storya sa nga Sacred Firehawks. Ini ang mga sapat o kung mga pispis nga nagahunt sa ilang nga mga paggaon gamit ang apoy. Hindi sila nagabuga sa apoy mga katropa kundi ginapalap

0: dalpo nila sa area kung sa diin mayari sila ginahunt. Kag dito ihulog ang ininga nagabaga nga stick para mag-create sa sunog. So medyo delikado ni sa galing ng mga sapat, mga katropa, ng mga pispis or firehawks. Kaya isilan sila sa mga rason sang nagapalaptas ang sunog, labi na gid sa forest. Pero you know what, mga katropa, sa subong padayon ng study, padayon ng research at sininga mga sapat, kung mga firehawks, kagidwa-diban pang mga species, sang mga pispis, kung birds, mga katropa, nga nagapalaptas ang sunog, kung nagagamit ang sunog para lang makapanghunt or makakaon. Ina ang ato nga balita espesyal sa 96.7 kag 90.3 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabong ang mata, mag-Vision X Plus. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Wow! Sa muna galing Katropang Wendels, mga katropa naton nga agin tawag nga Australian Firehawk ang inang apispace.
2: Iya baga ako ng layo kag ipang itsa to sa mga ano mga tawag nagkagulangan.
1: Galing tiga kosang ano
2: sunog
1: sang
2: in, no? grass fire
1: for ano na forest fire wildfires no na. So tiya mo na mga katropa ya dito ya sa Australia ya pispis ka pang sunog. Diri sa ato niya gakadisgrasya ang tao gakasunog. No? Dati, subo nga panahon, mga tropa, grabing init, maghalong kita, ha? Oh, nagligad, perting init. So, tinalik na lang nga si Mana, may napatay, gid, no? May isa ka senior citizen ng babae, bangod sa sunog, mga katropa. Iman kita sa pong fire prevention, man. But, anong ta, no? Kabigong, tagid, adlaw kada bulan. 24/7 nga, fire prevention, gid, always, no? Mugin na nga ito, dapat nga dumdumon para mangin safe kita, tanan, mga katropa. Alas 6:46 na. Inyo ito nabatihan ng balita special ka upod si katropang James King. Kag katropang Wendell, mga produkto sang Yes to Health. No? Sa din tanim mabakal.
2: Mga katropang mabakal ang ato mga produkto sa ato mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39 of Bacolod City. Ini ang mabakal man sa mga butika mga katropa, no? Kung sa mga pharmacies. Mabakal sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man mga katropa online sa inyong dira nga mga online shopping applications sa inyong mga cellphones. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: And also mga katropa, sa mga gusto mandara nato, no, oh, kari nagaling mga nagamonitor sa ato, no, pro mga nag-celebrate sa birthday, subong happy birthday, galiya.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Oh, Lunes na Lunes, May 11, happy birthday, dara, no, kay Ella Zoe Di Paula. Happy birthday, no, kay Owing, happy birthday. And sa mga katropa, pagkita na ito nga nag-celebrate man sa birthday.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Happy birthday sa inyo. May 11. Dasig lang.
2: Dasig, no?
1: May 15, tunga-tunga na kita dugi-dugay sang May, no? Yes. Pero katropang Wendell, may mga nagpatamyaw. Galio, good morning. Dara kay Chloe Fehidero, kay Kinichungko, kay Marivic Jory Kasten, no? Kakay Sarip Elie. Selene Ma'am Marivic, shout out from MJC Stainless Fabrication and Services. Felisa Moms Chapter Derawa. Good morning dira sa mga katropa naton. Sa Felisa Moms Chapter Derawa. Good morning sa inyo. Salamat, gid, no? From Marivic Jory Kasten. Okay, agad dira sa inyo tanan sa mga katropa naton dira, no? Sa Barangay Felisa, Barangay Dumanan. Sa Kabog dira, no? Oh, Moms Philippines Bacolod members wanan. Good morning, dress inyo tanan.
2: Pagyawan sila yun ni Katropa Mitch Lipa. Today, I'm ko no sa mga katropa natin nga mga moms sa field sa Bacolod members, no?
1: Yes.
2: Good morning.
1: May aga
2: sa mga barangay dire sa syudad. Moms Field
1: correct.
2: Chapter. Good morning.
1: May aga kag sa Kabankalan, sa Mamaylan. Sa sur nga bahin, also mga katropa sa Sagay, no? Morning sa inyo tanan, tubtub sa malabutan sang sining waragwagan mga katropa. Alas 6:50 nang oras sa dugin na kolabos na. Tutok na mga katropa kay magabulos na ang bulsay. Batay ninyo ang update. Angot sa sining binutuhay na sa plenaryo mga tropa para sa impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Hindi na din mabalaan mga katropa kung sino gid ang magapabilin nga loyal

0: hapon ti ang magapaborman na ma-impeach ang vice presidente. Tutok na mga katropa sa aton nga Facebook Live diri sa XFM Bacolod, ako niya XFM Bacolod News and Public Service Authority kag sa radyo XFM 103.9 Bacolod. Saliwat mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawgan nga Pilipinhon sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision X! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
7: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Eh, miss na kita. Uy, game! Kisi!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
11: Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating ko akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: The secrets of health.
15: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
16: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
14: The secrets of health.
17: Santone Plus Gold.
16: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga niya nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa natin ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sa vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sa immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sa beta-carotene. Idugang pa natin, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plants. source siya kag may zinc.
11: Sample Plus Gold,
14: the secrets of health.
16: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga cardiac ceiling, isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega 3.
11: Sample Plus Gold,
14: the secrets of health.
15: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
16: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
15: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
16: Yes, Sir Josil.
15: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
16: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
14: The secrets of health.
16: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
14: The secrets of health.
15: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
16: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
15: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
16: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
14: The secrets of health.
15: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
17: Kung si

0: Secrets of Health.
1: Katropa, yari ng mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Hala, ka-exciting!
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Xanthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthone kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gainong ko sa orderyo ng kape. Dato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthone kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na tumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Buyet. Isa ka lolo. Gadolong sugat sa Espilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag-Xanthone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba?
6: Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: Mga katupa, exciting!
15: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buti ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga buti ka.
3: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
0: Sampo Plus Gold!
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo.
12: Turbo.
11: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Mga katropa, exciting!
0: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa,

0: 7. Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan. Kanatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Magtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamu, kagreklamo sa tao. Bullseye!
4: Ang

0: Mag-aga mga katropa, mag-aga sa mga suki natin nga tayo para mati. Welcome na sa pagpakaragad tayo rin sa Bullseye. Another day mga katropa. Petsa 11 na para sa bulan sa Mayo. 2026 mga katropa. Again, panibagong nga simana naman para sa mga workers natin, sa mga trabahante natin sa Binog na Pilipinas. Kag sa aton, abi-abi natin ang panibagong naman nga simana, katropa. Simana antes ang pizza kinsi. Para medyo ma-inspire man tanan bla mga katropa sa sining mga panahon nga medyo gusto naton nga mag-okay pangabuhita. Kaga magbalik na sa pila ka mga sitwasyon nga ginaasam-asam ta mga katropa. Ini pagbalik sa presyo sa mga petrolyo, presyo sa mga baraklon mga katropa. Unta ni no ina ko magbalik eh. Kaya daw, once umaka na, gasabit naman lang sa presyo nga ara. During COVID time, mga abyan, no? Pila ka mga ginalantaw naton nga mga hitabo, no? Sa nagligad pa nga mga tinuig, mga katropa, no? Ang outbreak sa mga, ano? Outbreak sa ginalantaw tanga isa naman ka virus ka tropa. Ay nako. Pero sige lang ano. Tantawon ta naman pila ka mga latest update development sa aton nga pagpangalagad. Kumusta kamuda sa inyo nga tagsa ka mga panimalay? Kumusta ang mga kauturan naton sa ila mga ginapungkuan sa inyo nga mga balay ka tropa? Kumusta ang aton nga mga pagginawi naman da mga abyan? Lapit na June ah. Oh, lapit naman aber klase oh. Na nagtipon-tipo naman ang mga ginikanan ta para sa enrollment sa aton nga mga kabataan. Enrollment sa college, enrollment sa mga eskulahan, preparasyon para sa mga school supplies sa mga bata. Amo na yung hambal na aton nga ang kabuhita. Amo na hambal ko bla? Weather lang. Whether may ara, whether may wala. Pero padayon lang kay Japo na.
1: Hambala pa!
0: Alright. Ako naman si Katropang Win Salinas. Update kita to Dora Suggest mga katropa. Upod naton sa technical side. Katropang Judery Veligano. Kagapila ka mga update. Pila ka mga balita naman. Aton nga ihatag sa inyo katropa. Sa aton nga pagpangalagad sumunggid nga adlaw. Headlines. Fuel price cut sa diesel. Posible maglabot 15 peso. Baudo ka nami. Bantayan na karon, no? Service contracting application program sa LTFRB magatapos subong adlaw, no? So LTFRB nagapanawagan ka tropa sa jeep sa mga jeepney operators nga mag-apply sa ilang gusto kung gusto kamo kami interes sa service contracting program sa LTFRB mag-apply kamo on or before 12 noon karon. Samta mga katropa, kampo sa mga Duterte nagapahayag nga posibleng hindi makapadalagan ang pila ka mga kandidato o kunpolitiko sa idalom sa PDP sa tion nga magboto inis sa pabor sa impeachment kontra sa BC presidente. Iba na on, tara ka mga latest kag update mga abyan sa aton nga pagpangalagad. Naka-plastar man sa karon, no? Ang plenary sa paglantaw karon buto-buto sa impeachment, pila ka porsentoyhan. Kay ti ginalantaw to sang mga pila ka mga kongresista nga mag-arabot sila kung iyan mo. Sobra one-third, no? Nga kinanglan nga buto para impeach ang aton nga vice-presidente. At sa nga, we have more than 200 nga mga magabuto so hindi mga katropa dari sa lower house, no? Ang matabo dari mga katropa matapos nga na nakalusot na nakapasar kag ginbutbutuhan dito sa House Committee on Justice ang ini impeachment complaint kontra sa vice presidente. Ang matabo sa di butubutuhan talakayon, no? Ang article of impeachment, may deliberation pa rin, may surihanay pa rin karun. Pero mas madugo karon ron katropa ang pagbutuhay, no? Pagtinukaay sa kongreso pabor o kung hindi pabor sa pagboto sa impeachment kontra sa Vice Presidente. Sa mga karong pagkalantaw natin sa pagpangalagad natin sa aton paratong tunan, kag we'll keep you posted. Ano na ka mo ng subscribe lang sa aton page sa Tropa, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube natin, pwede ka mo kabisita to sa aton YouTube, ang XFM Bacolod. Pangitaan nyo lang. Para man nagpangalagad, may ta live dira mga katropa, mga public affairs program sang XFM ara na sa YouTube, no? Pwede nyo ma-check kag ang mga updates sa mga interviews naton katropa sa aton nga mga programa. Okay, amo ning aton nga kiliman an sa adlaw-adlaw, no? Alas 7 tubtob alas 10 sang aga para sa bulsa. Kongresista nga mga buto sa impeachment ni VP kontra kay VP Sara, may tag 5 million kuno. Ini sa statement ginpahayag ni Senator Amy Marcos, mga katropa, nga base may ara sang tinagtaganay sa kwarta binotohay man Japon do terrible ba. Ang sabagay, no, kay dagko transaction man sa kongreso, no. Oh, base wait ka ba, no? Base may ara gid man tinagtaganay. Pero pag lantaw sang pila ka mga turan ta, no, matyag nyo, no? May ara gid man binotohay, may ara gid man sang kwartahanay sa butuhay sang impeachment kontra kay Sara Duterte, no? Duterte Vice Presidente. Lantaon ta, ha? Pira ka pira ka mga update nato sa pagpangalagad nato mga katropa sa aton paratutunan sa Bullseye. Pagpili naman sa Madason nga lead counsel, nakasalalay sa kay Veronica Kitty Duterte, mga katropa. Nga man, no, hindi kuno makadesider ang asawa gid, eh, no? Nagpangita sang legitimate person para mag-decider, no, to decide, no, kung sino ang magadason nga lead counsel. Ini kadungan man sa pag-withdraw ni Attorney Nicholas Kaufman bilang lead counsel sang anay presidente, mga katropa, no. Kagin pa siguro yaman to, nagpasalamat man to si Attorney Kaufman sa pamilya nga sa suporta kag oportunidad nga maka upod depensa sa anay presidente sa Pilipinas, katropa. Pero nagapabilin sa gihapon ang rason para man ko tanon kung ano gid ang tuntuod nga mga rason nga nag-withdraw ang lead counsel. Is it about sa hopeless nga sitwasyon sang kaso sang anay presidente sa ICC, or may bagay pagid nga dapat natun entsidihon, no? May mga nag palapta sa mga istorya bla sa kwentong barbero, because nga medyo mabulubudlay-budlay sitwasyon sang lead counsel, because ga palibot man sa iya mga abogado sang anay presidente nga persistent kayo katropa sa ilang mga opinion, no. Isa na din si Attorney Harry Roque, no, ara man si anay spokesperson sa Malacañang, Attorney Salvador Panelo, no, ang iyang former executive secretary nga pwede man maghatag sang iya mga opinion angot sa kaso sang anay presidente sa ICC, katropa, no. Lang taon talang na, no, karon sa pagpangalagad ta sa aton nga palatuntunan, because nga may ari man kita sa mga latest development update, katropa. Ari ho, no, ang isa sa mga ginapagwa naton bala mga katropa, pabalo naton sa mga kuturan ta sa paglantaw ta, pagselebrar ta sang Mother's Day kahapon, no, palabot kita sang aton nga mga pagpanginbulahan sa aton nga ginikanan tungod sa kabuhi kinahatag nga sa aton, no. Hindi niya matumbasan, mga katropa, ang pagpalangga sang aton ginikanan sa aton, katropa. Even kabukita, no? Even ang aton nga achievement nga habalta, ibalik namon sa ginikanan ta. that can just do so much para sa ginikanan ta. Pero ang kabuhi, mga bihan, nga ginhatag nila sa aton, hindi basta-basta, ha? Hindi basta-basta. Mapisan, mga mapisan nga nagabantay sa kag nagabaligya, si Rosana Filomino, Leia Inamno, si Satoy, Sir Satoy, owner sa nga mag-G-Core dilemma sir. Salamat gid sa pagpamati diri sa ato para pagpalatuntunan. Thank you, salamat gid mga katropa. Ang aton nga mga ginikanan, aton nga mga iloy sa aton balay, they deserve respect, no? Nagrespeto kita kilala kita sa ilang role sa panimalay. Kung ikaw ba na katropa, may ara kada nobya or may ara kada sa imong asawa, future na sa manginging kanan kaalay mo sa imo pagpangabuhi katropa. Ang natabo mga kabiyanan, may nag-viral di sa ho taga Malolos PNP. Ginako man ang mga katropa, no? Ang ining pulis mga katropa. Tanawal blan na yun. Amuning isa ka video mga katropa ho. Away ni sa mag-asawa. Asawa yun eh, no? Vlogger man ang pulis mga katropa. Ariyo? Kinampak yung asawa ya? Nan, nara pa? Nagbato ang asawa. Nan! Amo to? Isa katapungo lang. Tingkita mo, tumbalay, asawa ya? Ang ego sa asawa mga katropa mo niyo, yung ipakita ya sa social media. Ining police vlogger ini siya. Pero mga katropa, mismo ang Malolos PNP, nagpahayag. Ngati hindi nagakadapat, hindi insakto ang ginhimo sang ining lispo sa iyang asawa, no? Wait ka balo kun kasado gin man sila, pero mga katropa, sa sining sitwasyon daw ka inappropriate ba? Makon mo anong babato sang asawa mo yun? Anong bato sang babae sa inyo man? Matyagan mo daw pansimbag lang. Gen kakasa ni sa pwesto katropa ang pulis, no? Matapos nga nakita tong viral video niya nga ginasakit niya ang asawa niya. Ang pulis kini mga katropa gin kilala sa kay Delmar Almeri, no? Isa ka pulis vlogger, no? Pagkatapos makita man sa insidente katropa nga bugbog niya asawa niya, no? I don't know kung anong naawayan. Pero ang istorya katropa, puno pangimon sang asawa nga kuno may ara sang third party mga byan. Ang ining pulis, ha? Ti medyo nagalma man ang asawa, no, binundakan say, no? Sumbag man to, pero ti ang sumbag niya hindi man prosado bla. Da wala man la amo na kusog bla, no? Ti nag-resback si Lispo. Pag-resback ni Lispo, binundakan sa guya. Isa pa. Isa pa git, wala ka tapungol sa guya. Nagbato ka sa isa pa, tatlo na. Why gid ka paragang asawa? Nan, ginkilid. Liver ano to? Liver punch to. Pagkatapos, tubangan, makon mo, hapa asawa, itumba. Imagine ang bana nga amuto ang himuon niya. Imagine ang bana nga kita iya man, hindi man kasangkol asawa niya magbato. Ha? Pigin kakasti siya sa pwesto tungod sang video ni mga katropa. Nga agin pakitaan nato ni. I hope manginserbi ni mga katropa ng mga warning para sa mga bana naton nga bisanano sa mga kalalakihan nga may asawa, hindi basta-basta naggupod kada, no? Nagginupdan mo sa kung ginkasal ka mo, ginpormisahan mo sa till death do us part, no? For better, for worse. Tapos, sa amuning istorya, Apolo Pangimon, binundakan mo yun. Pero patop, ano sa awa mo? Ano ka klase yung, ano gidya masarangan? Ha? Sang asawa mo, katropa, ha? Sa away nyo kadawa, matsagan mo, ibang katawo? O, tanabla, ang pinunda, ay sus, Mariones, wala gabae man yung tao ni. Ang imo nga propesyon bilang pulis katropa, huwag mo managin na abaliog-sliog mo kay para lisensya, para manhimo ka sa hindi insakto. So isig mo ka tao, ilabi na kung asawa mo. Kung si Gibla, ano, ay naman ta choice na. Bulagin lang. Bulagin na lang kay Tiway naman. Di ba? Sang sa i-endorse ang asawa nyo, ang inyong, ang kamot nyo, ang bugat sa tapungol nyo, kag kuno ano pa nga mga sitwasyon. I hope ang ining hitabo mga katropa hindi matabo sa pamilya, no, hindi ma-experience man sang pila ka mga kuturan ta sa lugar sa aton nga mga parimaray, no. Ang importante lang gid siguro pa planggaon ta sa awata, more than sa mga sakripisyo subungo, no, amo na lang kumudlayan, no. Anyway, tiyan mo na mga katropa, no? 7.33 sa pagpangalagad natin sa atong palatuntunan. Welcome sa pagpangalagad ta. Ito is Bullseye. Tatlo ka mga produkto gina-endorso natin sa inyong mga katropa para i-maintain natin at laudlaw sa pag-inom natin. Gataas depensa ta, taas ang atong sustansya, nutrients gina-absorb sa lawas natin. Tatlo ka mga produkto. Ang Premium D3, Santon Plus Gold mga katropa, kag atong Premium, o kung ang atong Santon Vitamin C. Ginahatag natin ini ng mga produkto mga katropa para sa inyong tarant, no? Ang aton nga Premium D3, no? Isa sa mga ginakwaan natin sang vitamin nga makapabato sa lawas natin. Nami ni sa para sa aton bone health, pagkatapos gabulig man sa pag improve sang aton blood circulation kag aton nga kondisyon sang heart. Kag-gapadasig po ni Bla, katropa, sang pag-produce sa mga happy hormones natin sa aton nga brain. Okay? Plus, next mga katropa, ang aton nga Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold natin, dakong bulig din mga katropa, may mangosteen, may ara sang garlic, may ara sang balunggay, spirulina, nagabulig man sa mga katropa sa pag regulate sa atong blood sugar, sa atong blood circulation. Kag dako manibulig mga kauturan, mga biyan, sa atong pag pasanyog sa atong resistensya, no, kontra sa mga masakit katropa. No, Santon Plus Gold. Uso sa mga viral diseases mga katropa, importante lang gid yan. Ang atong immune system bakod lang para hindi kita mapenetrate na yun. Alright, next is Ario, ang aton nga Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C na ito mga katropa, isang ka-alkaline-based vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, way sang sakit sa tiyan, way sang sakit sa surok-surok, no? Nami sang epekto niya because kati ang iya trabaho niya, absorption sa mga vitamins, minerals natin sa lawas natin sa saling panahon. Okay? Nga medyo uso ang mga linat nanay sa mga balatian, bla? Trangkaso, no? Maubo kung kisa, bla? Kung kisa sa mga public, ano, bla? Public spaces, public areas. May hara kung kisa nga grabe pa ubuhon. Ha? Waya panabuntabun, ha? Bala, kamuda, lapta, kung lapta. Ti ikaw galalain ka man sige na nutuman ba si to may mga virus to. Ti kalabatan sa mga kuturan ta ko na muna yung taga face mask na lang. Pero sa mga kuturan ta muna, kuidaho man ta. Medyo ano ka anong man ta. Kung grabing barukoy muna, tabon-tabon man ta. Para hindi maglapta mga virus ka na, no? Ang aton nga vitamin C, mga katropa, muna yung Santon Vitamin C, alkaline base, wise up di sa tiyan, wise sa sakit sa tiyan, total absorption sa mga vitamins, minerals nga kinanglan sa lawas natin, ang aton nga ipasiguro. Alright, baklon tayo sa mga butika malapit sa aton nga lugar, Mercury Drug Store, South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide. Ang aton nga mga produkto. Ligari, boys, bisita ka mo to. Sa aton nga mga Yes to Health Wellness Center, pwede ka makabisita to sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Halin sa Libertad, halin sa downtown, sakay ka mo bata, katropa, pwede ka mo ka pwede ka mo ka lingi sa tuo, no? Tubangan ginasang isa ka ano daw community bank. Kag kilid lang sang unhan lang sang isa ka fueling station dira sa Lizares, no? Ang iya signage da ko rada. Yes to Health Wellness Center. Okay, so amra, atun pila ka mga update, mga balita. Kantuan ta karon ang pila ka mga latest development sa atun patrol. Angot naman sa mga latest updates sa atun nga palibot, mga byan, sa atun talatugtunan diri sa Bullseye. Pagkatapos gid lamang sang mga pahibalo.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.
10: Ako

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
2: yung nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

0: Oras natin mga katropa, 7:41 sa pagpapalagad natin sa ating natutunan. This time, nandoon na pinakamaligtest update natin mga katropa. With katropa ang France, Andrew Burgos sa patrol. Because nga ti... Subuman ang adlaw mga katropa sang binutuhayo sang sa plenary no angot sa impeachment complaint mga katropa ing kuan ta man ang pinaka reaction pinaka mga kuturan ta no sa posible binutuhay karon sa plenaryo angot sa impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte kuan ta na mga katropa with katropang France Andrew Burgos JCT Munch Refreshment sa Central Market. Nagapamatis na. Thank you ha. Salamat ha. Mabuhay kayong lahat. Oo. Sana gumanda pa kayo. Thank you. Salamat kids sa pagtutok mga katropa. Kaunti bilang kamareaksyon sa mga kuturan ta. No? Angot sa ining possible impeachment, possible nga binutuhay sang impeachment mga katropa kontra sa atong Vice Presidente. Now, isanit na proseso sa atong konstitusyon para magkakas ang isa kamataas ka opisyal sa aton pungsod. No? Ini mga impeachable officials, especially ang aton presidente, ang aton vice presidente, and the rest mga katropa, nga mga heads ang aton nga pila ka departamento sa aton nga gobyerno nga pwede i-impeach na. No? So, amo na yung proseso. Una nato nasaksihan ini ang impeachment nga proceeding way back sa panahon ni Anay Presidente Joseph Ejercito Estrada, mga katropa, ang naglaba ako nagdugay sa sunod sang isa ka bulan. Pero ang impeachment sa kay Renato o kung former Chief Justice Renato Corona naglabot kapin anom kabulan ang ini-impeachment katropa no amo ning pinaka latest no so we will see check naton kung ano ang paglantaw sang pumuluyo ta may kamuklatan ba na ang aton nga mga kuturan angot sa impeachment kag mga issue sang aton nga mga public officials nga i-impeach sila nga kakason sila sa pwesto kag ano ang lantaw sang aton publiko this time naka-standby karon sa aton nga linya si katropang France Andrew Burgos XFM Live Reports. Katropang France, may aga
1: Katropang Irving, subong ni nga

0: election day mo.
1: So,
0: especially first Monday, or second Monday, sa nga Mayo. Pero galing kita pa Irwin yung subong niya adlaw. Ang dinot uhaya kita pa Irwin, ara subong sa Kamara de Representante.
1: Oo, oo.
0: Kahit isubong plenary kita pa Irwin, pagpililipon sa tanan ng mga kongresista sa pila ka distrito sa Bugos ng Pusod, Pilipinas. Kadri na ito ano ka Tropa Irwin, mabalaan kung ano ang kahintangan kaya kung ano ning kapalaran sa ako ng Vice Presidente sining adlaw ka Tropa Irwin. Kaya hindi ko madugduman ka, amunan niya siyang adlaw siyang pagbinutuhay sa plenary. Angot naman ni sa ikaduwa na nga impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte sa Tropang Irwin. So ang ini nga adlaw so panantayan gid ni kay di masobra presyon post ni tanan ka mga kongresista. Ang ano ni amo ning magakapyot sang kapalaran ni Vice President Sara Duterte kay Tropang Irwin sa politika. Kag tisan disinformation tanan di nga nabaton kumanabuot ang 215 ka mga buto, posible nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. And then, ano na ni Katropa Irwin, ang korte sa Senado na ni ang mangin impeachment court. Ang uko na Senado ang mangin impeachment court na Katropang Irwin. So, subong ni nga daw, dari na ito, hindi lang tao kung ano ning mga komento, ano ang paglan, ang mga paghahok sa publiko. Especially sa siningan daw Katropa Irwin, may mga napamangkot kita. There are some individuals na they are not aware Katropa Irwin.
1: Oy?
0: Sa lakat ng politika subong sa aton sa Pilipinas. No? Kaya di siyempre, nagpamalibad lang man sila nga magatag sa komento ang otri. Pati, sandig sa ilan ng mga panaysayon Katropa Irwin, para sa ila, mas natindero na lang gidya ko doon nila, Katropa Irwin, ang ilang pagpangabuhi.
2: Oo, oh, hindi na makialam.
0: Pagpangabuhian nila, kahit siyempre, mga street vendors lang man sila.
1: Oo.
0: And then, Katropa Irwin, ang kita nila sa isang adlaw, gusto lang gid bala, no? Na makahatag bala sa panginanglan noon sa sulod sang balay, sa sina nga adlaw man, kay boss ka adlaw, lain naman na Katropa Irwin, ang ila problema, kung paano naman nila, di ma lampuwasan kung makahatag naman sila sa pasante nga pagkaon nga ibutang dira sa labisa para salusaluhan sa ilang nga pamilya. So, ginarespetang sa man ang iban kay Tropa Irwin, pero galing si Mayaragi Dito Subong na ang prime isang politika sa Pilipinas is isa ako nga paglantaw kay Tropa Irwin, Mayaragi Dito Iban nga doon nagatutok yun naman lang sa lakas ng politika sa pungsod ta. Niyara man iban nga ti siyempre para si Ilaya hindi man sila kung makabenepisyo ka Tropa Irwin mo. Pero din kita nakapangayo sa komento sa isa ka individual. Bali tatlo ni ka mga individual ang ipangwala natin sa komento, reaksyon. Ilang ka pananawan ka Tropa Irwin kanto anong posibleng mangin epekto sa pungsod Pilipinas and also bilang sa aton mga ordinaryong mga tao sa sining nagakalatapo nga impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. So, di ka Tropa Irwin na arena kuhaan ay komento si Tatay Cesar. No, natabuhan tani siya nga nagalakat dire sa siyudad sa Bacolod, no, sa dire nga mga sa pila ka mga dalan dire sa pagdito sa Bacolod naman. Dire pa nakakuha sa mga kay Gina nga makuhaan sa komento. Ano niya nga paglantaw? No. Kay tik para kay Tatay Cesar ya ka Tropa Irwin ko may bastante ko nga ebidensya ti may impeach gid siya eh. No. Pero kung di naman, kung wala, di naman di basante ng mga, ano, ng mga dokumento na Katropa Irwin nga ti makapasakas sa pwesto or hindi na makasulod o kung makabalik sa politika si Vice President Sara Duterte, di why naman kung may maano pang publiko. Dara, I think, ang muna ng desisyon sa gobyerno sa Pilipinas, Katropa Irwin, kung nang taon ta, ang ininga hitapo subong sa pungsod ta is isa niya sa mga ano di dapat sa mga Pilipino mo, no? Pantayan sa mga Pilipino. Kaya di siyempre ka Tropa Irwin ang ining mga bagay dahil niya isa niya sa mga pa-kambyo sang timon sang lakas ng politika mo.
1: Oh,
0: no?
1: Oh.

0: Kasi ang tatay, ginanoy lang man. So, nangin patas man ang fire ni tatay.
1: Yeah.
0: Iti para si Yaya, kung ano ang nagkakadapat, may muon para sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Oo.
0: Kaya nga na niya sa kabot sa aton nga mga mamalida.
1: Oo.
0: Kung ano ginihang ilang maging desisyon sa sining adlaw. Ang tropang Irving, no? So, may pamatigaan talang na komento ni Tatay Cesar pala.
1: Oo.
0: Ang sa sining binutuhay sa plenaryo, subong niya daw sa Kamara de Representante.
1: Oo.
2: Good morning. Pangalan ka ni Tay?
3: Cesar.
2: Nang Tay, isubukan mo na yung binutuhay sa House of Representatives for the impeachment of Vice President Sara Duterte. Anong mambal mo, Tay? Kunsay mo, kinanglagit na yung impeach si Sara?
4: Amo ganun ang sinin ko, depende sa makita ang evidence ha. Kinanglagit eh. Pero kung wala man evidence ha, makita di.
1: Neutral siya, Tay? Neutral siya?
2: Pero Tay, kung impeach ni Tay si mo paglantaw, do mapikwag yung manapot ang politika sa Pilipinas, do impeach niya siya?
4: Eh, may presidente pa naman Tay, hindi naman siguro.
2: Pero anong mambal mo nito sa impeachment?
1: Tanda siya, Tay, tanda ha?
2: Himuon na rin sa ato, ang impeachment na rin.
4: Eh, kung sa akon lang, hindi na tanin na yung paghimuon, kaya magastos lang naman. May pa namang igastos na nila sa impeachment na atag na sa mga tao nga pigado.
1: Kaya katropang France, batian mo to?
0: Mabutihan kay tatay ha, kasi parang sa iyaya, hindi niya tutukan na lang kung paano masolusyonan ang problema sa pungsod.
1: Oo.
0: Hindi na lang. Amo na lang natani, kung nung atindiron sa katong niya gobyerno.
1: Hindi na lang kung ba yung mag-himo sa impeachment kay kagasto o lang na. Na pa na natong ginagasto ko, no?
0: Kaya mga ganyan kay Tropa Irving, kay may mga information makita na niya, niya nakuha. Kung politikon eleksyon, di may vote tayo. Hindi, subong nyo tara sinin kung sinin ko na binutuhay. Di may binutuhay mo kung sinong mag-demo na yun.
1: 5M ko, no?
0: Oo. Kasi na nagkaroon kang milyon da.
1: Ha? Dako ko, no? Budget?
0: Oo, no, basta dako ko, no? Budget, sila giguro kang milyon dito pa, Irving.
1: 5M?
0: Sila?
1: 5 million.
0: Ay, apa?
1: Hambal ni, ano? Hambal ni Senator Ivy Marcos?
0: Bago grabe
1: niya. Tikong tabo ni Paldo eh, no? Don't start. Don't
0: nag-aw. Baka naman yung buon-buonan eh. Okay, yung yata na daan niya nag-aaragid ang kapapawin niya. He's very confident it, no, for this impeachment niya. Nakugin ang porsyento nga makuha sa boto from the congressman, no? Katropang Irving. Well, di, ato nga na batin si Tatay Cesar. Nga mo tayo yung kapaparwi ng pananawan, no? Nga ang ining impeachment nga desisyon ni for Vice President Sara Duterte kapaparwi ang isa-isa sa pinaka-crucial man sa iban nga desisyon sila ang kabuhi, no? Kahit siyempre kung kapartido, mahirap si Vice President Sara Duterte. Ang ano na rin pamangkot pa lang, ang ano ganda na kapaparwi ng immobile nga imo ba lang kontensya pala, no? Eh, kung ikaw under sa PDP, and also may loss sa 5 million pesos, narabi niya ti pakalsa imo, dabi, for para mag-ugyon to for this impeachment.
1: Oo.
0: Eh, budday lang yung decision sa kung sino na nga politiko o kung congressman da nga corrupt na tropang Irwin, no?
1: Amor na ka tropang France, damo argumento nga batian ta sa mga kulturan ta. Why not wait for the election? Para kakason, kag dulaon na lang ang ining ano. Why spend that much for the impeachment? Kailing ti proseso ni siya, no? May ara sa mga rason nga nakita mga congressman ta sang nga maghahatag sang substance. So ginakatit na ito ng impeachment sa Senado, no, sa Kongreso. Depende na sa mga congressman ta. Ipakita, tabla karong katropang France, kung pila ganyan mo lang kihabo, igastuhon sa impeachment. Ginalantaw ng tao, de. Pero ito proseso na constitution ta, no? Kamalaman na yung mga mamalida ta, kung anong ginapalindugan nila.
0: Target si Katropang Irving, no? So, tingnan mo tayo yung kay tatay, no? Nang, ano, Katropang Irving? Katropang Irving, naman yung aton nga, no? Nga, sa bahay niya ni Tatay Cesar. Tingnan mo niya yung iya yung komento, Katropang Irving, ang was sining impeachment ni Vice President Sara Duterte, no? So, ang subong ni nga, tiyo naman, rin naman kita, Katropang Irving, kay Ma'am Joyo. Naman ko si pwede kay Ma'am Joy, di para si Yaya ko na katropang Irving. Ano sa yan, no? Why man siya ko ng question sa kay Vice President Sara Duterte yung mga, ano, mga trabaho, yung kunob na?
1: No.
0: Sa Irving? Di na vice-presidente isang funksyon ta?
1: Oo.
0: Though,
1: okay man siya?
0: Ano, kung, okay para siya, ito, okay man, dapat sa ganyan. Do man ko ni gani, mayo nakabati man sa isyo nga, muna ba na yan, no? At isang nga tito, may mga reklamo again sa iya, katropang Irving. Sa kay Vice President Sara Duterte, kung may araki dyan, iba niya nga mga individual nga tinagapati sa iya nga kasarang, sa iya man nga kapasidad kay Tropang Irwin bilang Vice Presidente sa Pilipinas. O, pero tayong siling ni Ma'am niya, siling niya, kung ang impeachment, may amon yung tukukan. Eh, di ba kung nagyan ko makabulik sa kung makahatag sang sabat sa solusyon sa kung sa kapika doon kay Tropang Irwin. Kahit yung siling niya ni Ma'am yung Joy nga, alos pa lang gano'n, nagkasaka lang niya ako, man kilo black. So nga pala, kulo nang ang butil ko niya niya. So ay kinikulo ko sa Corwin, nag-aakagit sa ato isang nakukabulig na makapaganagan sa problema sa kapagadawan sa pungsod Pilipinas. Oo, si para si Gaya, ang impeachment niya, si, mas maya na lang kinikulo nga, hindi na lang yung kinobla pag tutukan, kinobla. Totoo ka, nagkaroon ko ito pa ng kung paano yung kataisa sa ato ni magmayong pagpangabuhi kag may ang gobyerno ka maibulig nun sa ato ni so ano kita parang may pamatihan doon si Ma'am Joy ang iya yung komento ang sa impeachment complaint kag isang pagyantaw sa kay Vice President Sara Duterte.
3: Ma'am, good morning, pangalan?
5: Joy.
3: Isubong ma'am, mamunin po ito ay for the possible impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Di kung imo mga paglantaw, ma'am, okay na siya nga impeach di ba siya?
5: Para sa akin daw, hindi sa hindi manope, kasi hindi na siya makaservisyo sa publiko.
3: Oo, pero nga man ma'am, do pabor ka man sa iya nga pang-gobyerno bilang Vice President?
5: Oo, pabor man ko.
3: Nanamihan ka man sa iya?
5: Okay man.
3: Okay ma'am. Pero galing di ma'am, marip mo makot si imo, ang impeachment, kaling nga ginahimo, ano na yan? May epekto na yung makabuling na yan sa aton bilang mga pigado?
5: Para sa aton na, sa aton lang.
3: Oh, yes, ma'am.
5: Ano man kay duwala, man kay duwala sinaka, man gyapo ng mga balaklon, gamahal.
1: Oh, maray tira.
5: Pigado, man gyapo.
3: Pigado, man gyapo.
1: Muna iya.
5: Sige lang lang, sa aton naman na iya, umpisan ka, tiya mo na iya.
3: Yes, ma'am. Pero okay. Ngayon, ma'am, say mo, ma'am, ang impeachment ni, importante, gini?
5: Para sa aton, do, hindi, ah, sa aton lang ito pinyo, ha? Sa aton
1: sige
5: lang.
1: Sige, ma'am.
5: Hindi
1: mapinaslander
5: pala
1: sa'yo. Oo, hindi
5: mong ko, ano?
1: Gasto, luna.
0: Ito pa, may tayo reaksyon sa iban sa aton. Yung impeachment yan, para sila yan, hindi kaya mo na ka-importante.
1: Oo. Hindi na lang na kay Duka ano mas na do. Pero kita ko to katropang France mas na attract ko to sa Sulpo, sa Bali, Hilot.
0: Ano yung problema niya? Kung matigay na yung impeachment, hindi na madala sa kung ano nga hinilutay. Ano
1: nga hinilutay na hinilutay. Bali.
0: Loy,
1: Dire kita.
0: Eh, kita to. Nabukog.
1: Nabukog.
0: Si Ma'am nga, mo na ba nga sa farming, kaya mo natin nga, bonuset lang ang buyan, sir. Hindi man sila niya kami makatag sa amon sa gugang, hindi nga pulig sa amon nga sa pigadoon ang iningalakas ng politika na is Pilipina.
1: No.
0: Eh, para sila nga sa farming, gano'n sila mo, diba check man tanahin sa reso sa aton, bala?
1: Sa impeachment, di, wait a kabalo, kasi nakapresyo sa mga balaklon to.
0: Correct na. Hindi, mo lang ginapunto, isang ibang ka sa farming, nga sa kapigado nga tanahon si Bong. Mas doon ginatin din, kung ginapasurabi ko naman sa farming, hindi nga mga bagay, no? Wait, mo na yung paglantaw sa ibang sa aton, and then, mo na yung ka sa farming, ilay ang, ano mo, nga mga pagangok pala sa, ano, sa sitwasyon sa pungsod na, kahit di, ano tanan, hindi man gulag bungol kaga pa mo, pero ano tanan na pero pang dandid.
1: Oo.
0: Kaga nangin, ano sila ka Tropang Irwin, nangin sensitive sila sa sining situation ta, sa basta ekonomiya sa pungsod ng pag-istoryahan ka Tropang Irwin.
1: Pangabuhian niya muna importante ka Tropang France mo? Isa na, ano, tambal na politika to, i-impeach mo to, at ihambalon sa mga kauturan. Tapos hindi ka impeach, manubo ang presyo sang ano ta? Sang...